Kaya na ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, no? Pati na rin po sa South po ng Manila hanggang sa Mindoro. Na? Binabati rin po natin ang mga nakikinig at nanonood sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel ng Adventist World Radio Manila. Pati na rin po si Lieutenant Colonel Ariel Caramuan, no? Ng Pasig City Police Headquarters. Magandang umaga po sa inyo dyan, pati na rin ang ating po mga kapulisan. Binabati rin po natin, no, si Patrick Gonzalez, no? Good morning, Brother Patrick. Pati na rin po ang mga nanonood at nakikinig sa ating pong Mega Manila Radio Station dito po sa AWR 89.1 FM. Yan. Siyempre po, huwag po nating kalimutan, no? Meron tayong Hope Beyond Tomorrow na libro, pati na rin po ng Bible Lessons na Explore, no? Kung gusto niyo pong magkaroon niyan, mag-text lamang po kayo sa 0917-174-2777 at 0918-944-7891. Yan. Minsan po iniisip natin na ang parusa natin sa mga kasalanan natin ay agaran at wala nang panahon na tayo po ay magsisi. Subalit hindi po ganoon ang gusto ng Panginoon. Tayo po ay binibigyan ng ating Panginoon ng pagkakataong magsisi sa ating pong mga kasalanan at panahon upang tayo po ay magbago. Now, sa tala po ngayon na ating pong pagtutuunan ng pansin mula po sa Genesis 4:15, ito po ang nakasaad. At sinabi sa kanya ng Panginoon, kaya't sino mang pumatay kay Cain, makapitong ulit ang magiging paghihiganti sa kanya. At nilagyan ng Panginoon si Cain ng isang tanda upang hindi siya patayin ng sino mang makakasumpong sa kanya. Now, dito po sa Genesis 4:15, ito po ay isang pinakanakakagulat na pangako sa kasulatan. Katatapos pa lamang gawin ni Cain ang unang pagpatay sa kasaysayan ng po ng tao, karapat dapat siyang hatulan actually, no? At tanggapin ang kanyang bunga dapat ng kanyang ginawa. Ngunit kasabay po ng paghatol, nagpakita po ang ating Panginoong Diyos ng awa sa magitan po ng pag-iingat kay Cain mula po sa agarang kamatayan. Hindi po pinapawalang sala ng talata po ito ang kasalanan ni Cain at hindi rin po inaalis ang mga bunga ng kanyang ginawa. Sa halip, ipinakita po nito dito sa ating pong teksto ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Ang katarungan ng Diyos ay lagi pong may kasamang awa. Kahit kinakailangan po ng disiplina, hindi na nalulugod ang ating Panginoong Diyos sa pagkawasak. Iniingatan po niya ang buhay, nagbibigay po ng panahon para po sa pagsisisi at ipinapakita ang kanyang hangarin ay pagpapanumbalik, hindi po yung paghihiganti. Ang pangako pong ito ay tumuturo sa krus kung saan ang katarungan at ang awa ng Diyos ay ganap po na nagtagpo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman kung tayo ay nagkakasala, binibigyan pa rin tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon para magsisi. At pasalamatan po natin ang ating Panginoon na lubos na nagmamahal sa atin. Now, tingnan po muli natin yung ating pong teksto, no? Genesis 4:15, and try to memorize. Ito po ang sabi, "And the Lord said to him, therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him." Ulitin po natin, ano? Genesis 4:15, "And the Lord said to him, therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him."
Now, meron po tayong ilang mga puntos, no, na titingnan natin dito po sa ating pong teksto ngayon. At gagamitin po natin, actually, five points. At ang gagamitin po natin ay mercy. Ibig sabihin, may awa ang ating Panginoon. M-E-R-C-Y. Yan, yan po ang ating pong acronym. Ano-ano po yung mga puntos na ito? Letter M, mercy is greater than we deserve. No, ang awa daw po ay higit sa mga sa karapat dapat po nating tanggapin. No, yan po eh talagang ang parusa talaga sa atin ay kamatayan. Pero ang ating Panginoon, nagbigay po siya ng awa, no? Na tayo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Do we deserve it? No. Pero dahil mahal tayo ng ating Panginoon, ay ginawa po niya ito. Okay, letter E. Every life remains precious to God. No? Lahat po ng buhay ay may halaga sa ating Panginoon. No? Ito po, kahit yung nangkasala, si Cain, na siyang talagang pumatay, ay mahalaga pa rin siya sa ating Panginoon. Okay, letter R. Repentance is still possible. Ang pagsisisi daw po ay posible pa rin. Again, letter C, consequences do not cancel God's compassion. Yung bunga po ng kasalanan, yung bunga ay yung kaagaran, no? Kaagaran na bunga ng kasalanan ay hindi po inaalis o kinakansila ng ating Panginoon, bagaman merong habag ang ating Panginoon. At yung huli ay letter Y, yield to God's mercy before judgment. Isuko daw po natin ang ating pong mga sarili sa awa ng ating Panginoong Diyos, no, bago pa man dumating ang hatol, no? Dahil ang ating Panginoon ay patuloy sa kanya pong pagliligtas. So ayan po, yung lima po nating puntos, no? Mercy, no? Tayo po dito, yung unang-una, letter M, mercy is greater than we deserve. Ang awa daw po ay higit pa doon sa ating pong yung karapat-dapat para sa atin. Alam niyo po, karapat-dapat si Cain sa agarang kamatayan, no? Hindi po siya agad-agad pinatay. Ngunit, ipinakita po ng ating Panginoong Diyos ang awa. Sa halip po na pahintulutan, agaran po siyang patayin o magkaroon ng paghihiganti. Oh, biligyan pa rin po siya ng pagkakataon. Sabi po sa Lamentations 3:22-23, through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. No? So, magitan po ng kaawaan ng ating Panginoong Diyos, hindi po tayo agad nililipol. No? Sapagat po yung kanyang kahabagan, ito po ay hindi nagkukulang. Ito daw po ay bago tuwing umaga. Okay? So, napaka-importante po na sa araw-araw ng ating pong buhay, lagi tayong tatawag sa ating Panginoon. Hindi po pwede na yung ating pong paghingi ng tawad ay, paghingi ng tawad ko, Panginoon, ay pang, ano na to, 1 week, no? Hindi po. Dahil ang awa ng ating Panginoon, lagi po itong bago araw-araw. At tayo rin naman, araw-araw rin naman tayo nagkakasala, no? So, kailangan po ay araw-araw din tayong hihingi ng awa at kapatawaran sa ating Panginoon. Sabi po sa James 2:13, mercy triumphs over judgment. Ang awa daw po ay nagtatagumpay laban po sa hatol. Paano, no, nagtatagumpay ang awa? Dahil po ang talagang dapat na parusa po natin ay kamatayan. Pero dahil sa awa ng ating Panginoong Diyos, hindi po natin tatanggapin yung kamatayan o yung walang hanggang kamatayan, kundi ang tatanggapin lang po natin ay yung kamatayan ngayon, no? Dahil ito po talaga ay talagang mamamatay po tayo, na mayroong ilan po na hindi mamamatay, no, bago dumating ang ating Panginoon. Okay? Yung iba, buhay sila sa pagdating ng ating Panginoon, pero hindi po natin alam, tayo might Jesus might come after we die, no? Pero yun po ay hindi yung kamatayan na sinasabi sa banal na kasulatan. Yung sinasabing parusa na kamatayan ay yung everlasting death, no? Yan po yung pinagtutuunan ng pansin. Dalawa po kasi yung kamatayan. Yung kamatayan ngayon, no, na atin pong tatanggapin para matapos yung buhay po natin ito, matapos agad yung paghihirap po natin. Pero hindi pa po yun yung parusa. No? No. So may awa ang ating Panginoon na binibigay po sa atin. Ang kinuha ng ating Panginoon ay yung kamatayan na walang hanggan.
na ito po yung parusa, hindi pa ito yung consequence, no? Kaya nga napaka-importante na pagtuunan natin ng pansim na hindi natin tatanggapin yung parusa dahil binigyan po tayo ng awa ng ating Panginoon. There is mercy. So if we look it on a positive note, masasabi po natin na mas higit yung awa o yung mercy kaysa doon sa judgment. Dahil sa nawala na yung judgment sa atin because Christ has given us mercy, no? Pero siya po ang kumuha ng parusa. No? Kinuha po ng ating Panginoon yung parusa. Yan. So, yan po ang napaka-importante. Sabi po ni Ellen White, sa Desire of Ages, page 763, no? The long-suffering of God is wonderful. Justice waits long while mercy pleads with sinner, no? Talaga po ang ating Panginoon ay mahabagim, no? Kahanga-hanga po talaga yung habag ng ating Panginoon. Yung kanya pong paghihintay sa atin, yung katarungan na kanya pong ibibigay, no? Ito po ay patuloy, no? Na matatanggap natin kung tayo ay lalapit. Kaya po, huwag po nating isipin, no, na dahil sa matyaga ang ating Panginoong Diyos ay sinasang-ayunan niya yung kasalanan, no? Hindi po. That's far from the truth, no? Pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos araw-araw para po sa kanya pong awa, no? Magpakita po tayo ng awa rin naman sa ating pong kapwa, no? Tandaan po natin, ang bawat araw ay patunay ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Okay? Ang sunod po yung letter E, every life remains precious to God, no? Ang buhay ay laging mahalaga sa ating Panginoon. Kahit po naging mamamatay tao si Cain, no, kinilala pa rin ang ating Panginoong Diyos ang halaga ng kanyang buhay. Sabi po sa Ezekiel 33:11, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live, no? Wala daw pong kaluguran ng ating Panginoon sa kamatayan ng masasama, no? Kundi yung masama ang kanyang nais ay tumalikod sa kasamaan at lumakad sa buhay. Yan po talaga. Tayo na makasalanan, nais ang ating Panginoon na bigyan pa tayo ng pagkakataon upang magsisi. No? Kaya nga kung tayo ay may buhay pa ngayon, tama yung sinasabi, habang may buhay, no? Habang may buhay, may panahon pa tayong magsisi. Kaya nga, huwag na po nating hintayin, no? Bukas na lang. Minsan, ganyan nang nangyayari, no? Bukas na lang, no? Nasanay tayo sa bukas na lang. Hanggang sa, baka mamaya, wala nang bukas. Kaya dapat ngayon pa lang. Asking for forgiveness and receiving the Lord's salvation should be done now. Okay? 2 Peter 3:9, ito pong sabi, the Lord is not willing that any should perish, that all should come to repentance. No? Ang ating Panginoon, hindi po siya nagnanais ng sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay magsisi. Alam niyo po, hinamak ng Diyos ang kasalanan ni Cain. Ngunit, hindi po niya ipinahayag, no, na walang halaga si Cain. Ang tanda po ng proteksyon ng ating Panginoon ay nagpapaalala sa atin, no, sa ating lahat, na ang bawat tao ay nagtataglay, no, ng larawan ng ating Panginoong Diyos. Wala pong sino man ang lampas, no, sa malasakit ng ating Panginoon. Kinapupuotan ng ating Panginoong Diyos ang kasalanan. Iniibig ng Diyos ang makasalanan. Ito po ay dahil na dumating ang ating Panginoon, no, at siya po ang nagbigay at nagbuhos ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagkabayubay sa cross. Ang sabi sa Prophets and Kings, page 325, the Lord does not desire destruction of any, but rather that all should come to repentance. Hindi po iniisip o ninanais ng ating Panginoong Diyos ang pagkawasak ng sinuman, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Alam niyo po, pinahahalagahan ng ating Panginoon ang bawat tao, no, bilang isang minamahal niya, no.
huwag po natin agad isuko o isang tambi, no? Ang mga tao dahil sa kanilang mga nakaraan. No? Minsan nangiging ganyan tayo, no? Very judgmental. Na iniisip natin, wala nang pag-asa yung magsisi. No? Ipanalangin po natin ang mga tao na malayo sa ating Panginoong Diyos. No? Dahil sila po ay mahal din ng ating Panginoong Diyos. Pakitunguhan po natin sila ng meron pong dignidad at meron pong

magsisisi. Lahat po tayo kasi, binibigyan po tayo natin Panginoon na pagkakataon na magsisi. Paring kayo ay buhay ngayon dahil sa binibigyan pa tayo ng panahon ng ating Panginoon. No? Isipin po natin, ano yung mga bagay-bagay na dapat nating baguhin, mga kasalanan na dapat po nating hinihingi ng kapatawaran, ang hindi pa po natin nahihingi ng kapatawaran. Ano yung mga kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa na ninanais ng ating Panginoon na sana po ay mabago sa atin. Kapag meron pa pong panahon, pag tayo ginigising pa ng ating Panginoon sa umaga, sa tuwing umaga, maaaring meron pang nais ipagawa sa atin ng ating Panginoon or meron pa sa ating pong buhay na dapat pa nating baguhin at isuko sa Kanya. Now, sabi po sa Romans 2:4, the goodness of God leads you to repentance. Yan po eh. Kapag inisip po natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos, kapag inaalala po natin kung ano ang nagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos, ang mga bagay po na ito, umaakay po sa atin para tayo po ay magsisi. No? Kaya nga napaka-importante, huwag po nating tingnan kung ano yung mga pangit na nangyayari sa buhay po natin. Huwag po nating tingnan yung mga discouraging experiences. But let us look into what God has done for us. No? Ang tingnan po natin kung paano tayo iningatan ng ating Panginoon dahil ang pagtingin natin sa kabutihan ng ating Panginoon ay nagtutulak po sa atin upang tayo ay magsisi sa ating po mga pagkakasala. Sa Isaiah 55:6-7, ang sabi nga doon, seek the Lord while He may be found. Let the wicked forsake his way. No? O tayo po ay humanap o hanapin natin ang ating Panginoon habang siya po ay masusumpungan po natin. At talikuran po natin ang ating pong mga masasamang lakad. Alam niyo po na may naging mahirap ang buhay po ni Cain. Pagkatapos po ng Genesis 4, ngunit ito pa rin ay naging panahon, no, na binigay na palugit, no. Ang tanda po lamang ay binigyan po ng proteksyon, no, at hindi po siya hinayaan na papatay agad dahil kung namatay agad si Cain, hindi na siya makakapagsisi, no. Ito po ay kumakatawan din sa ating pong buhay, no. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon na tayo ay magsisi. Sa bawat araw, paggising natin sa umaga, magbasa tayo ng banal na kasulatan, no. Mabago ang puso natin dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At tayo po ay tumingin palagi sa Kanya. Sa Great Controversy, page 36, ito pong sinasabi, the Spirit of God keeps evil under the control of conscience. No? Ang pananatili daw po ng Spirito ng ating Panginoon ay inaalis po tayo, no, sa control ng kasamaan. At tayo po ay patuloy na iniingatan ng ating Panginoon. Kaya nga, huwag po natin ipagpaliban, no, ang pagsisisi. No? Tumugon po agad tayo, no, doon sa pagkukumbinsi ng ating Panginoon. Gamitin po natin yung karunungan natin ngayon, no? At hikayatin po natin ang iba na hanapin din naman ang ating Panginoong Diyos habang meron pa po tayong panahon. Okay? At ang pang-apat po, no? Letter C, consequences do not cancel God's compassion. Ang ating pong yung bunga ng kasalanan ay hindi nag-aalis, no, ng habag ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, iningatan ng ating Panginoong Diyos ang buhay ni Cain. Ngunit hindi po niya inalis ang mga bunga ng kanyang kasalanan. No, hindi po ito nagka-cancel. Ibig sabihin, tayo pa rin ay kailangan na makaramdam ng consequences. No? Sabi po sa Galatians 6:7, whatever a man sows, that he will also reap. Anuman ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Pero alam niyo po, in all things, God works for the good of them that love Him. No? Pero minsan, katulad nga ni Joseph, no? Hindi naman, wala naman po siyang kasalanan. Pero siya po ay nakulong. No? Oh, may plano pala ang ating Panginoon. Maaari, no, sa buhay

0: natin, there are results or consequences of our sins. Pero may mga pagkakataon na hinahayaan ng ating Panginoon, no, na maranasan po natin yung consequence, no, nung sin po natin. Pero ito po ay ginagamit ng ating Panginoon para tayo po ay maituwid, na umayos o maging tuwid ang ating pong landas, no, dahil lang sa ating Panginoon. Sabi po sa Hebrews 12:6, whom the Lord loves, He chastens. No? Ang iniibig daw ng ating Panginoon ay kanya pong dinidisiplina. Iningatan po ng ating Panginoon si Cain. Ngunit siya po ay naging palaboy. No, parin. Pinalaya siya mula sa agarang kamatayan, ngunit namuhay po siya, no, na tinanggap yung bunga ng kanyang pinili. Hindi po laging inaalis ng ang ating Panginoon, no, ang parusa. Pero tayo po ay palaging pinapatawad ng ating Panginoon sa ating pong mga pagkakasala. O, sabi po sa Education, page 148, God does not annul His laws. He does not work contrary to them. The work of sin, He does not undo. No? Hindi po walang bahala ng ating Panginoon, no, ang kanyang mga kautusan. Hindi po gumagawa ang ating Panginoon laban po sa kanyang kautusan. No, minsan, hinahayaan niya na mangyari yung mga consequences o yung kabayaran, no, nung mga ginawa po natin. Kaya kailangan po tanggapin po natin yung pananagutan, no, doon sa ating pong mga pinili. Ito man ay nangyayari, ay huwag po nating itong talikuran. Kailangan po ito ay tanggapin po natin ng maluwalhati. Dahil kung ito po ay mangyayari sa atin, ang Panginoon pa rin ay may habag, no? At tayo po ay patuloy na iingatan. At ang panghuli po, yung letter Y, yield to God's mercy before judgment. No? Sumuko, isuko natin sa awa ng ating Panginoong Diyos bago pa man dumating yung paghatol. Alam niyo po, yung pinakamalaking trahedya ay hindi po yung parusa ni Cain, kundi yung kanyang pagtangging isuko, no, yung puso niya sa ating Panginoon. Sa Hebrews 3:15, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts. Ngayon po, kung naririnig po ninyo ang tinig ng ating Panginoon, huwag po nating patigasin ang ating pong mga puso. Tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. Isuko po natin ang ating pong puso sa Kanya at tanggapin po natin ang kapatawaran ng ating pong mga pagkakasala. Sa John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. No? Hindi po pinadala ang ating Panginoon o sinugo si Jesus dito sa mundong ito po para hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa magitan po ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, naranasan ni Cain, no, ang babala ng ating Panginoong Diyos. No? Naranasan ni Cain ang pakikipag-usap. Naranasan ni Cain ang proteksyon ng Diyos, no? Ngunit walang tala sa kasulatan na siya po ay tunay na nagsisi, no? Ang awa ay bumabago lamang sa mga tumatanggap, no, ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo ay binibigyan ng ating Panginoon ng pagkakataon, no, tanggapin na po natin, maniwala po tayo, tayo po ay magsisi sa ating po mga pagkakasala. Steps to Christ, page 32, ito pong sabi, God's mercy and long forbearance should not make us careless or indifferent. No? Ang awa po ng ating Panginoong Diyos at habag, no, huwag po sana na ito ay mangyari na parang pinapabayaan lang po natin at parang wala tayong pakialam. Tumugon po tayo sa awa ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pagsisisi. Huwag po nating abusuhin, no, yung pagtitiis ng ating Panginoong Diyos. Isuko po natin yung puso natin bago pa man tuluyang tumigas ang puso natin, no? Hayaan po natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos ay patuloy na ilapit tayo sa Kanya. Okay? So, ulitin po natin yung ating pong acronym, MERCY, M-E-R-C-Y. Ano po yung M? Mercy is greater than we deserve. Ang awa po ay higit kaysa dun sa nararapat na nating tanggapin. Okay, letter E, every life remains precious to God. Ang lahat po ng buhay ay may halaga sa ating Panginoon. Letter R, repentance is still possible. No, pagsisisi ay posible pa rin, no? Letter C, consequences do not cancel God's compassion, no? Hindi po kinakansela na ang nang bunga ng kasalanan ang habag ng ating Panginoong Diyos. At letter Y, yield to God's mercy before judgment. No, sumuko tayo sa awa ng ating Panginoong Diyos bago pa man dumating ang hatol. Alam niyo po, pinapakilala ng Genesis 4:15 ang isang kahanga-hangang pangako. Iniingatan ng Diyos maging ang nagkasala. Ipinapaalala sa atin ng buhay ni Cain na ang Diyos ay parehong makatarungan at maawain. Hindi po niya pinapawalang sala ang kasalanan ni Cain. At hindi rin niya inalis ang bunga nito. Ngunit iningatan ng ating Panginoon si Cain mula sa agarang kamatayan upang siya po ay bigyan ng panahon na para po magsisi. Alam niyo po, ang pangako po na ito ay lubos na tumuturo sa ating Panginoong Jesucristo. No, tulad po ni Cain, lahat po tayo ay nagkasala sa harap ng ating Panginoong Diyos. No, tayo po ay nagkaroon ng pagkakasala. Pero tingnan po natin na tayo po ay binibigyan pa rin ng pagkakataon ng ating Panginoon para magsisi. Yung buhay na taglay-taglay natin ay panahon po yan para tayo ay tumanggap doon sa inaalok ng ating Panginoong Diyos na awa bago pa man tayo hatulan. Kaya kung kayo man ay tinatawagan ng ating Panginoon, huwag na nating patigasin ng ating mga puso. Lumapit po tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba at pagsisisi sa ating pong mga pagkakasala. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kayo ang nagbigay sa amin ng awa. At marami salamat na binibigyan pa rin kami ng pagkakataon upang kami ay magsisi sa amin po mga pagkakasala. Kaya po Panginoon, sa umaga po ito, ninanais po namin na kami ay linisin. Binubuksan po namin ang amin po mga puso, inaamin namin ang amin po mga pagkakasala, patawarin nawa po kami at patuloy na linisin sa amin po mga karumihan. Marami pong salamat, Panginoon, na una kayong umibig sa amin. Kaya kami ay nagbabalik ng pag-ibig at nagtatalaga sa umaga pong ito. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Marami salamat po, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayong inaanyayahan bukas pong muli sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30, dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Pangako niya, di
1: mabibigo. Init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Foods Chilled Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo! Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chilled Taho. Lamig na, healthy pa!
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Naging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay nakaano sa duyan ko, no, nag-iniisip pong ganyan na sana sa

0: radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tune-in mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Meron palang ganitong programa. Ang ganda naman ito. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun ang nagsimula na naano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon nung during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan pagkatapos ng programa ninyo. Binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga paan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yon, ay bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po. Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon niyo ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning and happy Monday po sa inyong lahat, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:13 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Happy, happy Monday! Kung saan man po umaabot ang aking tinig sa umagang ito, kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe o di po kaya nasa trabaho, happy, happy Monday. Alam niyo mga kaibigan, I want to share a short devotional thought with all of you at ito po ay makikita natin sa Psalms chapter 92. Yes po, 92 na tayo ngayon. Alam niyo po, sa chapter na ito mga kaibigan, we are reminded about something na madalas po natin makaligtaan, lalo na sa gitna ng pagiging abala po natin sa buhay. Yan po ang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Psalms 92 verse 1, mabuting magpasalamat sa Panginoon at umawit ng papuri sa iyong pangalan. Alam niyo po, minsan napakadali talaga nating mapansin yung mga bagay na kulang, yung mga bagay na wala pa tayo, di po ba? Pero kapag huminto po tayo, if we pause and reflect, ano, at balikan po natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, we can see na napakarami na po pala niyang nagawa sa ating buhay. Yung the mere fact, mga kaibigan, na we woke up this morning, ano, yung kalakasan natin, yung ating family, yung pagkain sa ating mga lamesa, at maging yung mga pagsubok na dumaraan po sa ating buhay, these are all testimonies of God's goodness. Alam niyo po, ang pusong marunong magpasalamat, mga kaibigan, ay pusong natututong magtiwala sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dahil kapag naaalala po natin, ano, ang katapatan ng Diyos noon, if we go back, ano, if we reflect on God's goodness in our lives in the past, mas nagkakaroon po tayo ng lakas na harapin ang mga hamon ng ngayon, because He is the same God who will carry us through. Kaya bago po tayo magpatuloy sa ating Monday morning ngayon, mga kaibigan, maglaan po tayo ng ilang sandali upang magpasalamat, ano, sa mga biyaya na ating natatanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Hindi dahil perfect ang ating buhay, mga kaibigan, kundi dahil napakatapat at napakabuti ng ating Panginoong Diyos. At sa umagang ito, sama-sama po tayong makikinig ng mga awit ng papuri na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatagpo ng ating mga pananampalataya. If you have any song request or is there any song na nais niyo pong i-dedicate sa inyong mga mahal sa buhay o di po kaya para sa ating Panginoong Diyos, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Bago po natin marinig ang unang awit, I want to take this time to greet our live viewers. Kasama natin dito si Sister Lucy Quiabang. Sabi niya, blessed morning DJ Iris and happy Monday, ano, sa ating mga listeners. Andito rin po si Brother R. Christian Roda.

Ating pong napakinggan ang napakagandang awiting Salubungin Natin Siya. At ito po ay inawit ni Sister Kimberly Alcaraz. Our first song request on this Monday morning ay galing po kay Sister Lucy Quiabang. Happy, happy Monday po sa inyo, Sister Lucy. And thank you so much for tuning in. Siya po ay nag-request ng awiting pinamagatang We Are The Reason. Alam niyo po kapag iniisip po natin ang pagsilang, ang buhay at kamatayan po ng ating Panginoong Hesukristo, napapagtanto talaga natin na we are really the reason, di po ba? Lahat po yun ay kanyang ginawa, alang-alang po sa ating kaligtasan. Ano? Because of His great love for all of us, tayo po ang dahilan kung bakit po siya dumating upang iligtas ang sangkatauhan. Sabi nga sa Romans 5:8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang

That's the song We Are the Reason. At ito po ay inawit ni Sister Jillian Espinosa at ni Brother Stephen Alejandro. You know that song, mga kaibigan, We Are the Reason. It is a very good reminder na napakahalaga at napakalaki po ng halaga natin sa mata ng ating Panginoong Diyos. Dahil po sa kanyang pag-ibig, mga kaibigan, ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa at buhay na wala hanggan. Our next song request ay song request naman ni Brother R. Christian Roda. He requested a song entitled Dakilang Katapatan. Sabi nga po sa Lamentations 3:22-23, ang mga habag ng Panginoon ay hindi nauubos. Dakila ang iyong katapatan. Pakinggan po natin ang awiting Dakilang Katapatan.

That's the song, Dakilang Katapatan. At ito po ay inawit ni Brother Brian Moralde. Alam niyo mga kaibigan, sa bawat yugto po ng ating buhay, maaasahan po talaga natin ang ating Panginoong Diyos. Siya po ay tapat kahapon, tapat ngayon, at mananatiling tapat magpakailanman. Our next song naman is entitled Praise the Lord, the Almighty. Ito po ay song request ni Sister Linz Hashimoto. Ano man po ang ating pinagdaraan sa buhay, mga kaibigan, lagi pa rin po tayong may dahilan upang purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Siya po ang ating manlilikha, tagapagligtas at tagapag-ingat na hindi po kailanman magkukulang. Sabi nga sa Psalms 150 verse 2, purihin ninyo siya dahil sa kanyang makapangyarihang mga gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang dakilang kadakilaan. Narito po ang awiting Praise the Lord, the Almighty.

That's the song Praise to the Lord the Almighty. At ito po ay inawit ng Hope Channel Singers. Our next song request ay song request ni Brother Nico Cantal. He requested the song entitled Ang Aking Panalangin. Alam niyo mga kaibigan, lahat tayo ay may iisang pag-asa bilang mga mananampalataya ang makauwi balang araw sa tahanang inihanda ng ating Panginoong Hesukristo para po sa atin. Habang nagpapatuloy po ang ating paglalakbay dito sa lupa, mga kaibigan, dalangin nating manatili po tayong tapat hanggang sa wakas. Sabi nga sa John 14 verse 3, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. Sama-sama po natin pakinggan ang awiting, Ang Aking Panalangin.

That's the song, Ang Aking Panalangin. At ito po ay inawit ni Brother Leomar Percival. Our next song naman is still in line ano, sa ating paghihintay sa kanyang muling pagbabalik. And it is entitled, Ang Panahon Malapit Na. Ito po ay song request ni Brother Jeffrey Hidalgo. Alam niyo mga kaibigan, sa mga pangyayaring nangyayari po sa ating mundo ngayon, we are really reminded na ang pagbabalik po ng ating Jesucristo ay hindi isang malayong pangako, kundi isang katiyakang dapat po nating paghandaan. Kaya habang may panahon pa tayo mga kaibigan, piliin po nating mamuhay ng malapit sa Kanya. Sabi nga sa James 5:8, magpakatatag kayo sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Narito po ang awiting, Ang Panahon Malapit Na.

Ating pong napakinggan ng napakagandang awiting, Ang Panahon Malapit Na. At ito po'y inawit ni Sister Mary Jane Sabat. Our next song naman ay song request ni Sister Marites Finones Adarlo. She requested a song entitled Goodness of God. Sabi nga sa Psalms 23 verse 6, tunay na ang kabutihan at pag-ibig mo ay sasa iyo. Ay sasayo ko sa lahat ng araw ng aking buhay. Ano, alam niyo mga kaibigan, when we really look back on our lives, makikita po talaga natin yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos. There are moments na kala natin yun na yun, tapos na yun, ano, but our Lord God carried us through that difficult situation. Kaya sama-sama po natin pakinggan ang awiting Goodness of God.

That's the song Goodness of God or Kabutihan ng Diyos. At ito po'y inawit nila Sister Viona Falaria at ni Sister Cherry Dominguez. Our last song request this morning ay song request po ni Sister Maisel Gatlabayan. She requested a song entitled Give Thanks. Ano man po ang ating kalagayan sa oras na ito, mga kaibigan, lagi pa rin po talaga tayong may dahilan upang magpasalamat sa ating Panginoon. Hindi lamang dahil sa mga biyayang ating natatanggap, ano po, kundi dahil nananatili siyang mabuti, nananatili siyang tapat at kasama natin sa bawat araw. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin ay 10:50 a.m. hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. May you be blessed by the song Give Thanks.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
2: Say W.

0: Isa pong masaya at malusog na araw sa inyong lahat mga kaibigan and welcome po sa inyong programa Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Kami po sa bumubuo ng programang ito ay walang sawang nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga buhay, saan man po kayo naabot nitong ating broadcast sa radyo, telebisyon, sa social media. At lalo tigit po sa 89.1 FM AWR na tayo po ay malakas sa malakas na napapakinggan. Lalo tigit sa mga naglalakbay po kung kayo ay naka-monitor sa inyong mga radyo, lakas-lakasan po ninyo. At mag-ingat po kayo sa pagmamaneho at sa mga nasa tahanan po, mag-like, mag-share, mag-comment. At sa mga nasa opisina ay medyo earphone lang po para hindi tayo mapagalitan dahil di pa po lunch break. At tayo po sa ating episode sa oras na to, tayo po ay magsasama-sama muli sa isang oras na punong-puno ng informasyon at paalaala para po sa ating mga lifestyle. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Minamahal naming Diyos, kayo po na siyang aming dakilang saklolo at patnubay sa aming mga buhay. Salamat po muli sapagkat kami magkakasama-sama at muli aming hinihiling na buksan po ang aming mga puso at isipan upang lahat ng aming maririnig, matutunghayan ay magbigay sa amin ng ibayong paraan upang patuloy naming pagyamanin ang aming mga kalusugan at lifestyle. Salamat po sa lahat ng aming mga tagapakinig at tagapanood. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, ngayon pong oras na to ay tutunghayan natin ang isang espesyal na selebrasyon. At bago po yun, ay panoorin po muna natin itong ating nag-iisang letrang T sa ating lifestyle acronym. T, temperance is medicine.
1: T, temperance is medicine. The key to balanced life. Do you practice moderation and self-control? Everything in life requires balance. Moderation is key even in good things. Temperance improves immune system, prevents obesity or weight gain, prevents lifestyle diseases such as heart disease, stroke, and cancers. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Balance more, indulge less.

0: Yan po ang ating bibigyang diin mamaya sa atin pong talakayan. At siyempre po, muli ating binabalik sa atin pong programa ang atin pong direktor ng ating Lifestyle Medicine Department. Pero sabi niya kanina ay change hat daw po muna siya. Pero sa akin, it's not change hat kasi talagang originally, she is our allergologist and immunologist. And yun po ang talagang hat niya, no? Pero yung ribbon, may ribbon na sa kanyang hat, yung Lifestyle Medicine. Di ba yung mga royal family, yung mga babae, talagang hat is very ano sa kanila. And then may ribbon. Kaya muli po, binabalik natin ang ating makakasama sa oras na to sa ating talakayan tungkol po sa anaphylaxis, paano po ito may iwasan in celebration of the 20th anniversary of Allergy, National Allergy Day. Ano po? Welcome po natin si Dr. Linda Lim Barona. Magandang araw sa iyo, Doc Linda.
1: Magandang araw sa iyo, Sir Wilson, at magandang araw sa lahat ng ating mga viewers at tagapakinig. Ako'y natutuwa na meron tayong celebration na ganito para ma-remind tayo tungkol sa mga allergic conditions.
0: Yan. A change costume lang po siya. Napakaganda ng kanyang t-shirt. Pakita nga natin, Doktora. Allergy. Yes. Ang ganda.
1: Ito ang aming official t-shirt for this year's celebration. Kasi dalawang dekada na, no? 20 years na pala nung naitatag tong National Allergy Day. Yeah. At kasama dyan, ano, sa ating ano, yung logo din ng Allergy Club. Kasi kaakibat, syempre, ng National Allergy Day, we have a support group from the Philippine Society of Allergy, Asthma, and Immunology, yung Allergy Club. At I'm so happy to say na ito pong logo to was a contest in 2006. At ang nanalo po at yan ang nanalong entry ay entry po ng ating Allergy Club member from the hospital, from the
0: AMCM. No?
1: Yes, of AMCM.
0: Congratulations. Ano natin si Sir Rudy Alcaraz, no, para maalala niya ito kung naalala pa niya. So mga kaibigan, mag-like, mag-share, mag-comment po at yung mga katanungan ninyo ay libreng sasagutin po yan ni Dr. Linda mamaya. Nauukol po dito, ano ba itong anaphylaxis na ito at paano natin ito maiiwasan? Pakinggan po natin ng mabuti ang presentation ni Dr. Linda.
1: Okay, so i-present ko, no, kung ano ba tong anaphylaxis, kasi mga tao medyo hindi aware, pero marami na ring aware dito sa word na anaphylaxis. At ito po ay isa sa medyo pinakamatindi, no. Sa akin I consider na ito yung one of the dreaded conditions, hindi lang sa allergic conditions pero sa mga sakit, kasi pwede pong ito ay ikamatay, no. At ito po, umpisahan natin. So, what is anaphylaxis? Ang sabi dito, it is a life-threatening allergic reaction that occurs when a person is exposed to an allergen. So, ang importante po, merong allergen or merong bagay na nag-trigger nung anaphylactic reaction. At anong nangyayari? Yung ating pong immune system. No? Alam nyo, yung ating immune system ay kaibigan po natin to, blessing sa atin, kasi panlaban yan ng ating katawan sa mga foreign invaders. Pero pagka meron kang allergy, medyo abnormal yung nagiging response ng ating katawan. At yun ang nangyayari na sabi, the immune system launches an attack by releasing powerful chemicals into the bloodstream. This triggers symptoms of an allergic reaction called anaphylaxis. Ibig sabihin po nung ana, parang opposite ng dapat na maging reaction ng ating katawan. Dapat tutulungan po tayo, pero nagkaroon ng opposite reaction at yon ay severe allergic reaction. So ano ba ang mga risk factors? Kasi ang tanong ko nga, paano ba ito maiiwasan? So kailangan po aware tayo, ano ba yung pwedeng mag-trigger, no? At sineparate po ito ng World Allergy Organization. Yung una, age-related factors. Yung mga baby, at saka yung elderly, mga seniors, hindi pa, yung mga baby, hindi pa develop masyado immune system. Yun namang mga seniors, medyo nanghihina na yung immune system. So, pwedeng mas prone, ano? And then, ano, adolescents and young adults, pwede rin. Kasi dahil daw po sa increased risk-taking behavior. Kasi alam nyo, pagkabataan, di ba yan, mga umiinom, or kumakain, or nagtitake ng mga certain medicines, pwedeng maging ano yon, exposure. And then, even pregnant women, no, labor and delivery. Kasi may mga gamot na ibinibigay para pantulong sa panganganak, pwede ring ma-expose. No? What else? Concomitant diseases or mga sakit. No, like asthma and other respiratory diseases. Pag may asthma po, mas malaki po yung chances or pwede. Kaya lalo na kung hindi ito controlled. And then cardiovascular diseases, sakit sa puso. And then itong isa, mastocytosis, hindi po ito karaniwan. Pero kung meron kayong diferensya sa cells ng dugo. No? And then allergic rhinitis, tsaka eczema, yung mga ibang allergies, pwede rin po yan na risk factor. And then we have psychiatric illnesses din. Ano? It's a risk factor po for severe allergic reaction. Malalaman din po natin mamaya. And then yung may mga iniinom na gamot, lalo na po yung mga beta blockers or yung mga ACE inhibitors, mga gamot po ito sa hypertension, ano? Pwede rin. And then yung mga recreational drugs, tsaka yung mga alcohol, pwede, no? Alcohol, alak po, tapos mga gamot, lalo na yung mga ipinagbabawal, pwede, antidepressant, pwede. And then yung mga cofactors that amplify anaphylaxis, nadadagdagan or mas nagiging severe. We have exercise, acute infection, emotional stress, no? Ay, ang immune system natin naaapektuhan. And even disruption of routine, yung flight, no? Nagkakaroon ka ng anong tawag dyan pag ikaw ay nagbibiyahe, di ba? Nagkakaroon ka ng changes sa iyong katawan. And then, premenstrual status, yan, hormonal factors can also give rise. So, yan ang ating mga risk factors. Okay, so ano naman ang triggers ng ating anaphylaxis? Kanina, risk factor. Ibig sabihin, parang ano ba sa Tagalog ang risk factor?
0: Mga nagdudulot.
1: parang mas prone ka. Yeah. No, ito naman, trigger. So ito na yung mismo, no, na magti-trigger. Una, yan, pinakakaraniwan ay pagkain. No? Ayan po yung sa listahan natin yung mga top. No, peanuts. Salamat na lang po, fortunately sa Pilipinas hindi masyadong ano pa ang peanut. Pero sa mga western countries, yung peanut allergy as cause of anaphylaxis, medyo matindi po yan. And then tree nuts, yung mga ibang nuts, macadamia, walnut. And then shellfish, ayan, top din po yan sa ating bansa. Fish, no, mga isda. And then we have milk, eggs, soybean, pwede rin po. Peach, no, makita natin kung saan ba yan karaniwan, and even sesame seeds, no, yan po yung mga examples. And then we have stinging insects, yung mga kagat, no, mag-ingat po tayo sa mga insekto na may mga sting, okay? And then we have medicines, yun, yung mga antibiotics, pain reliever, yung mga biologic agents, yung mga pang chemotherapy, yung mga ganyan, ano, pwede rin po yan mag-cause ng anaphylaxis. And then we have natural rubber, latex, o yun. Mabuti na lang marami ngayong mga klase ng gloves na hindi na siya masyadong from rubber, no? Mas ano siya, less na. And then occupational allergens, no? Yung klase ng trabaho or yung exposure doon sa trabaho, pwede. Then ito, surprisingly, seminal fluid, no, sa mga kalalakihan. Pwede po mabagsik po 'yun, makakakos ng anaphylaxis. And then aeroallergens, no, yung mga nasa hangin, no, yung mga balahibo, pwede rin po yan, mga pollens, and then mga gamot na like radio contrast media sa mga pang sa x-ray or pang yan yung mga contrast media or sa CT scan. And then we have mga gamot again, NSAIDs, yung pain reliever, yung mga IV, mga intravenous, biologic agents, yung mga, ayan, yung mga monoclonal antibodies, no? Marami na pong bagong gamot ngayon na made of this at pwede rin pong mag-cause ng anaphylaxis. Then we have physical factors. Alam niyo po ba, exercise can cause it, no? Yung sobrang lamig, sobrang init ng panahon, pwede rin po, no, nagdadagdag 'yon at nag-ano sa atin, ano, nag-expose. And then alcohol at again medicines, even blood transfusion. Tapos may tinatawag tayong idiopathic anaphylaxis. Wala pong ma-identify kung ano ang nag-trigger. Basta nag-react na lang. At tayon, kailangan din po nating malaman yun, ano? Kasi that is still possible. Okay, let's go. Pag Sir Wilson, meron kang katanungan, magsenyas ka na lang, ha? I will.
0: Sige po.
1: So ito naman, ano yung mga gamot isa-isahin natin? Kasi kanina medyo general. Yung mga gamot na pwedeng mag-trigger. Ito po yung mga pinakakaraniwan pero hindi limited dito. We have antibiotics. Yan po ang isang pinakakaraniwan, lalo na sa penicillin family. And then we have cephalosporins, yan kapamilya pa rin. And amphotericin, nitrofurantoin, quinolones. Actually, any drug, no, pwede po. Kaya wag po tayo basta-basta iinom ng gamot nang hindi piniprescribe ng ating doktor o di kaya ay hindi talaga natin kailangan kasi we are exposing ourselves to a possibility of a severe allergic reaction. No, anong klase pang gamot? Yung sabi ko kanina, yung NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. No, yung pain reliever po yan sa mga rayuma, sa mga sakit-sakit ng katawan. Aspirin, diclofenac, ibuprofen, at ano pa yung isa? Yung mga profen, naproxen, pwede po yan na mag-cause ng allergy, no, at severe allergic reaction. And then we have chemotherapy agents. Ayan, meron po tayo mga pasyente, minsan nare-refer po sa akin ng ating mga oncologist na sila ay nag-chemotherapy pero nagkakaroon ng severe allergic reaction like carboplatin, paclitaxel, doxorubicin. That is also possible. And then anesthetics, local anesthetics, nagpabunot ng ipin, nagkaroon ng severe reaction. Nagpa minor surgery, nagkaroon ng severe reaction. O kaya major surgery, pwede rin po. Kaya kailangan maingat lang po, no? At ma-detect ito kaagad. And of course, muscle relaxants. Ito po, pag nagsisurgery, nagja-general surgery, kailangan po nitong mga gamot na to at pwede rin po na mag-cause ng anaphylaxis. Okay, what else? Vitamins and supplements. Oh, pwede rin pala. No, kaya tatandaan lang po natin kung ano yung mga gamot. Let's always be aware, no? And then we have diagnostic agents. Kasama na dyan yung radio contrast media. But alam mo, it's so good na yung may mga radio contrast media ngayon, tawag nila ay low molecular na radio contrast media, mas less na po ang allergic reaction. And then we have polysaccharides, dextrans, yung mga ano po, ini-injection, pati po yung mga preservative sa vaccine, pwede rin pala. Biologics, ayan, nabanggit ko, no, yung mga monoclonal antibodies and vaccine, ayan, marami po. At usually, itong mga iba naman ay yung delayed drug allergic reaction. Pero it's still possible naman na magkaroon ng itong pinag-uusapan natin na anaphylaxis. Ito yung immediate, no, allergic reaction. Okay. So, ano yung ito? Important geographic variation. Ano yung karaniwan? Alam mo, ang nakita nila sa North America, sa Europe, and Asia kasama, cow's milk, hen's egg, peanut, tree nuts, at saka shellfish. At ito sa European countries, nagulat ako, peaches daw. Ang karaniwang cause. Sa Middle East, sesame. Sa Asia, no, buckwheat, parang ano po yung pasta, no? And then chickpea, bird's nest, soup. Eh, pero hindi pa daw po masyadong na talagang na-discover dito sa Asia yung mga allergy. Pero sa tinitingnan ko po yun sa data worldwide, talagang pinakakaraniwan yung dairies, no, eggs, cow's milk, tapos itong mga seafoods. Tapos, ika. Okay. So, ano naman yung sa insect sting? Ito, meron din ang mga pasyente, yung mga stinging insect. No? Honeybee, wasp, ano ba sa Tagalog yung wasp? Bubuyog? Putakte. Okay. Akala ko yun yung honeybee. Yellow jacket, fire ant, langga. Meron po ako niyan pasyente, nagja-jogging lang siya dun sa park, nakagat siya ng langgam. Ayun, nag-anaphylaxis. Hornet, baka ito yung bubuyog, no? And then, hindi lamang yung stinging, pero ito, cockroach, usually skin allergy, pero bihibira. Pero itong isa, karaniwan or medyo madalas akong makakita, kissing bug or blood sucker, no? Talagang, medyo pwedeng maging serious kasi pag nakagat, kaya usually sinasabi ko sa mga patient, bago ka maghiga sa higaan, kailangan i-check mo yung higaan mo, baka may mga nakatago, lalo na kung may mga puno or masukal sa kapaligiran. Oo, ipapagpag. Yun. So, siguro, konting muna, katanungan.
0: Yeah. Ito po, may sinasabi na ang dami daw po ninyong nabanggit na mga gamot. Eh, doon daw po sa mga injectable, sabi dito, meron po tayong tinatawag daw na skin test. Pwede po ba sa skin test pa lang ay magkaroon na ng anaphylaxis?
1: Usually, hindi naman po talaga nagkakaroon ng anaphylaxis kasi very small yung amount. Pero it's still possible, no? Kaya for me, what I do is kung alam ko naman na talaga na yun na yun, so I still take care and observe. Tsaka kung na-proven na, hindi ko na rin ginagawa. But if not, I still just watch out for the patient.

0: live studio audience. Sige po, doktora.
1: Okay. So, paano ba nangyayari itong anaphylactic reaction? Una, syempre, di ba sabi, it's a reaction to an allergen or yung nag-stimulate. Yung ating cells sa body, no, yung lymphocytes, B lymphocytes, ay yan po yung nakaka-detect. Uy, foreign to. Tapos, na-stimulate siya na mag-produce ng antibody na specifically yung IgE, immunoglobulin E. At ito ay mga parang sticks ang drawing niyan. Tapos, mag-a-attach yan dun sa mast cell. Ito ay mga cellula sa katawan natin. Umiikot yan. At nasa dugo or nasa muscles. At pag next time, no, nandyan sila, nakaabang. Tapos, next time na ma-expose, let's say, sa seafoods, no? Kumain siya, nagkaroon ng ganon. So, parang wala namang reaction. Next time na kumain siya noon at yung allergen na yon specific, ay madidetect na ng body, papasok. At yung mga IgE, yung antibody, immunoglobulin E na naka-attach sa mast cell, ay mal doon sila mag-a-attach kasi naka-match doon, ano? At anong mangyayari? Mag-bridge. Parang magdidikit-dikit sila at yon ang mag-o-open up ng ng channel na yung merong mga granules doon sa mast cell o kaya basophils ay magre-release ng mga chemicals. Parang kasi ano to eh, weapon ng ating katawan, panlaban sa mga foreign invaders. Pero pagka anaphylaxis severe, no, parang yung medyo
0: active.
1: Oo, yung tsaka unpredictable at tsaka yung opposite nga yung nagiging reaction, sobrang reaction, ano? Tapos nagre-release nung mga chemicals like histamine at yung mga newly formed chemicals, mga leukotrienes na siya ay nagkokos nung mga symptoms ng allergy na pag-uusapan din natin. So ito. So anong nangyayari, no? Yon, pagka kunwari na release na yung mga histamine, no? At the onset, some manifestation within seconds to minutes after the introduction of the antigen, generally by injection or less commonly by ingestion, pwedeng magkaroon ng upper airway or lower airway obstruction. Yung minsan parang nangangati, namamalat, minsan nawawala ng boses, mamaya hindi na siya makalunok, o kaya yung parang namamagana yung lalamunan, no? May lump sa throat, hoarseness, stridor, gano'n na. Tapos bronchial obstruction, parang hinika, no? Lalo na daw yung may mga history of asthma, lalo na kung ito ay hindi well controlled. Kaya ako, I tell my patients, kung may asthma ka, you should always control it properly kasi predisposing factor yan sa severe allergic reaction or anaphylaxis. And then the skin, no? Tama, yung cutaneous.
0: Mangyayari na sa labas ng katawan.
1: Oo, tama.
0: Kanina po, nasa loob eh.
1: Sa labas na, no? Doon yung histamine, no? Nagkokos ng flushing. Yung mga pasyente, uy, bakit namumula ka? No? O kaya, nagkatikati na. Yung balat, no, yung pisngi, nag-iinit, no, yung tinatawag na angioedema, yung namamaga, yan sa picture, swelling, tapos yung deeper edematous, yung namamaga yung labi, namamaga yung eyelids, no, tapos yun, namumula, tsaka may mga pantal-pantal, okay? So, how does anaphylaxis affect the body? Yan, ito yung mga pwede nating ma-experience, no? Face and tongue swelling, namaga. And then, there is trouble breathing. Hindi makahinga. Parang masikip, mabigat, no? Nausea or vomiting. Yun naman, yung gastrointestinal tract ang naapektuhan. Naduduwal, nagsusuka. And then, yung rash and hives, meron. Flushed skin or sometimes yung iba, namumutla. Pale. Then, weak or rapid pulse, kumakabog ang dibdib, no? O kaya parang mahina. At tapos may wheezing, tapos may throat tightness and nasal congestion. Yung iba, yun, namumula ang mata, na nagbabara ang ilong. Okay? So, kung i-check po natin yung mga signs,

0: signs na yan ng anaphylaxis, apat po na organ system ang pinakakaraniwang tinatamaan. Una, yung airway. Una po, skin actually. No? Yung skin, pantal, redness, itch rash, swelling. Tapos yung airway, no? Nabanggit na natin, shortness of breath, gano'n, no, no? Di makahinga. And then the stomach, yung gastrointestinal tract, nagkakaroon ng cramps, diarrhea, nausea, vomiting, at pati yung puso. Kaya dyan yung nag-hypotension, nahihilo sila, nawawala ng malay. Kaya alam nyo, delikado po ito kasi baka mamaya walang kasama or hindi nakapagsabi agad, wala na siyang malay or nanghihina na, weak pulse or feeling of faintness. No? So yan po, dizziness, weakness, fainting, low blood pressure, rapid, slow or irregular heart rate, nausea, cramps, vomiting, itching, yung hives or yung pantal, tagulabay sa Tagalog, swelling, flushing. Yan po yung pinakakaraniwan. Sige, Sir Wilson, baka may tanong ka pa.
1: Hindi po talaga ito pwedeng ipag sa walang bahala, mga kaibigan, ano? Dahil pag hindi ito naagapan ay talagang may namamatay dito, doktora. Meron po, no?
0: Yes. Actually, alam mo, yung anaphylaxis, thankfully, hindi talaga very common or maaring kasi under-reported. Pero it's a severe allergic reaction, kaya kailangan tayo ay maging aware. At ang tanong mo, may namamatay? Yes po, no? I've heard, I've seen cases na hindi nalunasan agad to the point na yun nga ikinamatay. At minsan ang setting pa, no, ay nagpa-party or kumain sa restaurant, nagse-celebrate, o kaya sa eroplano, mga cases na nadidinig ko, nagbiyahe, tapos yung peanut allergy, no. Meron din akong isang naging patient, hindi nga niya nakain, inaamoy lang niya yung peanut sa peanut sauce. Oo, pero siya ay eto, pero okay naman siya, nalunasan naman. Pero there are cases. Kaya sa school, very conscious ang mga school authorities na kailangan may preparedness for a severe allergic reaction, tsaka yung dapat alam po ng school authorities kung may allergy ang bata, no? At tsaka ngayon mabuti yung sa mga restaurant, sa mga menu nakikita ko,
1: merong asterisk sa iba,
0: lalim. May nakalagay, this may contain ganyan, yeah. Allergy ganon, tsaka sa school ay nakaano na yon, nakikita na, tsaka sa mga airplane, sa flights, no?
1: So ano naman po itong differential diagnosis na ito?
0: Okay. So yung differential, ibig sabihin, teka, baka naman hindi anaphylaxis to. O kaya akala mo ito pero yung pala anaphylaxis, ibig sabihin.
1: False alarm.
0: Yes, oo. Or parang parehong-pareho. Una yung asthma. Actually medyo related siya kasi yung asthma naman ay pwedeng sudden din nahihikain eh, no? At nag-ubo-ubo, kaya pwede. Pero like ako, ang isang point ko na tinitingnan, kung talagang sa respiratory lang, yung nag-wheezing, then mukhang asthmatic attack, no? Pero kung may kasama ng pangangate, no, pamumula, o di kaya ng hina. Meron akong isang naging patient na admit sa ospital, no? Siya ay nilagyan ng spray sa lalamunan kasi parang may sore throat. Eh yung palang spray ay allergic pala siya sa mga pain relievers. Hindi rin siya alam, hindi din niya alam, no. So after that, yon ay parang nanghina muna siya, tapos nawala ng malay, tapos parang nagkaroon ng severe pati yung asthma niya na trigger. So pwede din siyang related, no. And then at to the point na ano pa siya, na-intubate yung pasyente. Although naka-survive, mabuti, nandito na siya sa ospital. Then we have anxiety, panic attack. Ito marami din po. Na yung panic attack niya, akala niya nag-a-allergy. Na lalo na kasi kung naka-experience na rin talaga ng allergy. Parang, syempre, ano man tawag natin doon?
1: Nagkakapobia.
0: Nagkakapobia. Para napapraning ka na.
1: Naalala niya yung dati niyang experience.
0: Oo, kaya, ayun, kailangan.

0: ubang in a layman's term ay paano daw po ba itong immunotherapy na yan?
1: Okay, yung immunotherapy sa allergic diseases, mm-hmm. no? Ito yung kung ano yung mga allergies mo na yung nasa environment, no? Ay pwede po yun, kung ma-identify at strongly allergic ka, pwede po yung i-immunotherapy. Ibig sabihin po nito yung tinatawag nating allergy shots. Very small amount, no? Like ako, 1:1,000,000 concentration. A weekly injection po yan. Tapos, after that, tataas na ng tataas hanggang maging 1:100 or 1:50 ang concentration. Noon hanggang matolerate mo. Kasi alam nyo, parang ini-immune mo yung sarili mo, no? At para matolerate, kunwari mga dust mites or yung mga pollens, immunotherapy, yung sinabi ko na yung sa kagat ng langgam, yun, nag-order talaga ako specifically nung allergen, nung sa ant, no? At yun ang aking immunotherapy sa kanya. Kung kayo po ay high risk, no? Yun, maganda, pwedeng mag-immunotherapy. Tsaka yung mga workers ng ano, yung sa bee sting, yung nga,
0: exposed
1: yung
0: talaga sila.
1: Exposed
0: no,
1: talaga.
0: Sila.
1: Oo, kailangan. Kung highly at risk ka, maganda rin, pwedeng gawin yon. Or, mag-change ka ng vocation. Para, kaya lang, kung mahilig ka sa nature, pwede rin po yun. So, yun po ang nag-i-immunotherapy sa allergy.
0: Ganun pala yun, ano? So may gamutan po talaga.
1: Yun din binibigay yon sa kunwari sa asthma, sa allergic rhinitis, no? At pwede rin po yung may mga atopic eczema, dermatitis kung severe, may mga ilang patients din po ako na medyo matindi yung allergy nila, ay do that also yung immunotherapy.
0: Okay, thank you daw po, doktora. Ito po merong parang related dun tanong na ito, sabi. Nung pong bata kami ay may sabi-sabi ng mga matatanda kung saan ka daw allergy ay kainin mo ng kainin baka daw mawala. Ano daw ba ito? Ano ba totoo ba ito o sabi-sabi lang ito, doktora?
1: Nako, alam niyo po, yan na nga yung ano din, sabi, unti-unti na ini-expose. Hindi po siya advisable. Kasi yung allergy nga, di ba, parang nagkakaroon ng memory cells yung ating immune system. Mm-hmm. So let's say nag-produce ka ng antibody sa pagkaing ito, ay kung lagi mong i-expose yung sarili mo, ay mariremember niya at mag-re-react. Mm-hmm. At magre-react. So kailangan ipa-forget po natin, no? Kailangan makalimutan niya at after years or months for some, kung mild lang, ay pwede naman pong parang makakalimutan. Usually years. Pero meron daw mga allergies na hindi na na-outgrow ang tawag. No? Like sa seafoods or sa mga yon, sa peanuts, yung mga ganun. Pero yung mga cow's milk, yung mga ibang allergies ay pwede rin po naman na makalimutan. Pero yung kung sa tanong niya para maano ay ma-expose or ma-tolerate, hindi po yun ano, hindi po sa allergy applicable. Mm-hmm. At ang isa, yung immunotherapy hindi rin po applicable pa ngayon sa pagkain. Talagang avoidance pa rin ang best treatment. Although nasa research na po, marami na pong ano, pero hindi pa talaga perfected na pwedeng mag-immuno. Kasi meron na rin oral immunotherapy, yung ilalagay lang sa ilalim ng dila. Pero hindi pa masyado. Yung sa mga dust mites, meron na rin.
0: Okay. So, mahirap po, no? Yung mga sabi-sabi, yung mga haka-haka, mga hindi naman napag-aralan talaga mabuti. Lalo na pagkain. Temperance talaga ang gamot. Ano, doktora?
1: Ka, temperance.
0: So, ito po, sumunod na katanungan dito. Paano naman daw po, Doc, yung skin test na ginagawa para malaman kung ano nga ba itong mga paano maiiwasan o mga dapat maiwasan?
1: Okay, yung skin test po, ginagawa po yan sa clinic, no, sa office ng mga allergologist. At yung mga extracts po ng pollens, ng food, ng dust mites, ng mga insect, tsaka yung mga danders, yung mga balahibo ng aso, balahibo ng

0: pusa or mga feathers, molds, ay ipinapatakbo yan sa skin. Tapos ini-scratch po yung skin, titingnan kung magpapantal or mamumula. Ganun ang ginagawang skin test. At dun, at least ma-identify na meron kang antibodies to those things. At ako, I tell them, kung malaki yung reaction, you avoid those things.
1: So, ito po ay ginagawa ng mga kagaya po ninyo, no? Yes. Mga dalubhasa, mga doktor natin. At may pagdadaanan talaga kayong ano, proseso at pupunta kayo sa clinic. Yeah.
0: Kasi ang best treatment for allergy is avoidance pa rin eh. Kaya it's very important that we are able to identify. Kasi lalo na yung mga pasyenteng bata na sinasabi ko, mahirap naman nating sabihing bawal lahat ng bagay kasi baka ma-malnourish naman yung bata. Kaya kung baby naman masyado at hindi kayang i-skin test kasi yun nga, tedious, tsaka baka hindi niya kayang mag-concentrate ng mga 30 minutes na nandun sa itinetest kasi usually sa likod ko yun ginagawa, ay blood test na lang ang ginagawa. No, pwede rin po.
1: Okay, salamat po, Doc. Ito, meron pang katanungan. Sabi niya, ako po ay identified allergic sa mani nung bata pa. Pero nitong tumanda po ako, ay sa sauce lang ng kare-kare ay napakatindi ng attack. Talagang totoo po yung sinabi ninyong hindi, may mga bagay na hindi na-outgrown.
0: Yan, tama po yan. Ano? Kaya talagang pagka ikaw ay may allergy, talagang kailangan medyo conscious ka. Kasi nga, lalo na yung peanut, it's everywhere at hinahalo sa mga pagkain. So when we eat at restaurants, we should be careful and always bring with you your medicine na pang-inject or kung tabletas ba yan, kung mild lang reaction mo, pero kung may potential for a severe, bring the injectable one kasi it can be a life-saving treatment.
1: Yan. So thank you po, Doktora. Ito, merong tanong dito. Yun daw pong pantusok pang emergency na ay at malayo kami sa ospital, ay pwede po bang makakailang beses daw matusukan ng epinephrine? Yan. Ibig sabihin, hindi pa tumalab yung isa, no?
0: sa medicine po, ang ano nila is like after 5 minutes ay pwedeng ulitin no, hanggang makatatlong beses. Pero ang gawin po ninyo ay maghanap na talaga ng pagkakaroon na ng ano, kasi baka hindi lang yung tools, yung injection ang kailangan. Pero kung wala, ay palagi ko kailangan mag-aral din ng iba pang first aid, no, para mas ma ano.
1: Agapan.
0: Ako, I always tell my patients also, kung may mga ganitong severe allergic reaction, huwag kang magta-travel ng mag-isa or pupunta sa places na mag-isa. Dapat merong kang kasama para kung in case of a reaction, ay merong mag-a-attend sa'yo. Kasi baka mamaya wala ka nang malay. No? And at saka ako, I always tell my patients, dapat alam ng family member mo saan mo nilalagay yung emergency medicine. Meron ako isang pasyente na wala na siya ng malay, hindi na alam kung nasaan yung pang-injection, ano?
1: Emergency kit.
0: Kaya itinakbo pa siya na wala ng malay dun sa nearest clinic. Pero yung pala nandun sa handbag. Meron naman mga ibang patients, they keep several sets, no? Meron sa handbag, meron sa kusina, or meron sa office, yung mga ganon. So, kailangan talaga medyo ano tayo, conscious at saka talagang may proper precaution. Yeah,
1: proactive.
0: Proactive.
1: Okay, maraming salamat po, Dr. Linda, sa inyong panahon at sa inyong mga ibinahagi at happy allergy, National Allergy Day. A week po ba?
0: National, actually July 8, National Allergy Day, pero we celebrate it sa buong Pilipinas ng months kasi long. Bawat area, kung nasaan ka, the hospital, so sa atin dito, this is how we are celebrating the National Allergy Day awareness.
1: Awareness. Thank you so much po. At mga kaibigan, nawa, marami po tayong napulot. At itong mga bagay na to dapat nating i-share. Kaya po, mag-like and share ng share po itong ating programang ito, episode na to, tungkol po sa ating pinag-usapang anaphylaxis, paano po ito maiiwasan. At ngayon po ay hilingan natin si Doc Linda ng isa pong panalangin sa ating pagtatapos.
0: Sige, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos Ama, salamat po sa pagkakataon na kami ay nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa anaphylaxis. At aming pong dinadalangin ang lahat ng aming tagapakinig, tagapanood at kung sino man ang makakapanood pa nito, na sana sila ay matulungan sa informasyon na aming binigay at sana po keep everyone safe, especially against this severe allergic reaction. At i-bless niyo po ang bawat isa kung ano man ang health needs or any problem that people are going through, please be with them, dear Lord. Be close to them. Thank you, Lord, for this opportunity to share through the Voice of Health. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen. Amen. Marami pong salamat. At ayun pong ating paparating na batch number 20. Kailan nga po yung ating session?
0: Yan. Tapos na ang ating free information, but we can still give you information.
1: Sige po.
0: Kasi it will start na po ng July 21, twice a week for 6 weeks. Lifestyle is Medicine Intervention Program. Kaya kung kayo po ay may mga health issues, just call us, message us, Lifestyle Medicine AMCM.
1: Mm-hmm. Yan. At syempre po ay every Tuesdays and Thursdays, yun nga po, twice a week.
0: 6 to 9 ng gabi.
1: Yan,
0: online. At may registration po yan. Isisend na lang namin yung link dito sa ating Facebook ngayon.
1: Yan. So, yan po ay para sa inyong lahat. Kung merong health issues, at kahit walang health issues, no? If you want to have a better lifestyle and prevent chronic diseases, ang atin pong Lifestyle is Medicine Intervention Program ay para din po sa inyo. So, mga kaibigan, yan po natin tinatapos ang ating episode na to. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At patuloy niyo po kaming subaybayan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dito po sa Voice of Health, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine, dito po sa Hope Channel, AWR 89.1 FM at sa atin po mga Facebook pages.
0: At YouTube.
1: YouTube din. Salamat po at God bless you all.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rin, tuloy sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon eh. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang uli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, may ibig sabihin ka ako, maganda tong araw na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa na kakao ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at saka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalid na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko, yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.

AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at magsama-sama nga po tayo sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kayo po ba ay nagnanais sa mga libreng aklat aralin sa Biblia katulad po ng ating Bible Study Guide na Explore? Ano, makakatulong po ito kung kayo po ay nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakakilala sa ating Panginoon. So kung gusto niyo po yan, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay patungkol sa The Faithful Steward. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na anupad sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At tayo ngayon ay merong bagong serye na may kinalaman sa pagiging tapat na katiwala. Paano nagsimula itong pagiging katiwala ng tao? Ating ngayong simulan ano ang ginawa ng Diyos. Ating simulan ngayon sa kanyang paglikha. Ayon sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, ating simulan sa versikulo 26 hanggang 29. Ganito ang sinasabi ng Biblia. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkakaroon sila ng pamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Sa mga katwid, napakaliwanag na noong ang Diyos ay nilikha ang tao. Ginawa siyang steward, tagapamahala. Kaya't ang sabi sa 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, sila nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak, magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Yung pansinin, kaibigan, ng wika, supilin niyo sila, kayo ang mamahala. At ang wika ng ating Panginoon na bilang ating Creator o manlalalang, ang wika nga sa 28, kung ating muling babasahin, sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa, supilin ninyo ito. Sa makatwid ngayon, ang Diyos ay nilikha ang tao, mamamahala sa lahat ng nilikha ng ating Diyos. Noong bago nilikha ng Diyos ang tao, sa unang araw, pangalawa, pangatlo, pangapat, panlima at panganim, lahat ng kailangan ng tao ay nihanda ng ating Panginoon. Pati yung kanyang pagkain. Katunayan ang sabi sa versikulo 29, sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga, ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Sa makatwid nung pasimula, noong nilikha ng Diyos ang tao, bagamat sakdal ang tao ay may pagkain, inihanda ng Diyos. Nanupat ang binigay ng Diyos sa tao ay fruits and nuts. Ito yung pagkain ng tao. At alam ng Diyos ito ang pangangailangan ng katawan ng tao. Kumbaga sa tayo ay may sasakyan. Katulad ng aking sasakyan, ang kanyang pinaka-gas na ilalagay ay diesel. Hindi mo pwedeng lagyan ng iba, kundi diesel. Alam ng Diyos na kung ano ang mabuti sa ating mga pangangatawan, sa ating kalusugan, kaya ngayon ito ang ibinigay ng Diyos para sa tao. At meron ding ulat sa Kapitulo 2 tungkol sa paglikha. Ito ay detalye, ang wika sa 2:7 ating simulan hanggang sa 9. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So ito ngayon ang nangyari, pinorma ng Diyos ang tao galing sa alabok. At pagkatapos ngayon, nung naporma ng Diyos, sapagkat nung una hanggang sa lahat ng mga bagay hanggang sa mga hayop, nagsalita lang ang Diyos. Pero noong ang Diyos ay nilikha ang tao, pinorma ng Diyos ang tao galing sa alabok ng lupa. At pagkatapos na porma ng Diyos ang tao ngayon, nilagyan ng hininga ng buhay sa kanyang mga butas ng ilong, at pagkatapos ang wika, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ito yung sinasabi ng ating Biblia. At ang sabi pa sa 8, naglagay ang Panginoong Diyos ang isang halamanan sa silanganan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoon sa 9, Diyos, sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kaya pagkatapos nilikha ng Diyos ang tao, nilagay ng Diyos ang tao sa halaman ng Eden, ito ang kanyang tahanan, pinatubo ng Diyos ang maraming mga puno at pagkatapos ang Diyos ibinigyan ng tao ng kanyang pagkain, ang wika ito ay punong kahoy ng buhay. Pero naglagay din ng Diyos ng isang puno ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. At ang sabi ng ating Panginoon sa lahat ng mga punong kahoy niyan sa kanyang mga kanlang mga bunga ay inyong maaring kainin, pwedeng kainin. Pero ang sabi ng Panginoon, maliban sa isang punong kahoy sa kanyang bunga ay huwag ninyong hipuin at huwag kayong kakain. Sapagkat sa oras na kayo ay kumain, kayo ay mamamatay. Kaibigan, ang sabi ng iba, bakit ang Diyos naglagay pa ng ganon? Sana ang tao hindi nagkasala. Kaibigan, noong nilikha ng Diyos ang tao, ginawa ng Diyos ang tao na merong freedom of choice. Kalayaan para mamili. At kung walang bagay o dalawang panig, anong pipiliin ng tao? Pipiliin man ng tao ngayon, isa lang ang maaari niyang piliin? Kaya ngayon, naglagay ang Diyos ang wika ng punong kahoy ng buhay at gayon din punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. At para ang tao ay matest na ang kanyang paglilingkod sa Diyos, ang kanyang pagsunod sa Diyos ay hindi sa pilitan, kundi ito ay bukal sa kanyang puso't isipan. Kaya nga, binigyan ng Diyos ang tao ng freedom of choice. At dahilan sa freedom of choice na yon, sapagkat Maaari sigurong inyong itanong, bakit ang Diyos binigyan pa ng freedom of choice ang tao? Sana hindi nagkasala. Ayaw ng Diyos na ang tao ay sumunod sa Kanya na sapilitan, na wala siyang pipiliin. Kasi ang sabi ni Satanas, hindi makakasunodan ng tao. Ang great controversy ang nakataya dito, ang karakter ng Diyos. Kaya nga, sabihin, kung wala siyang pipiliin, paano ngayon ang tao? Kaya ngayon, naglagay ang Diyos ng isang punong kahoy ng buhay. Ang sabi ng Panginoon, sa lahat na mga yan makakain ninyo, subalit ang wika sa isang punong ito ng pagkaalam ng mabuti at saka ng masama, hindi kayo pwedeng kumain. Sa oras na kayo ay kumain, kayo ay mamamatay. Subalit ang tao, kanyang pinili na siya ay sumuway sa kalooban ng Diyos. At sapagkat ang tao ngayon ay sumuway at ang tao ay nagkasala, anong sabi ng ating Biblia, kaibigan? Sapagkat ang tao ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng ating Biblia, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, mahal ng Diyos ang tao. Dapat sana ang tao nagkasala ay mamamatay. Pero, ang wika ng ating Biblia, ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ang wika sa aklat ng Apokalipsis, bago pa tinatagan sanlibutan, ay pinatay na ang kordero. Sa makatuwid yung korderong yon na kumakatawan sa ating Panginoon at nung si Adan ay pumatay ng isang kordero, yung korderong yon ay kumakatawan sa ating Panginoon. Kaya nung ang mga sacerdote sa kanilang paglilingkod sa templo, una ay santuario at pagkatapos templo at sila ay pumapatay ng kordero, ito ay nangangulugan, simbolo na si Kristo'y mamatay para sa atin. Kaya sabi, ang kordero ay pinatay bago pa ang natatag ang sanlibutan. Kaya nga nung dumating ang ating Panginoon, ang sabi ni John the Baptist sa Sangwan 1:29, ang wika niya nung nakita ang ating Panginoon, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pero isang bagay, kaibigan, na bagamat ang tao ay nagkasala, at ang ating Panginoon ang nagbayad sapagkat ang sabi, ang bayad ng kasalanan, kamatayan, si Kristo ngayon ang namatay sa krus ng Kalbaryo sapagkat mahal ng Diyos ang tao. Kaya ang sabi sa 1:36, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya si Kristo ngayon ang siyang namatay para sa atin, kaibigan. Pero isang bagay na kahit na ang tao nagkasala, hindi inalis ng Diyos sa tao yung freedom of choice. Na meron pa rin ang tao na kalayaan na pumili. Pero bilang isang tao na binigyan ng Diyos nang kalayaan na pumili at hindi inalis ng Diyos. At ang tao ay ginawang katiwala ng ating Diyos, hindi nawala ang pagkanyang pagiging katiwala. That means kapag ka sasabihin ay katiwala ang tao, merong owner at ang tao ay pinagkatiwalaan. Bakit ang Diyos ang siyang owner? By creation and redemption, ang Diyos ang siyang mayari sa atin. Mamaya tingnan natin ang mga bagay na yan. Subalit, sa isang taong katiwala, ang sabi sa 1 Corinto 4:2, ang wika sa atin, bukod dito kailangan na sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. Ang requirement ngayon sa pagiging katiwala, ikaw ay masumpungan tapat. Ang salitang tapat, kahit nabaligtarin mo, tapat pa rin ang lalabas. Yan ang nais ng Diyos sa atin na bilang katiwala ng ating Diyos. At bilang kanyang katiwala, kaibigan, at siya ang namatay para sa atin, ang ating Kristo. Meron siyang pinagkatiwala sa atin na hindi inalis ng Diyos ang ating tungkulin na ito. Apat na T ang pinagkatiwala ng ating Diyos. Ano yung mga apat na T na ito? Sa ating pag-aaral ay ang una, body temple. Bakit body temple? Anong sabi ng ating Biblia? Sa aklat ng 1 Korinto, kapitulo 3, versikulo 16 at 17, ito yung sabi ng Biblia. Hindi ba ganyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibayin ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Kaya ang sabi ng ating Biblia, ang katawan na ito, body temple, ay templo ng banal na Espiritu. At ang sino man ang wika gigiba o yung sisirain ang templong ito, ang wika siya igigiba ng ating Panginoon, kaibigan. Maliwanag sa ating Biblia ang ating tungkulin na ang bawat katiwala ay masumpungan tapat sa ating Panginoon. Sapagkat ang katawan na ito, ang wika ng ating Biblia ayon sa aklat na sulat ni San Pedro 1:18-19, tayo ang wika ay binili ng Diyos, hindi sa pilak, hindi sa ginto, kundi sa dugo ng ating Panginoon na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. Ito ba yung sabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, kapitulo 6, versikulo 19-20? O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo'y ay hindi sa inyong sarili. Sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Anong sabi ni Apostol Pablo? Nakatulad ng binanggit ni Apostol Pedro, nang wika kayo ay binili ng Diyos. Ang pinagbili ng ating Panginoon o yung ginamit niya, hindi pilak, hindi ginto, hindi nagpadala ang Diyos ng anghel para mamatay para sa atin, para bayaran ang aking mga kasalanan at ang inyong kasalanan, kundi mismo ang kanyang anak ang nagbayad. Bakit? Sapagkat tayo ay mahal ng Diyos, kaibigan. Kaya nga, itong body temple na ito ay hindi atin. Ito ay sa Diyos. Sapagkat by creation and redemption, tayo ay pag-aari ng Diyos. Sapagkat noong tayo nilikha ng Diyos, tayo ay sa Kanya. Sapagkat siyang lumikha. Subalit ang ating sariling ito ay ating pinagbili kay Satanas at ating sinunod ang kasinungalingan ni Satanas. At para tayo ay maging pag-aaring muli ng ating Panginoon, binayaran ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Napakabuti ng Diyos, kaibigan. Kaya nga, ang sabi sa atin, sa aklat ng 1 Korinto pa rin, kapitulo 10, versikulo 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kakaluwalhati ng Diyos. Nanupat, kung tayo ay kumakain at tayo umiinom, gawin natin na maluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. Maging anuman ang ating, maging tayo nagtatrabaho, anuman, kasi sabi ng ating Biblia, anuman ang ating ginagawa, gawin natin sa, ang wika, ikakaluwalhati ng Diyos. Kaibigan, meron bang pagkain na ang Diyos ay nalulugod sa atin? O meron bang kinakain ang tao na hindi nasisiyahan ng Diyos? Tandaan natin, kaibigan, na ang ating katawan ay pag-aari ng Diyos. Merong sinasabi ang mga nag-aaral sa siyensya. Ang wika sa atin, meron tayong 8 doctors of health. Anong mga ito? Ang 8 doctors of health ay binubuo ng New Start. Ang ibig sabihin ng N ay nutrition. Yung E ay exercise. Yung W ay water. Yun ang new. At yung start, yung S ay sunshine o sunlight. At yung T ay temperance. Yung A ay air. Ang R ay rest. At of course, ang kailangan natin, tayo ay magtiwala sa Diyos, trust in God. Kaibigan, kapag ka sinunod natin ang mga bagay na ito, tayo ay lulusog. At kung sakasakali man, hindi maiwasan yung pagkakasakit, hindi malubha ang ating pagkakasakit. Kundi tayo ay magkakaroon ng recovery. Kaya nga, yung nutrition, ano ba yung kinakain natin? Ating ito bigyan ng pansin bukas sa ating pag-aaral. Pero yung sumunod ay exercise. Kumakain nga tayo, wala tayong exercise. Kaibigan, hindi rin maganda. Kinakailangan itong ating body temple na ito ay meron tayong exercise, and the best exercise, lalo na sa mga taong matatanda na, ay yung walking. Hindi rigid ang ating exercise. Kaya nga, kumakain ka, wala kang exercise, hindi rin maganda sa ating pangkalusugan. Kailangan natin ng water, ang tubig. Ang ating iniinom ay hindi yung agua de pataranta, hindi yung alak, sapagkat ang alak ay nakakasira sa ating katawan at sinisira din ng alak ang ating mga isipan o yung ating pinaka utak, sinisira yan. Kaya nga, yung mga taong nalalasing, hindi ito yung panukala ng Diyos. Yung sinasabing agua de pataranta, hindi ito ang ating inumin. Dinesign tayo ng ating Diyos, ang ating inumin ngayon ay yung tubig. Sapagkat 75% ng ating katawan ay tubig, kaibigan. Kaya kailangan natin ng tubig, water, kailangan natin yan. Ano pa? Yung sunshine, yung sikat ng araw para tayo magkaroon ng vitamin D. Maswerte tayo sa ating bansa. Hindi katulad sa Finland na kung nagkaroon ng kaklase noon sa seminary, na sa kanila, ang araw ay hindi lumulubog sa loob ng 6 na buwan at 6 na buwan naman ay walang araw. Sa atin naman sa Pilipinas, napakaswerte natin na kapag kayong umaga ay sisikat ang araw at pagkatapos sa hapon naman ngayon, lumulubog ang araw. Kailangan natin ang rest. Pero itong sunshine na ito, hindi natin ito binibili, kaibigan. Hindi nangangailangan ikaw ay magbayad para ikaw ay meron sunshine o sunlight, sapagkat ito ay walang bayad na binigay ng ating Diyos. At pagkatapos, yung sinasabing temperance, pagpipigil. Dapat tayong magpigil sa pagkain, kaibigan. Hindi yung sinasabing kahit na ikaw ay busog na, kakain ka pa. Hindi yung katakawan ang isang taong napaka hirap pigilin ito, yung wala siyang pagpigil sa sarili, busog na siya, kumakain pa. Meron akong kaibigan noon ay nagluto ng Ruscaldo ng aking misis, at pagkatapos ngayon nasarapan sa Ruscaldo, ang nangyari ngayon, busog na siya, kumakain pa at hindi makahinga ngayon, at kinakailangan ngayon gagawa ng paraan. Ang ginagawa ng matatanda, sinasandok ang tiyan para ngayon siya ay magkaroon ng kakinawan. Kaya meron tayong temperance ngayon. Ano pa ang kailangan? Air. Yung oxygen, yung air na binibigay ng Diyos, walang bayad, hindi pa natin pasalamatan ng Diyos, kaibigan. Araw-araw ang Diyos nagbibigay sa atin ng oxygen o yung air, sapagkat kailangan natin ito, kaibigan, sa ating pamumuhay. At yung pinakahuli sa 8 Doctors of Health ay trust in God. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Yung ating kakainin, yun ay problema ng Diyos. Ang kailangan lang natin, hanapin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin. Kaibigan, magtiwala tayo sa Diyos. Kung tayo ay mag-worry, magkaroon tayo ng worry sa ating mga buhay, maaari bang magkaroon ng pagkain tayo pagka tayo nag-worry? Maaari bang tayo magkaroon ng kasuutan kung tayo nag-worry, kaibigan? Ang kailangan natin ay magtiwala sa Diyos ng lahat ng ating kailangan ay ibibigay ng Diyos. Kaibigan, bukas ating pagpapatuloy itong ating magandang subject na ito, yung ating nutrition. Ano bang klaseng pagkain ang ibinigay ng Diyos para tayo ay maging malusog sa ating pangangatawan? Nais kong basahin ang sinasabi ng ating banal na kasulatan sa aklat ng San Juan, Kapitulo 15, versikulo 7 at 8. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa makatwid, may pangako ang Diyos, kaibigan. Anuman ang nais mo na ayon sa kanyang kalooban, ay ipagkakalob ng Diyos. Sa 8, sa pamamagitan nito'y nalulwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Nais ng Diyos na tayo ay maging alagad ng ating Panginoong Jesus.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ay hindi naghahanap ng pinakamayaman, pinakamatalino o pinakamatagumpay. Ang hinahanap po niya ay mga taong tapat. Darating po ang araw na tayo ay magbibigay sulit sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin. Nawa'y marinig po sa atin ang pinakamagandang papuri mula sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Mateo 25 verse 21, mabuting ginawa, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
1: Tayo po ay patuloy na magkakasama na mag-aral ng Biblia sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay nurse by profession. Subalit, at siya rin po ay isang guro. Ngunit siya ay narito sa tanggapan ng Central Luzon Headquarters para sa pangangasiwa sa Departamento ng Komunikasyon. Kaya siya po ang ating kasama ngayon.
0: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po natin si Pastor Nick na manguna sa panalangin.
1: Mapagpala, makapangyarihan, dakila pong Diyos sa kalangitan. Nagpapasalamat po kami sa magandang opportunity na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin na kami magkaniig, magkasama para sa ganitong pag-aaral ng pag-aasawa at Biblia. Dakilang Diyos, patnubayan po kami sa panahong ito. Alalahanin po ang aming mga taga-subaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig, manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow sa ating program Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nicolas Francisco.
1: Salamat po. Narito tayo sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia. At ang ating pag-uusapan ngayon ay may kinalaman sa kay Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah at ang kaniyang pamilya ay ating pag-uusapan upang dito'y ating tugunin, tagpuin ang mga pangyayari at pagkakataon na maaari nating gayahin o maging halimbawa ng ating buhay, o kaya naman ay huwag nating tularan. Ito ang pagpapakilala kay Haring Hezekiah. Si Hezekiah ay nagsimulang maghari nang siya'y 25 taong gulang at siya'y naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Abias na anak ni Zacarias at ginawa niya ang matuwid sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Dalawa ang ninuno na binanggit kay Hezekiah sa talatang ating nabasa. Ang isa ay si Abias na kanyang ina at ang kanyang lolo ay si Zacarias. At gayon din ang pangalan ni David ay nabanggit. Ang ibig sabihin, malaking bahagi ang role ng nanay sa pagpapalaki ng anak. Ang ninuno ni Hezekiah ay hindi mabuting mga hari. Subalit ang kanyang nanay ay si Abias at si Hezekiah ay nagkaroon ng pagkakataon na siya ay maghari at siya ay naging mabuting hari. Kaya binanggit ang pangalan ni Abias at ang pangalan ng kanyang lolo na si Zacarias, sila ang mayroong contribution upang si Hezekiah ay mapanuto ng landas. Bagaman ang kanyang ama ay hindi naging mabuting hari. Ito ang kaniyang unang ginawa sa pagsisimula ng kaniyang paghahari sa aklat ng ikalawang kronika 29:3. Sa unang buwan ng unang taon ng kaniyang paghahari, kaniyang binuksan ang mga pintuan ng bahay ng Panginoon at kinumpuni ang mga iyon. Ano ang ibig sabihin dito? Mayroong sinasabing talata sa New Testament na sinabi ng Panginoon, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Uunahin natin ang bahay ng Panginoon. Uunahin natin ang gawain ng Panginoon. Hindi ibig sabihin ay pababayaan natin ang ating pamilya. Hindi ngayon na tayo ay nasa gawain ng Panginoon, nasa gawain na sa paglilingkod sa Diyos ay basta-basta natin pababayaan ng ating pamilya. Hindi rin ganon. Kaya kinakailangang balanse. Subalit ipinakikita sa unang buwan, sa unang pag-upo ni Haring Hezekiah sa responsibilidad ng pagkahari, ang priority sa kanya ay ang gawain ng Panginoon. Hindi ba yan ay napakagandang prinsipyo ng buhay na dapat saluhin ng lahat ng lalaki sa ating lipunan? Kaya lang ganito ang mga lalaki, inihuhuli ang gawain ng Panginoon. Kung sa anumang kadahilanan si Hezekiah na ating pinag-aaralan ay naging mabuting halimbawa at nag-iwan ng ganito sa ating karanasan. Siya ay matuwid at tapat. Ganito ang ginawa ni Hezekiah, Ikalawang Kronika 31:20. Ganito ang ginawa ni Hezekiah sa buong Huda at ginawa niya ang mabuti, matuwid at tapat sa harapan ng Panginoon niyang Diyos. Hindi ba ito'y isang napakagandang halimbawa para sa atin na mga kalalakihan? Gagawin natin ang mabuti. Madali lang sana ang gumawa ng mabuti. Alamin lang natin ang mabuti. Bakit hindi yung mabuti na yun ang ating gawin? At ang ginagawa natin ay yung hindi mabuti na makasisira ng buhay natin at makasisira ng buhay ng ating pamilya. Kawalan ng ingat, padalos-dalos, at hindi pagpapahalaga sa pamilya, ganun ay hindi dapat mangyari sa atin na mga lalaki. Gawin natin ang mabuti. Gawin natin ang matuwid. At tayo ay maging tapat. Ang lalaki na tapat sa Diyos ay halimbawa ng lalaking tapat sa pag-aasawa. Kung ibig po nating maging tapat sa Diyos, tayo ay magiging mabuting asawa at magiging mabuting magulang. Irresponsable tayo sa lahat ng pangangailangan at sitwasyon sa ating sariling tahanan. Yan ang ibig sabihin ng taong matuwid, ng taong mabuti at ng taong tapat sa Diyos. Ang Israel o ang Huda sa Jerusalem ay nag-celebrate ng napakalaking okasyon. Natala ito sa Ikalawang Kronika 30:23. At ang buong kapulungan ay nagkasundong ipagdiwang ang pista ng 7 araw pa, kaya't ito ay kanilang ipinagdiwang ng 7 araw pa na may kagalakan. Mayroong isang linggong piyesta ang mga Hudyo, ang Israel. Ito yung piyesta ng Paskwa, ito yung piyesta ng mga balag o ng tabernakulo. Kung anumang piyesta ang tinutukoy dito sa okasyong ito, pagkatapos ng 7 araw na okasyon, ang buong kongregasyon ay nagkasundo na sila ay magse-celebrate pa at magsasaya pa at magtitipon pa para sa Panginoon ng panibagong 7 araw. Napakagandang selebrasyon. Minsan pa lang akong naka-attend ng selebrasyon na 1 linggo. Talagang kagulat-gulat, kahanga-hanga, napakahusay ng mga organizer at gayon din, mahusay din ang mga participants, lalong hanga ako doon sa mga dumadalo. Talagang sila ay mayroong sigasig na maging bahagi ng malaking pagtitipon. Kaya ko ito binanggit at ipinagdidiinan, Ma'am Mildred. Ang mga nagsisimba ngayon, inip na inip.
0: Ilang oras lang.
1: Ilang oras lang. Yun ang ibig kong pinupunto. Ang pinupunto ko, si Hezekiah sa kaniyang leadership. Alam ko hindi lang siya ang gumawa nito. Kaya nga ang sabi diyan, ang kapulungan. Si Hezekiah, nagkataong nangyari ito sa panahon ng kaniyang paghahari. Pero ang sabi dito, ang buong kapulungan. Kaya sa lahat sa akin ang nakakarinig, huwag po kayong mainip pagkakak tayo ay nasa gawain ng Panginoon. Huwag yung mainit na mainit ang ating puwit sa pagkaupo sa loob ng simbahan na para bang tayo'y inip na inip at pagod na pagod sa pakikinig at pagsaksi para sa gawain ng Panginoon. Opo, yan ay mensahe sa buhay at karanasan ni Haring Hezekiah. Si Hezekiah lang ang gumawa nito. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan. Ikalawang Kronika 30:26. Sana po meron kayong Biblia diyan sa tabi ninyo para maging particular kayo. Ulitin po ninyo itong kwento, talagang maganda. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa Jerusalem. sapagkat mula ng panahon ni Solomon na anak ni David na hari ng Israel ay hindi pa nagkaroon ng tulad nito sa Jerusalem. Si Hezekiah lang ang hari na gumawa ng 14 na araw na piyesta. 14 na selebrasyon. Kung sino man po sa inyo ang may kapangyarihan, nangangasiwa at nakikinig sa akin, o kung kayo ay miyembro ng isang committee at kayo ay magiging miyembro na magdi-decide para sa ganito katagal na kapiestahan, sige nga, gawin ninyo. Sige nga, gawin natin. Ako talagang gusto ko itong ganitong matagal na selebrasyon para lahat ng programa ay pwede nating pagsamasamahin. Sino kaya ang tatagal sa atin ngayon? Wala daw gumawa nito. Kaya, subukin kaya natin 2 linggo, 14 na araw ng pagdiriwang na kapiestahan, punong-puno ng katuwaan. Tingnan ninyo ang kanilang katuwaan. Aklat ng 2 Kronika 31:10, naglikom ng saganang handog. Si Azarias na punong pari mula sa sambahayan ni Sadok ay sumagot sa kaniya, "Mula nang sila ay magdala ng mga kaloob sa bahay ng Panginoon, kami ay kumain at nagkaroon ng sapat at marami pang nat ang natira, sapagkat pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan, kaya't kami ay mayroong ganito karaming nalabi." Sa supervision ni Haring Hezekiah, pagkaraan ng malaking kapiestahang iyon, sinigurado niya na talagang ang paglilingkod sa templo ng Panginoon ay nasa ayos. Dinalaw niya ang templo ng Panginoon. Nakakita siya ng nakakalat sa plaza na mga nakakamada, na mga trigo, mga butil, mga ani. Sinitan niya si Sadok. Sadok, anong dahilan bakit marami ang nakakalat na ganito? Ay sumagot si Sadok, ang mga tao ay nagtapat. Sila ay nagdala ng ganito karaming kahandog. Kumain kami, busog na kami. Iyan pa ang natitira. Gaano kagaling na kwento yan. Paanong mangyayari yan sa ating simbahan na magkakaroon ng saganang handog na lalabis at sosobra para sa pangangailangan? Ganito ang pagpapaliwanag sa 2 Kronika 31:11-12. Kaya't inutusan sila ni Hezekiah, o ito ang responsibility ni Hezekiah, na maghanda ng mga silid sa bahay ng Panginoon. Nagpagawa si Haring Hezekiah ng kamalig ng mga handog buhat sa bayan. Pati ang mga tao sa baryo sa liblib na lugar nagdala ng saganang handog. At may katapatan nilang dinala ang mga kaloob, mga 10 bahagi at ang mga itinilagang bagay. Ang punong tagapangasiwa sa kanila ay si Konanias na Libita at ang pangalawa ay si Semi na kanyang kapatid. Itinalaga niya ang magkapatid na si Konanias at si Semi na magkarpintero, magporman, magtayo ng kamalig, imbakan ng napakaraming handog. Pero merong binanggit dyan, mga 10 bahagi. Ang ating usapan ay pag-aasawa at Biblia. Subalit nakatagpo ako dito ng napakalaking pagpapala sa isang tao na nagbibigay ng 10. Binanggit iyan dito. Maraming mabuting bagay na nangyari kay Haring Hezekiah. Subalit ang mga tao ay nagtapat sa pagbibigay ng kanilang 10. Kung mayroong panawagan na maaari kong banggitin sa inyo sa karanasan ng buhay ng pagpapamilya, mga padre de pamilya, mga nanay, huwag po tayong mag-urong ng ating kamay sa paghahatid ng 10 bahagi at mga saganang handog sa bahay ng Panginoon. Huwag po nating pipigilin, kundi tayo ay magdala ng saganang handog. Iyan ay pinagmumulan ng napakaraming pagpapala na darating para sa atin. Kaya ang kagandahang loob ay tunay. Sila ay pinagpala ng Diyos, hindi sapagkat sila'y nagbibigay. Sila'y pinagpala ng Diyos, kaya sila'y nagbibigay. Mga taga-subaybay po, kung nadarama natin na tayo ay pinagpapala ng Panginoon, kung tayo ay nasisiyahan sa ating paglilingkod sa Panginoon, magbigay tayo ng sagana, tapat na ikapo, gayon din ng sagana at tapat na mga handog. May gawain para sa lahat. Nagpapakilala rin na ang kwentong ito ni Haring Hezekiah ay napakahalaga para sa kanilang kapanahunan. May gawain para sa lahat. Ang pagiging matuwid, ang pagiging mabuti, ang pagiging tapat ni Haring Hezekiah ay nasusukat sa pamamagitan ng mga ganitong salitain sapagkat siya ay naging tapat sa kaniyang responsibilidad. Bilang hari, sinigurado niya na ang lahat ng mga tao ay mayroong kanya-kanyang gawain. Nakatala yan sa ikalawang kronika 31:19-20. At para sa mga anak ni Aaron, ang mga pari na nasa kabukiran ng mga nayon ng kanilang mga bayan, may mga lalaki sa iba't ibang bayan na itinalaga sa pangalan upang mamigay ng mga bahagi sa bawat lalaki, sa mga pari at sa bawat isa sa mga Levita na nakatala. Si Haring Hezekiah, sa ganda ng kanyang pangangasiwa, naglagay siya ng mga kapatas. Kapatas, poriman, ano yan, basta tagapangasiwa ang tawag dyan, upang tiyakin na ang lahat ng lalaki sa kanilang lugar mula sa siyudad hanggang sa kanayon-nayunan ay mayroong specific na trabaho na kaniyang ipagsusulit kay Haring Hezekiah. Hindi pumapayag si Hezekiah na magkaroon ng tamad sa kaniyang gobyerno. Hindi dapat na mangyari na ang isang lalaki ay magdahilan, wala po akong trabaho. Hindi pwede yan kay Haring Hezekiah. Opo, ito ang dahilan ng kahirapan ng maraming mga tahanan. Iyong sagot ng mga lalaking, wala po kaming trabaho. Eh ano ba yung makikita mong ginagawa nila, mga Mildred? Sige nga, tulungan mo nga ako. Itong mga lalaking ito na aking sinesermonan o kinukwentuhan ngayon dito sa tinig ng pag-asa at pag-aasawa at pamilya, ano ang ginagawa niyang mga tao na yan na walang trabaho?
0: Naka-standby po siguro, nanonood kung paano gumawa yung iba. Marami po sa panahon nila, di ba? Marami pa pong mga malawak ang lugar nila. Kung ngayon ay napakaliliit na ng lugar natin, ay marami pa rin tambay. Nung panahon nila, tingin ko ay hindi rin po mawawala na may tambay din.
1: Oo. Sa lahat ng panahon, meron yan. Ito ang krisis ng ating panahon. Marami ang lalaki sa atin na walang trabaho. Iyan ay pinagmumulan ng pagkabaon sa hirap ng maraming pamilya. Ang gusto ko sanang sabihin mo, Ma'am Mildred, ay ganito. Wala nang ang trabaho, nagsusugal pa.
0: Ayun nga po. Marami ngayon. Kagaya ng sabi ko sa inyo, basta't may cellphone, ay napakadali pong maglustay ng kung magkano po
1: kayo. Napakaraming paraan kung papaanong ang mga tao ay magwaldas. Wala nang ang hanap buhay kung bakit nagwawaldas pa. Oo, yan ay bahagi ng ating karanasan bilang nagpapamilya. Yan po ang mga miserableng pamilya sa ating lipunan. Yung mga lalaking hindi nagpapahalaga sa kanilang kabuhayan. Pahalagahan po natin ang bawat panahon, ang lakas na ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay magsipag hanap buhay. Ito ang maganda rin na isa sa kwentong ito ng buhay ni Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah ay mayroong family ministry sa kaniyang kaharian. Tingnan nga natin, nakasulat yan sa ikalawang kronika 31:17. Ang pagtatala sa mga pari ay ayon sa sambahayan ng kanilang mga ninuno. Ang mga Levita mula sa 20 taong gulang at pataas ay ayon sa kanilang mga katungkulan, ayon sa kanilang mga pangkat. Pinaggrupo-grupo ni Haring Hezekiah ang lahat ng mamamayan ng Huda. Sa loob ng kanyang kaharian, bawat pangkat ay may kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang gawain, simula sa gulang na 20 taong gulang pataas. Ibig sabihin, ang 20 years old na edad ng babae o lalaki ng sinumang tao, kailangan sila ay mayroong trabaho. Bawat sambahayan. Ay Marahil sa panahon nila, pwede nang mag-asawa ang 20 taon. Pero ang edad ng nag-aasawa sa Biblia ay 40 years old. Marami ngayon ang gumagaya ng ganyan, 40 years old nag-aasawa. Eh, masakit na ang likod mag-alaga ng anak. Yung iba naman, ang mga babae, ang tawag dyan ay high risk na. Pero ito, sa edad na 20 years old, responsable na sila sa lahat ng kapanagutan na maaaring gawain sa loob ng gobyerno. Aalalahanin po natin kasi ngayon eh, Ma'am Mildred, may edad na tao. Irresponsable pa eh. Oo. Kaya ang pagpapamilya ay miserable. Pero ito, iniayos ni Haring Hezekiah ang kanyang kaharian. Hindi siya papayag na ang 20 taong edad ng tao ay walang ginagawa. Paano niya yan iniayos? Sa aklat ng ikalawang Kronika 31:18, ang mga pari ay itinala kasama ang lahat nilang mga anak. Anak, asawa, mga anak na lalaki at babae, buong kapulungan sapagkat sila'y naging tapat sa pagpapanatiling banal sa kanilang mga sarili. Ang talatang ito'y nagsasabi na lahat ng bata sa kaharian ni Haring Hezekiah, may children's ministry siya. Natagpuan ko yan. Kanilang mga anak, lalaki at babae. Iyan po ay isang pagpapahalaga sa pamilya. Kung pababayaan natin ang ating mga anak na lumaki, na walang moral, walang pagpapahalaga sa Diyos, at hindi pinapahalagahan ang panahon, o hindi natin tuturuan ng mabuti, hindi natin tuturuan ng tama, sila ay magiging ligaw ng landas. Ano ang mangyayari sa susunod na henerasyon? Kaya si Haring Hezekiah, bilib ako, pinahalagahan niya ang lahat ng bata sa kaniyang kaharian. Eh ano naman ang pwede nating ipagawa dito sa mga batang ito? Binanggit kanina ang edad, 20 years old pataas, may trabaho na, responsable na sila dapat. Eh ano naman itong mga batang ito? Ano naman ang ipapagawa dito sa mga batang ito? Kung kayo ang mag-iisip, ang bata sa edad na ito, 20 taon pababa, kailangang nasa paaralan. Alam ni Haring Hezekiah yan. Kaya niya ipinatala ang mga bata, sinarbe niya ilan ang mga estudyante sa kanyang kaharian. Opo, tama yan. Eh, pero binanggit din yan ang asawa. Ang lahat ng mga kababaihan, ganun din, mayroon din silang responsibilidad. Mayroon din silang kapanagutan. Ano yun? Siyempre, una sa kanilang bahay. Marahil si Haring Hezekiah ay nagbigay ng tinatawag na mother's room. Ano ba ang tawag dyan?
0: Mother's room nga po.
1: Mother's room. Mother's class.
0: Class.
1: Mm. Oo. Ang pagpapahalaga sa mga kababaihan ay binanggit sa ministry ni Haring Hezekiah. Oh, ano ngayon ang ating hahanapin sa buhay na ito? Ito ang mga kadahilanan ng katotohanan na ang bawat kaanib ng pamilya dapat ay may participation sa pagtataguyod ng magandang tahanan. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain tayo ng Panginoon.
0: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ang kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ngayon din po, gayon din po sa ating ibang programa, Nag-Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Bago po tayo magtapos at mapanalangin ni Pastor Nick. Pastor Nick, ang story po talaga ni Hezekiah ay sa palagay ko nagtuturo na dapat ang isang strong o yung malakas strong na pamilya. Uh-oh. Yung sinasabi nila
1: matibay ay dapat na
0: yeah, matibay na pamilya,
1: matag na pamilya.
0: Yun ay dapat meron silang shared na faith po talaga. Sa palagay ko yun ang isa na napaka-importante. At the same time, yung dependence nila sa Panginoon ay dapat hindi pa rin talaga mawawala.
1: Opo. Yan ang ating mga pag-aaral na napakahalaga na inunan ni Hezekiah ang pagtatapat sa Panginoon. Inakay ni Hezekiah ang kanyang buong kaharian na magtapat sa Panginoon. Ngayon, hindi na natin marahil magagawa yan. Subalit tayo ay may kapangyarihan sa ating sariling sangbahayan. Iyakagi natin ang ating asawa. Encourage natin ang ating mga anak na tayo ay lumapit sa Panginoon ang sama-sama at ang espiritual na karanasan natin ay ating i-develop sa ating sariling pamilya. Shared faith. At gayon din ang shared responsibility. Mga magulang, huwag tayong magbaba ng ating responsibilidad. Hindi. Talagang iyan ay ibinigay sa atin ng Diyos at yan ay ating kapanagutan. Pero narito rin ang mga kwentong ito ay nagsasabi na ang ating mga anak ay dapat din na mayroong responsibilidad sa mga simpleng bagay ng kapanagutan sa buhay. At sapagkat sila ay nasa edad ng pag-aaral, dapat na maging responsable sila sa kanilang pag-aaral. Ituro natin yan mga magulang sa ating mga anak para sa susunod na henerasyon. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, talagang napakabuti mo sa aming pamilya. Ikaw pala'y naglagay ng mga magagandang tagubilin, inspirasyon at paalala sa kung paano namin itataguyod ang aming sangbahayan. Bahagi ito o Diyos ng aming pagiging mabuting Kristiyano, tapat na Kristiyano at matuwid sa iyong harapan. Ang aming asikasuhing maayos ang aming sariling sangbahayan. Ang aming asawa, ang aming mga anak, pagpalain kami o Diyos na masumpungan mo kami sa katapatan ng paglilingkod at ang pamilyang ito ay iyong pinahahalagahan at pinagmamalasakitan. Muli po, alalahanin ang aming mga tagasubaybay saan mang dako sila naroroon at sila iyong pagpalain sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
1: Sa ganito po ang pag-aaral ng banal na kasulatan, pag-aasawa at Biblia, ay nakakatanggap tayo ng mga gintong aral ng banal na kasulatan na hindi natin akalain na iyan pala ay nasulat sa Biblia. Pagpapahalaga. Opo, ito ang kulang sa ating panahon. Ang pagpapahalaga sa ating pamilya. Pagpapahalaga sa asawa, pagpapahalaga sa anak, pagpapahalaga sa kamag-anak, pagpapahalaga sa komunidad. Ito ay isang simpleng tagubilin sa atin ng Diyos. Narinig na natin yan noon pa mang araw. No man is an island. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili. Maraming mga tao ang umaasa para sa atin. Kaya sa simpleng paraan ng paglilingkod at gawain na ipinagkaloob sa atin, masumpungan po tayong mabuti. Masumpungan tayong matuwid. Masumpungan tayong tapat. At sa ganitong kaparaanan ay makapag-iiwan tayo ng mabuting halimbawa at modelo para sa susunod na henerasyon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.

0: ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Foods Chilled Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chill Taho. Lamig na, healthy pa!
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay madalang po kasi po kung pag sinasama po ako yung magulang po namin, alam na bingo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pag-simba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang magdaro sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal lang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po daw sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakaroon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maipan po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
3: Ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
4: Init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Foods Chill Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo! Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chiltaho. Lamig na, healthy pa!

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang maligayang pagbati po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Kumusta na po kayo mga kaibigan? Kung nasan man po kayo ngayon, nasa bahay man, nasa biyahe, o kung kayo man ay nagre-relax lang, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Masaya po kami na makasama kayong muli dahil may isa na naman po tayong makabuluhang pag-uusapan mula po sa salita ng Diyos. Kaya huwag po kayong bibitiw. Ako po ang inyong kaibigan, Beverly L. Botante po, ang inyong makakasama dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, lalo na ang mabuting balita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Para po sa ating episode ngayon, mga kaibigan, may tanong po ako sa inyo. Kung ang Diyos ay makapangyarihan at mapagmahal, bakit niya hinahayaan ang sakit na gaya ng cancer? May sagot nga ba ang Biblia tungkol dito? At paano natin ito dapat harapin bilang mga mananampalataya? Ngayon ay samahan niyo kami sa isang makabuluhang pagtatalakay, hindi lang tungkol sa cancer, kundi tungkol sa pag-asa, pananampalataya, at ang papel ng Diyos sa gitna ng sakit. Huwag kayong bibitiyo dahil kasama po natin ngayon si Pastor Dionisio Sagnoy o mas kilala bilang Pastor

0: Sir Jun Sagnoy na siyang sasagot sa ating mga tanong. Welcome back po, Pastor.
1: Yes, thank you, Sister Babes.
0: Ayan, mga kaibigan, manatili po tayo nakatutok. Huwag na po kayong lumipat ng channel kung kayo man po ay nanonood sa inyong mga TV, YouTube at Facebook kung kayo man po ay nakikinig sa inyong mga radyo. At para po sa ating pagsisimula, ilingan po natin si Pastor na isang panalangin.
1: Sige po, tayo po ay manalangin, mga kaibigan. Mapagmahal po naming Diyos, narito po muli ang inyong mga anak. Handa pong makikinig ng inyong salita. Salamat po sa inyong pagpatawad sa aming mga pagkakasala. Salamat din po sa buhay at lakas. Salamat din po sa health and happiness na inyong ipinagkaloob sa amin. Narito po muli, kami pong pakinggan ang inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ati pong patuloy na tatalakayin, mga kaibigan, mga kapatid, ang ati pong pinag-uusapan ay about po sa health and happiness. Sa nakaraang gabi o sa nakaraang mga araw, ay ati pong pinag-usapan ang sakit na heart attack. So ngayon naman ay ating talakayin ang isa din sa killer diseases sa ating bansa, ang sakit na cancer. Alam po ninyo, ang sakit na cancer ay nakakatakot po ito nakaramdaman. Isa pong cancer patient, ang kanyang pangalan ay si Ruden Go Pangkuda. Siya po ay na-diagnose na stage 4 liver cancer patient. Siya po ay nagpakasal sa kanyang minamahal o sinisinta na si Lisel. Sila po, ito po yung nangyari noong July 2014. Kaya, bagamat sila ikinasal pero kinalaunan, namatay din si Ruden Pangkuga. Kaya, ito po ay, ang sakit na ito ay nakakatakot. Alam ba ninyo na ayon po sa American Medical Association, ini-estimate that nearly 64,000 women in the U.S. develop breast cancer each year, and that 25,000 of these cases are fatal. Talagang nakakamatay, mga kaibigan. Kaya, ang karamdamang ito ay dapat ma-address. Dagdag pa sa association na ito, has estimated that number of new cases each year about 73,000 and annual deaths at about 40,000. So marami po dito ang namatay na dapat ma-prevent kung ito lamang ay na-discover ng maaga. Kaya ang cancer po ay isa po sa kumikitil ng buhay ng 4 na Americans. Kaya ito'y dapat nating ma-address. Ang tanong dito, ano nga ba ang dahilan? Bakit tayo'y nagkakaroon ng cancer? Ati pong alamin ngayon, ang cancer, ito ay virus po ito, mga kaibigan. Cancerous tumors which would lie dormant in the system throughout their lifetime is inflamed and commences its eating destructive work. So nandyan lang, hindi lang siya aktibo, dormant sa ating mga katawan, mga kaibigan. Kaya ito'y dapat nating maagapan. Ayon sa Good Health and Personal Community, ang wika nila, I believe the time has come when we should assume that viruses are responsible for most, if not all kinds of cancer, including cancer in man. We harbor a great many viruses in our bodies and may persist in dormant forms for years and even lifetime. So nandyan lang po, mga kaibigan, sa ating mga katawan, ang mga cancer cells. Kailangan na natin itong huwag buhayin, huwag nating pakainin. Kaya ngayon ating titingnan ano yung mga chemicals that activate cancer virus. Isa po dito, una po dito ay aflatoxin. Itong aflatoxin, ito ay carcinogenic chemicals in the liver na kung saan nakukuha natin ito sa pagtitipid o kahit may molds na yung mani o anumang mga pagkain na may inaamag na, ay kinakain pa rin natin. Ito po ang dahilan na tayo po ay nakaka-acquire ng cancer. Ang tawag dito ay aflatoxin. Okay? Another na cancer ay nagdudulot sa atin ng cancer ay yung methylcholantrin. Na ito ay chemical na nasubraan sa pagluto, no, yung overheated, lalo na sa mga fried na mga pagkain, na mga karne, kagaya ng fried chicken o ano pa namang piniprito. So pag overheated na yan, mga kaibigan, ang tawag po diyan ay methylcholantrin. Kaya iwasan po natin ang pagluto ng sobrang overheated, no, kahit sa mga isda o ano pa man, basta gumamit ka ng langis. Another na sources o dahilan na tayo ay nakaka-acquire ng cancer ay yung mga food additives. Ano yung food additives? Ito po ay noong 1940 hanggang 1946, ayon sa US drug industry, mayroong 25,000 na mga experimental animals. Ang resulta dito, 20,000 dito ay kinds of chemicals na kung saan chemicals that cause toxicity, mga kaibigan. 4,000 dito ay acute chronic toxicity. At 600 chemicals ay hindi po maipaliwanag. At dito po sa 400 chemicals ay ginagamit natin sa araw-araw. Alam niyo sa 400 chemicals na ating ginagamit, 150 sa 400 usable chemicals cannot be explained, hindi din maipaliwanag. At 100 na usable but to certain limitation. So, another din ay 150 chemicals are said to be safety or harmless. Kaya tinatawag ito na GRES, generally recognized as safe. Tingnan natin ngayon, ano itong mga food na ginagamit natin sa ating household. Una dito, mga kaibigan, ay yung monosodium glutamate. Alam na natin ito. Ano ito? MSG. Ito yung chemicals na ating pong dinadagdag sa ating mga nilulutong pagkain upang ma-improve yung taste, no? Para mapasarap. Ay, tandaan natin, yan po ay monosodium. Yan po ang ating pong ginagamit na hindi natin napapansin na tayo po ay maka-acquire ng cancerous na ma-activate yung ating mga cancer cells. Another din na contribution ay itong aspartame. No, itong aspartame, ito pong artificial sweetener na ginagamit para i-replace yung sugar, para po makatipin po ang mga commercial na mga establishment. Okay, so yan po ang dangerous, no? Yan po ay isa sa mga nagko-contribute bakit tayo nagka-cancer, lalo na yung mga kababaihan. Another ay yung sucralose. Sa mga mahilig po sa mga cakes, mga candies, ayan po ang ingredients para po maging masarap yung mga cakes na yan. Another na 3 times yan na sweeter than aspartame. Kaya dangerous yung sucralose. Okay, pang-apat na dahilan na ginagamit natin sa tahanan ay itong bisphenol A o BPA. Ito ay nakukuha natin sa mga plastics o mga canned foods container. Okay? So, yung ating mga nilalagyan ng mga pagkain. So, yan po ay sa mga kwan yan, yung ginagamit natin dyan, nakakakuha po tayo ng cancerous dyan na chemicals. Another na dahilan bakit tayo ay mayroong cancerous na na-acquire natin ay itong tinatawag na perfluorooctanoic acid. Mahirap i-pronounce, no? Ito po ay na gagamit natin sa araw-araw sa pagluluto, yung tinatawag natin na itong non-sticky cooking pans, no? Yan ang madalas natin ginagamit. Kaya yan po ay cancerous po yan. Sa tagal po na natin magagamit, hindi lang natin napapansin na nag-accumulate na yung mga chemicals from that perfluorooctanoic acid. Another din na nag-contribute ng chemicals na mag-ignite ng ating cancer cells ay yung atrazine. Ano itong atrazine? Ito yung mga pesticide o herbicide na ginagamit para sa panlaban sa peste o pampataba sa mga halaman. So yan, ang prone po niya ay yung mga gumagamit ng mga pesticides o kaya sa ating mga kinakain, lalo na sa mga gulay na ating kinakain sa araw-araw. Okay, another ay mercury. So, yung mercury na yan ay talagang hindi po yan na kukonsume o hindi po yan na metabolize sa ating katawan. Kaya, lalo na ingat-ingat po tayo sa ating po mga kinakain. Yan ay nakukuha po natin sa mga isda sa dagat dahil po ang dagat natin ay polluted na rin. Kaya yan ang dahilan bakit tayo ay nagkakaroon ng cancer. At another ay yung polychlorinated biphenyls, no? Ano itong ito yung mga another din na ito yung mga toxic mula sa mga factories na pumupunta sa ilog hanggang dumarating sa dagat at ito ay na-contaminate ang mga isda na ating kinakain. Okay? So another na tinatawag na chemicals na pupudos ng cancer sa ating katawan ay tributyl butyltin. Ano ito? Pakita ko na sa inyo ang pictures. Ito yung mga canned goods, yung mga lata na ginagamit sa ating mga pagkain. So yung lid na yan, yung para ma-preserve yung pagkain na matagal ng taunan na hindi nasisira, yan po ay chemicals po yan na preservative. At mula po yan sa mga lata na ginagawa ng ating mga manufacturer. Ito, medyo madalas ito, itong triclosan. Ano itong triclosan? Ito yung mga ginagamit natin sa araw-araw. Ano? Lalo na yung antibacteria na mga properties. Yung dishwashing, ano? Pag ang ating pong mga ninuhugasan ay hindi po natin na nahugasan ng maigi after na masabunan, yan po ay another din na chemical na ati pong nakukuha mula sa mga properties o mga kasangkapan na ginagamit nating panglinis. Kaya napakalaga po yan, mga kaibigan, na ating maunawaan yan. So, another din ay itong caffeine. So, sa mahilig po sa kape, ito po ay sumisira po sa ating bladder and pancreas. Ano? Sa mga inuming kape. Kaya i-limit natin yung kape. Kung maaari, huwag na tayong mag-coffee o kaya yung soy coffee na lang o yung rice coffee. Pero yung mga kape na stimulant ay huwag po natin itong sanayin upang hindi tayo ma-addict. Another din na kailangan natin, mga kaibigan, na maunawaan yung chemicals na ating nakukuha bakit tayo nagka-cancer ay yung benzopyrene. Ito po yung nakukuha natin sa mga inihaw, sa mahilig pong kumain ng mga inihaw. Ano, barbecue o ano pa mang, mga isdang inihaw o baka o manok o ano pa man. Yan po ay tinatawag diyan ay benzopyrene. Yung mga fats na nasusunog at bumabalik sa niluluto mo na isda o ano pa man, ayan po itinatawag na benzopyrene. Kaya yan po ang mayaman sa cancer cells. Mga kaibigan, so yan po ay delikado para po sa ating kalusugan. So iwas na po tayo, ating bawas na po yan na mga ginagawa natin. Yung mga animal fat, no, mga taba, ay iwasan din po natin. Yan po ay nag-activate ng cancer virus sa ating katawan. Okay? So, another din ay yung pagkain ng karne. So, mayaman po yan sa, mag-activate po yan sa cancer virus, mga kaibigan. Kaya dito napalaga na ating manuwaan na ito po ay papasok sa ating digestive system at yan po madalas na magkaroon ng mga colon cancer sa ating bituka. Kaya yan po ang ating tandaan. Sa tao, mahalaga na ating pong pangalagaan ang ating katawan, ang ating isipan at ang ating kaluluwa. Sa kaluluwa naman, mayroon ding cancer na pumapasok sa buhay ng tao. Ito po ay mababasa natin sa 2 Timoteo chapter 2 verses 16 and 17. Ang wika po dito, datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan, yung mga bagay na walang kabuluhan, yan po ay cancerous po yan. Ano po ba ito? Sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan at ang kanilang salita'y kakalat ng gaya ng gangrena na sa mga ito ay sa Himeneo at sa Pilipto. So, mayroon ding cancer sa banal na kasulatan. So, ano itong dahilan bakit nagka-cancer ang ating spiritual? Ito'y mababasa natin sa Roma chapter 3 verse 23. Sister Babes.
0: Sabi dito, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
1: Ayan. So ito, bakit tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Dahil sa pagkakasala. So ang cancer sa ating katawan, meron ding cancer sa kaluluwa, ang kasalanan. So ano ang bidabagit? Ano ang kabayaran ng kasalanan? Sa Roma 6:23 o 6:23.
0: Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, natapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan.
1: Ano ang kabayaran ng kasalanan kagaya ng cancer sa ating katawan? Kamatayan, ganun din sa kaluluwa. Kamatayan din. Pero ang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang tanong, mga kaibigan, ano po ba ang dahilan bakit tayo nagkakasala? Basahin natin sa Unang Juan 3:4.
0: Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan.
1: Ayan. So ang tao'y nagkakasala dahil sa pagsuway, sa paglabag, pagsalansang sa kautusan ng Diyos. So para maiwasan natin ang cancer sa ating kaluluwa o kasalanan, dapat maging masunurin tayo sa kautusan ng Diyos. Ang tanong, ano itong kautusan ng Diyos? Maliwanag dito sa Ten Commandments, no? Dalawa na lang ang kautusan. Yung sampung kautusan ng Diyos, inihati sa dalawa, pagmamahal natin sa Diyos, ang unang apat na utos, at ang nalalabing anim na kautusan ay pagmamahal natin sa tao. Ito po ang wika. First, no other gods, no graven image, no taking God's name, keep the Sabbath holy. At yung love to man, honor thy parents, no murder, no adultery in vain, no stealing, no lying, no coveting. So pag yung nilabag ito, hindi mo sinunod, ikaw po ay nagkasala. Kaya ano po ba ang wika ng Juan 8:44, pakibasa nga Sister Babes kung ano ang sinasabi ng Diyos.
0: Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa nung una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito.
1: Tandaan natin, ang mga sumusuway sa kautusan ay mga kampon ng Diablo. Sila po ay mga sinungaling dahil ang ama po nila ay ang Diablo. Kaya dapat nating iwasan ang paggawa ng kasalanan. Mahalaga na ating pong sundin ang kautusan ng Diyos upang tayo po ay hindi magkasala. So ano ba ang dahilan? Bakit nahulog ang Diablo o si Lucifer mula sa langit? Ano ang dahilan? Ating basahin ang Ezekiel chapter 28 verses 14 and 15.
0: Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita, na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaong sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo.
2: Ayan. So ang dahilan kay Lucifer, bakit siya ay nahulog mula sa langit, bagamat siya ay sakdal pero ay nasumpungan sa kanya ang pagmamataas. Ano? Siya ay isang kerubin o anghel. Kaya dito, ito ang dahilan na siya ay nahulog mula sa langit. Yan yung simula ng kanyang downfall. At ito ay mababasa din natin sa Revelation chapter 20 verse 10. Pakibasa nga, Sister Babes.
0: At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asopre, na kinaruroonan din ng mga hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanman.
2: Oh, ito ang katapusan ng diablo. Ah, siya ay itinapon sa dagat-dagatang apoy at asopre, kasama ng mga hayop at ng bulaang propeta, lahat na hindi sumunod sa kautusan ng Diyos. Okay, ano ba ang sinasabi sa unang Juan 2:4? Pakibasa nga, Sister Babes.
0: Ang nagsasabing, nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. Oh. At ang katotohanan ay wala sa kanya.
2: Oh, yung mga nagsasabi na tumutupad, nakakilala sa Panginoon, ngunit hindi tumutupad sa kautusan, sila ay mga sinungaling at wala sa kanila ang katotohanan. Kaya, mahalaga po na tayo po ay maging masunurin sa Panginoon. Ano ba ang binabanggit sa Juan 8:24?
0: Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan.
2: Ayan. So, tayo din, kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Kaya napahalaga po na tayo'y maging masunurin sa kautusan ng Diyos. So, ano ngayon ang payo sa atin ng Panginoon? Sa Isaiah, chapter 1 verses 18 and 19.
0: Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain.
2: So, ang payo sa atin ng Panginoon, halik kayo. Magsiparito kayo sa akin ngayon na at tayo'y magkatuwiran. Ibig sabihin, ang kanyang panawagan lumapit ay sa kay Kristo at tayo'y magsisi sa ating mga pagkakasala. Kagaya ng kanser, pag ating itong matuklasan ng maaga pa, tayo po ay mabuhay. Tayo'y gagaling. No, huwag po nating palalain ang kanser ng kasalanan. Dapat agapan natin ngayon pa lang, tayo'y lumapit na sa Panginoon habang may panahon. Dahil darating ang panahon sa panghukom, ay talagang wala na tayong, hindi na tayo maka-atras pa. Ano? Yan ay ang magsara ang mercy. Kaya ito, Sister Babes, mahalaga po na agapan natin ang sakit na kanser. Dahil itong kanser ay nakakamatay. Ang kasalanan ay nakakamatay din. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
0: Amen. Very timely message, Pastor. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa inyong pagtutok at pakikinig. Nawa ay marami po tayong natutunan sa lahat ng ating mga napakinggan. Meron pa po ba kayong nais sabihin, Pastor?
2: Opo, napakahalaga po ng ating pag-aaral ngayon na kung saan ito po'y ating susundan. Kasi sa sunod na episode ati pong pag-aralan, bakit nga ba nagkakasakit ang tao?
0: Ayan, samahan niyo po kaming muli bukas ni Pastor June at sabay-sabay po tayong mabless sa mga salita ng Panginoon nating mapapakinggan. At sa atin pong pagtatapos, Pastor, pray po tayo.
2: Sige po, tayo manalangin. Ami pong pinasalamatan, dakilang Diyos, ang inyo pong pangunguna, ang inyo pong pag-akay sa amin na tumungo at buksan po ang tinig ng pag-asa ng AWR upang mapakinggan ang mensahe na aming narinig ngayon. Panginoon, salamat po na kami po'y kailangang lumapit sa inyo, magsisi at ihayag ang aming mga pagkakasala upang kami ay gumaling. Ayon po sa inyong pangako, inyo kaming patawarin kung kami ay tapat na magsisisi ng aming mga kasalanan. Ito pong aming hiniling na ang mga taga-subaybay, mga masugid naming tagapakinig ay inyo po silang tulungan at sila po'y inyong pagalingin mula sa sakit na ito na kanser o kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Ayan ang atin pong programang Tinig ng Pag-asa ay patuloy na maghahatid ng mabuting balita ng pag-asa hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ako po ang inyong kaibigan, Beverly Albotante po na nagpapaalalang kay Jesus ka magtiwala sapagkat siya ang ating pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

programa at nais po na nais ko pong ipakilala po sa inyo ang akin pong partner, walang iba si partner John Mark Conde. Kamusta ka, partner? Mike, partner. Ayan, ano, sa kasalukuyang ano, partner, ang iyong microphone, paki-on. Ayan, at nagkaroon po ng technical problem at pero mamaya-maya po ay magiging okay na po 'yan, ano? At pero bago po ang lahat, nais ko pong

0: Ipakilala po sa inyo ang atin pong topic po sa oras po na ito. At napakaganda, no, sapagkat ang atin pong topic ay makikita sa Marcos 13 versikulo 32. Alam niyo po, ang topic po na ito or ang talata po na ito ay madalas na pinagtatalunan, ano, at kung minsan ay naku-question ang divinity ng atin pong Panginoong Jesus, naku-question ang kanyang pagka-Diyos, ano, sapagkat dito po sa Reasoning from the Scriptures ay pinag-aralan po natin ang kalalagayan ng atin pong Panginoong Jesus, at natuklasan po natin ng ating Panginoong Jesus ay fully divine and also fully human, no? Yun po yung stand po ng Reasoning from the Scriptures. At dito po sa talata na ito ay nagkakaroon ng naku-question ang divinity ng atin pong Panginoong Jesus, ang kanya pong pagka-Diyos, ano? Kaya po dito po sa talatang ito ay maganda po na atin pong pag-aralan, ano? Pag-aralan. Sapagkat ang talata po na ito ay gusto ko pong basahin sa inyo mula po sa Marcos 13 versikulo 32. Sabi niya, ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. No? So makikita nyo po rito, pinag-uusapan po rito ang oras ng pagdating ng atin pong Panginoong Jesus. At sinasabi rito na walang nakakaalam, maging ang mga anghel, maging ang anak, ang ating Panginoong Jesus, at maging kundi, sabi niya, kundi ang ama lamang. So ibig sabihin, sinasabi po rito na ang ating pong Panginoong Jesus ay siya lamang ay hindi niya alam kung kailan po siya babalik, no, yung pagbalik ng anak ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kundi ang nakakaalam lamang po ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesus. Kung titignan po natin ang konteksto po ng Marcos 13, no, makikita po natin dito ay meron pong katanungan at nagkaroon ng discussion ang mga disipulo at ang ating Panginoong Jesus. At pinag-uusapan dito, tinatanong kung kailan mangyayari ang kanyang sinasabi, sapagkat binanggit ng ating Panginoong Jesus doon na tinuro niya ang templo na walang makikitang matitirang bato na nakapatong sa kapwa bato. Ibig sabihin, he's talking about the destruction of Jerusalem. And the disciple asked, kailan po darating yon? Kailan po mangyayari ang bagay po na yan, na pagkasira ng Jerusalem, no? So, dun po ay sinagot sila ng ating Panginoong Jesus. At diniscuss din dito ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So, dalawa po yung pinag-uusapan dito, yung pagkasira ng Jerusalem at yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Gusto po sana nating pag-usapan kung kailan ay yung sinabing ang panahon na ito, yung sinasabi doon. Gusto sana nating pag-usapan yung word na this generation, sapagkat yun din po ay isang issue. Ngunit ngayon ay magpo-focus lamang po tayo dun sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus na walang nakakaalam kundi ang Ama lamang. Dahil dito, kung pahihintulutan po natin na sasabihin po natin na ang ating Panginoong Jesus lamang, walang nalalaman ng ating Panginoong Jesus, kundi ang Ama lamang ang nakakaalam sa kanyang muling pagbabalik, naku-question ang pagka-Diyos ng atin pong Panginoong Jesus. Kaya ang atin pong issue na tatalakayin na kung si Jesus ba ay meron siyang hindi nalalaman, ano? Yun po yung ano, kasi kapag meron siyang hindi nalalaman, lalabas po doon kung hindi siya omniscient, hindi siya omnipresent, hindi siya so lalabas po doon na hindi Diyos ang atin pong Panginoong Jesus, no? And also, kailangan po nating ma-view yung nature ng ating Panginoong Jesus. Sabi ko nga po kanina, ang Reasoning from the Scriptures, naniniwala po ang ating Panginoon is a fully human and also fully divine. Ngayon, ititignan po natin dito, ano, pag-aaralan po natin, kakalkalin po natin kung ano po yung ibig sabihin at ano po ba yung purpose kung bakit sinabi ng ating Panginoong Jesus to, bakit maging, sabi niya, maging ang mga anghel, maging ako, anak ng tao, sabi niya, ay hindi alam kung kailan babalik ang Ama. kailan siya muling babalik dito sa lupa, tanging ang ama lamang, no? Kaya talagang napakaganda pong pag-aralan nito. Ano po ba yung purpose ng ating Panginoong Hesus? Kailangan makita po natin 'yan, no? Mahalaga po yung background, mahalaga rin po titingnan natin kung mahalaga ba yun, mayroon pang part dito yung word study, at titingnan din po natin dito kung may part din naman yung tinatawag po nating immediate context, no? Or titingnan po natin the wider context. Paano po ba natin ito ipapaliwanag? At mamaya ay magkakaroon po tayo ng application. At bago ko ibigay sa aking pong partner, okay na ba ang iyong pwede ka ba magsalita?
1: Naririnig na ba ako, partner? Ako ba i-clear na?
0: Ayan, okay na. Naririnig namin. Medyo lakasan mo konti, partner. Kasi parang mahina. Ayan, lakasan mo konti yung iyong microphone. Sir Roy, pwedeng pakilakas konti ang microphone ng aking partner?
1: Yeah, naka-full na po sa akin.
0: Ayan, all right. Yung nanggagaling sa Zoom, Sir Roy, pwedeng pakilakasan para po marinig po nating lahat. Sige po, at bago ko po ibibigay sa akin pong partner ang una pong pagpapaliwanag, ay nais ko po kayong yayain na tayo po ay manalangin. Manalangin tayo. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami sa oras na ito na makakapag-aral kami ng iyong mga salita. Isang pag-aaral na may pagkalalim. Isang pag-aaral na kung saan ay tinitignan po namin ng mabuti kung ano po ang inyong ibig sabihin sa talata po na ito. Maari po ba, Panginoon, nagabayan mo kami sa aming pag-aaral, sa aming pagpapaliwanag, at pagpalain nyo rin po maging ang mga tagapakinig na maunawaan nila ang mga bagay na ito. Maging kami, Panginoon. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang, kasalanan at pagkakamali. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Partner, pwedeng ibigay mo ang unang pagpapaliwanag ng talata na ito.
1: Ayan. Actually, partner, ito pong discussion patungkol po sa ating Panginoong Hesus, nung kanyang sinabi na hindi po niya alam ang oras at panahon ng kanyang muling pagparito, ay isang matagal na discussion na po ito. Mula pa ng ilang centuries na nakakalipas, ito po ay discussion na ng ilang mga popular na mga nag-aaral ng banal na kasulatan. Kagaya po ang sabi ng isang scholar, ang sabi niya parang ang isang Kristo na siyang sentro ng isang event ay hindi alam kung kailan mangyayari yung event na yon. At hindi alam yung kanyang mismong pagdating. So ito yung ilan, ito naman ay ginagamit din ng ilan para i-describe na si Kristo ay talagang hindi lang siya limited, but he is also hindi rin siya talaga divine. Kasi nga ang sabi niya, hindi niya alam yung kanyang pagparito, yung panahon at ang oras ng kanyang pagparito. But titingnan natin, mga kapatid, kung ang demand ba ng Matthew chapter 24 and of course sa buong light ng Matthew, kung ito bang statement na hindi alam ni Kristo yung kanyang pagparito ay mag-aalis ng truth about his divinity or siya sa kanya pong pagiging Diyos. Pag binasa po natin ang Matthew 24 verse 29 to 31, ito po ay nakafocus sa heavenly signs, na pagkatapos ng heavenly signs ay susunod yung kanyang pagparito. At kung saan sa Matthew chapter 24 verse 32 and 33, mababasa natin dyan na merong parable of the fig tree, wherein sinasabi doon na patungkol din sa mga palatandaan, patungkol sa sign na darating na ang Panginoong Hesukristo. Pag binasa natin ang Matthew chapter 24 as a whole, makikita natin that Christ has the knowledge of the event. Alam ni Kristo yung knowledge. May knowledge siya about sa event ng kung anong mangyayari bago ang pagparito niya, kung ano ang mga sinyales bago siya dumating. And he goes to the very detail. Makikita natin na ang detalye ng Matthew chapter 24 is a hint that Jesus is not just simply a mere human being na talagang human lang, kundi siya ay divine. Kasi yung Matthew chapter 24, Matthew chapter 25 at ang mga ibang verses sa Book of Matthew, makikita natin doon na si Kristo ay hindi lamang nakakaalam ng future events, kundi siya rin ay nagpapatawad ng kasalanan. Siya rin ay nagpapalayas ng demonyo. Siya ay nagpapadala ng mga propeta. Siya ay nagpapadala ng kanyang mga disciples, mga kasinugo niya. Which is describing the authority of Christ not only as, hindi lang bilang isang human. Hindi lang, kumbaga, that indicates na si Kristo ay hindi lang talaga human. Ano ho? Now, pag binasa natin ang 24 verse 36, ang sabi dito, "But concerning that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only." Sabi dito, Father only lang ang nakakaalam. This phrase, ano ho, pag binasa po ninyo ang "the Father only" is telling us yung submission ni Kristo sa Ama. Pag tinignan natin yung Gospels, mga kapatid, that Christ was very very humble person, wherein he submits himself, lagi niyang sinasubmit yung kanyang sarili sa Ama, sa Diyos Ama. Ano ho? Then part dito sa pagkakabanggit ng kanyang submission, of course, nung sinasabi niya na ang nakakaalam lang ng hour at oras, at araw at oras ng kanyang pagdating ay ang Ama lamang. Not even the very close beings, no? Yung mga angels, no? So merong tatlong grupo dito na hindi nakakaalam. Unang grupo ay grupo ng mga anghel. Pangalawang grupo ay grupo ng lahat ng tao. Pangatlo ay mentioning about Jesus Christ, no? Hindi alam ni Kristo yung kanyang pagparito. But when you read, of course, yung Matthew chapter 24 at sa light ng buong banal na kasulatan, makikita natin that Christ is, though he is divine, ito yung sinasabi ni Partner Buddy kanina, though he is divine as described by the scripture, by the New Testament writers, even si Matthew, dinidescribe ni Matthew si Jesus as divine, who knows the heart of the person na kanyang kausap, who knows the intent of the person, which is only makikita as a character of the divine. Mag-alam din natin sa gospel na Christ is not only divine, but he is also human, fully human. Nung sinabi niya ang Matthew chapter 24 verse 36, of course, alam natin na ito po ay sinabi niya nung panahon ng incarnation. That simply means nung panahon ng kanyang pagkakatawang tao. Now, what is incarnation, by the way? Ano ba yung pagkakatawang tao ng Panginoon? That this describes na kung bakit parang hindi alam ng Panginoong Hesus, limiting himself, no? Na parabang limitado yung kanyang alam, lalo na dito sa text na to, hindi niya alam particular. It's really clear na sinasabi ni Kristo, "Nor the Son does not know, only the Father." It's a statement of statement ito na prangka si Kristo na talagang sinasabi niyang hindi niya alam. So, ang answer po dito, the clear answer to this dilemma, of course, ng discussion, is that because sinasabi ni Kristo ito nung siya po ay sa pagiging isang tao. And that's clear. Hindi natin pwedeng dagdagan, hindi natin pwedeng bawasan. Kasi nung inater ito ni Kristo, it is because he is a human being. Truly human. Now, pag binasa natin yung salitang, yung pagiging human ni Kristo, yung kanyang, yung incarnation, pag tinignan natin yan sa ibang light ng sinulat ng mga New Testament writers, binabanggit ni Pablo ang salitang emptying himself. Yun po ay nasa Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 7, kung saan nakita natin doon na ang incarnation is not only God manifesting in flesh, but it is God emptying himself. He emptied himself. That is ekenosen. He emptied himself. And he did not made himself equal to God. Though he is equal to God. Ang sabi doon sa statement. But he made himself empty. Sa process po yun ng incarnation. So in that sense, doon pag tinignan natin sa light ng Matthew chapter 24, makikita natin dito, that simply means that in the nature of Christ as human, ay meron pong limitations. Ang uniqueness ni Jesus Christ is meron pong limitations doon. He limited himself by emptying himself in the process of incarnation. So kahit ang Matthew chapter 24 ay nagdi-describe that he is divine, alam niya ang future events bago ang kanyang pagparito, alam niya yung mga detalye ng kanyang pagdating, bago dumating at detalye ng kanyang pagdating, the text describes also that Christ is also human. A limiting being sa katawang tao. Kaya sabi doon, he does not know when would be the time and the hour of his coming. So, itong Matthew chapter 24, verse 36, it stresses, lalo na sa buong chapter ng Matthew 24, it stresses both divinity of Christ and humanity of Christ. Ito yung napaka ganda sa ating sa doktrina ng patungkol sa ating Panginoong Hesus. He is very marami talagang mysterious and marami talagang napakagandang aral sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Pero dito po sa Matthew chapter 24, at kahit dyan ka lang iikot, hindi mo na itatouch ang ibang chapters ng Matthew. Makita natin that Matthew was describing Jesus as divine, fully divine, because he knows the future events and he knows the coming events before of his coming. Alam niya yung mga signs, alam niya yung detalye, no, sinasabi niya yan. No, alam niya rin kung kailan babagsak ang Jerusalem, kasi sinabi nga ni partner Buddy kanina na in this generation sabi niya mangyayari yon, yung tinutukoy doon ay yung pagbagsak ng Jerusalem at ang Temple of Jerusalem, which precisely happened sa panahon na sa 70 AD. So that emphasizes the divinity of Jesus, and also pag tinignan natin ng Matthew chapter 24 verse 36, that emphasizes as well nung sinabi ni Kristo na he does not know the hour and the time of his coming. That emphasizes as well that Christ is human being.
0: Amen. Ayan, thank
1: fully
0: you.
1: Human.
0: Mm-hmm. Yan, thank you so much, partner. Ano? Talagang nakita nyo po, ano, malinaw po ang pagkakapaliwanag ng aking pong partner, na kung titignan po natin ang Marcos 13, versikulo 32, na sinasabi doon na walang nakakalam maging ang anghel at maging ang anak ng tao ay hindi nalalaman ang pagbabalik ng kanyang anak, kundi ang nakakaalam lamang ay ang ama. Ngunit ang paliwanag ng aking partner, nakita natin na sapagkat ang ating Panginoon Jesus nagsasalita in his human nature, no, ano pong ibig sabihin noon, no, yung state na siya ay tao, ibig sabihin siya ay nagbibigay ng submission sa ama, no, sapagkat kung nakita niyo po kanina, ano, kung na binasa ng aking pong partner doon sa aklat ng Filipos, no, at 2 mula sa 1 hanggang 8, na sinasabi doon ng ating Panginoong Hesus emptied himself, ibig sabihin siya mismo yung nag-empty sa kanyang sarili upang magbigay ng submission sa ama at upang gawin ang kalooban ng ama. Pero hindi po yun nangangahulugan, hindi po yun nag-feed, no, sa kaisipan, nag-feed sa teolohiya na hindi tamang teolohiya, na sinasabi na ang ating Panginoong Hesus ay talagang nagko-confirm na mas mataas ang ama kaysa sa anak. O ibig sabihin, baka mamaya iniisip natin na talagang ating Panginoong Hesus ay tao lamang, sapagkat hindi nga niya alam maging ang kanyang muling pagbabalik ay hindi niya alam, no? So hindi po 'yun pwede nating gamiting suporta, no? Sapagkat paliwanag ng aking partner, because Jesus is speaking in his state of being a human, no? Kaya dito po natin na nakikita mga ka-reasoning, ano, na ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus ay alam niya talaga ang kanyang kalalagayan. Well, in fact, kung titignan mo ang conclusion, no? Ang conclusion ng doon malapit lang noon sa verse 34 hanggang po sa verse 35, doon lamang po sa malapit na na talata, no? Ay sinasabi dito, kaya't maging handa kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang Panginoon ng buhay. Kung sa gabi, sa hating gabi, sa pagtilaok ng manok o sa umaga. No, anong pong punto nito? Ibig sabihin, nangangahulugan lamang na tayo as being human, maging ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay nasa estado ng tao, pero hindi nangangahulugan na hindi alam ng atin pong Panginoong Hesus. Pero ang sinasabi niya, na hindi po sa atin kailangan bilang isang tao, hindi natin trabaho o hindi sa atin na malaman po natin kung kailan ang muling yung oras, kasi pinag-uusapan dito yung specific time, hindi sa atin na kailangan malaman natin yung oras ng muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus o nung anak ng tao, kundi ang kailangan natin ay maging handa sa atin pong buhay sa kanyang muling pagbabalik. Yung po yung tinuturo, ano, ng ating pong ano. Kaya po, kaya titingnan natin, bakit kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus na maging ang anak ng tao, maging siya? Hindi niya alam. Why? Because he included himself bilang isang tao para naman itong mga disipulo, huwag na silang ubusin ang kanilang oras, kasi meron pong ganyan, yung inuubos ang oras para lang malaman kung kailan eksaktong taon babalik ang ating Panginoong Hesus. Meron pong ganon, no? Kaya sabi, it's wasting time. Talagang hindi, talagang sinasayang natin ang ating mga oras kung ang iisipin natin lagi, pag-aaralan natin yung
1: kung kailan
0: muling pagbabalik ng at yung eksaktong oras na pagbabalik ng ating ng anak ng tao. That is wrong. Anong kailangan nating gawin? Maghanda po tayo. Yes, partner.
1: Pagka tumama ang calculation natin, partner, ikaw na ang Diyos, si Kristo na ang kwan.
0: Okay, sabi ng aking partner, pag tumama daw ang calculation natin, lalabas na mas magaling na tayo, mas Diyos na tayo kaysa sa ating Panginoong Jesus. Ano? Kaya po, pero it's a hyperbole statement po yun. Ano? Pero ang ibig lamang pong sabihin nito ay hindi natin kailangang gawing, hindi natin kailangang patunayan na Diyos ang ating sarili. Kasi sabi, ang ama lang nakakalam. Kung alam mo na rin, lalabas, magiging Diyos ka na rin. Hindi po natin kailangang gawin pag-aralan kumbaga, hungkatin kung ano yung oras, no, ng kanyang muling pagbabalik. Sapagkat hindi tayo Diyos, ano? Kundi ang ibig niyang sabihin ay kailangan tayo ay maging handa. Alam niyo, mayroon pong talata mula po sa Gawa, Kapitulo 1, Versikulo 17. Ito po yung sinasabi ng aklat po ng Gawa 1, Versikulo 7. Ang sabi po rito, kasi titignan niyo po yung sequence ng otoridad, ano? Sabi po rito, at sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad, no? Makita niyo po doon, hindi talaga itinakda, ano? Hindi ukol sa inyo, hindi ukol sa atin, ano, na malaman ang oras, ang mga panahon na itinakda ng Ama. Hindi po ukol sa atin yun. Hindi dapat na pag-aralan na, oh, ito, 2020. Kaya marami pong naliligaw. Kasi nung 2020, or year 2000, millennium, sinabi na talagang darating ang ating Panginoong Hesus. Alam nyo, nung panahon na ito, maraming negosyante ang nagbentahan ng kanilang mga property. No? Totoo po yan, kung maging dito sa Pilipinas, marami pong nagbentahan ng kanilang mga stocks. Kaya talagang bumagsak po ang stocks nung panahon na yon dahil dun sa turo na babalik na ang ating Panginoong Hesus. At maging nung merong din experience yan, yung mga Advent people, nung 1844, no, sapagkat merong isang tanyag na isang galing sa, hindi ko sure kung siya ay galing sa Baptist or siya ay galing sa evangelical na side, si William Miller, no, na talagang nagturo tungkol sa pagdating ng ating Panginoon na 1844, at maraming nag-expect ng panahon na yan, pero they are disappointed. No? So kasi bakit? Kasi nagtuon po tayo doon sa, hindi ko sinasabing talagang lahat ng turo ni William Miller hindi maganda, no? Pero doon lang sa kanyang pag-aaral at pagtutuon ng oras na alamin yung specific na panahon na muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus.
1: Mm.
0: Kaya na-disappoint sila. Kasi bakit? Kasi hindi po yun ang mensahe ng Marcos 3:32, kundi ang mensahe po niya sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, dapat po tayo ay maging handa. Ayan, partner, baka meron kang gustong sabihin.
1: Actually, partner, yun ang main point ng sinasabi ni Kristo. Kung hindi point po sa Matthew chapter 24 na talagang alamin. That's not the subject of Matthew 24. Hindi subject ng Matthew 24 kung anong hour or anong day ang pagdating ng Panginoong Hesus.
0: Yes.
1: That's why hindi 'yon importante na i-state sa chapter, kasi ang sinasabi ng Panginoong Hesus is about the preparation.
0: Yes, that's
1: of the disciples and God's people para maging ready sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. By the way, partner, gusto kong yung mga salitang parabang hindi alam ng Panginoon, pag binasa natin yung buong banal na kasulatan, marami kang mababasa na para bang ang Diyos din ay parang merong choices ang Diyos na sinasabi niya na siya ay na parang nililimitahan niya yung kanyang sarili in that point. Kagaya, for example, partner, pag ikaw ay nagkasala sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, pagka ikaw ay humingi ng tawad, nagpatawad ka, kakalimutan ng Diyos yung iyong kasalanan. He will not really remember it.
0: Yes.
1: Does it mean na ang Diyos, dahil hindi niya na maalala yung kanyang kasalanan, as state, ang ating kasalanan as state by the scripture, he ceased to be God, kumbaga, huminto siya sa pagiging Diyos? No. But it was the choice of God to forget our sins.
0: Yes.
1: That's why yung mga statement na parang hindi alam, partner, no, ito ay you have to study it in context. Kasi hindi yung nagdi-deny, lalo na dito sa Matthew 24 verse 36, ay hindi yung nagdi-deny ng divinity ni Jesus o nagpapastop ng kanyang pagiging Diyos. For example, sinabi ng Diyos, I will remember my covenant to them. Ibig sabihin ba nun, kinalimutan ng Panginoon yung kanyang covenant sa atin? Kaya kailangan niyang i-remember. And then sabi ng Old Testament, and God remembers His promises to them. Ibig sabihin, nakalimutan ng Diyos yun.
0: Niya.
1: So, we have to study it in context para maintindihan natin yung point ng nagsasalita. Christ in His point here, it is describing kung gaano ka-importante ang paghahanda sa pagparito ng Panginoong Hesus. And he is talking according sa, of course, sa context nito, sa kanyang pagiging human. But also, it is not neglecting his divinity. Kasi nga, Matthew 24 is pregnant or puno, partner, ng knowledge of Christ about the future events. And Matthew as a whole, makita natin, Matthew chapter 1 describes Christ as God with us. Sabi ng Matthew chapter 1 verse 21 to 23. And when you go to the end of Matthew chapter of the book of Matthew, Matthew chapter 28, I will be with you always to the end of the age. Sabi doon. And that is also divinity, partner. Pagka tiningnan natin yung aklat ng Matthew, it is fully describing that Christ is God.
0: Yes.
1: And yet it is also fully describing that Christ is as well fully human. So dito sa ating pinag-aaralan na text, Matthew 24 verse 36, this is very clear, mga kapatid, na kung hindi alam ni Kristo yung kanyang date at yung oras ng kanyang pagdating, huwag kang mag-a-attempt na mag-calculate kung kailan ito. No, huwag kang mag-a-attempt. But we should live constantly in the state of readiness, expecting with great anticipation and joy of Christ second coming. Mm-hmm. Kailangan maging handa tayo at maging yung readiness partner na sinasabi dito, hindi yung parang ready ka ngayon, bukas hindi. Kundi mm-hmm. yung constant readiness, yung pagiging ready natin sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi natin alam ang panahon ng kanyang pagparito.
0: Amen.
1: Yep. And that goes to all of us, partner.
0: That's right. No? Kung sa makita po natin, ano, sapagka, ang ibig sabihin lamang po ng ano, ng kung makikita po natin ano ang yan po ang intention ng reasoning from the scriptures, ano, na maipaliwanag po natin kung ano po yung ibig sabihin ng talata na ito. At sabi ng aking partner kanina, you have to study the context. You have to study what is the point of this chapter. Even the whole book of the book that you are taking that where it that verse came from, no? Kailangan pag-aralan po natin yun. Kailangan kailangan kalkalin po natin. Tignan po natin ano ba yung point, no? Kasi kung yung point po natin, kaya importante po, ano, kasi kung yung point po natin binasa natin dinideny, hindi naman po pwedeng i-deny ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Yung sabi pa nga doon, son maging ang anak, no? Yung word pa nga lang na son, yung sinasabi pong son na yon, doon mo pa lang makikita mo na, no, na talagang hindi po pag-deny. Ano, sa iba pa nga yan, ano eh, ginamit pa nga dyan, anak ng tao, no? Matindi pa po yun pagka ginamitan ng anak ng tao. Talagang makikita mo na hindi po yan tungkol sa pagdi-deny na ang paating Panginoong Jesus ay hindi siya divine or hindi siya Diyos. Hindi po yung nagdi-deny ng divinity ng atin pong Panginoong Jesus, kundi ang punupunto po niyan ay yung talagang readiness, yung pagiging handa po natin. Ano, kaya po ang katanungan po natin ngayon, kung pupunta po tayo sa personal na bagay, no, gusto ko pong tanungin ng bawat isa, kayo tayo po ba ay naghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Yung sinasabi na huling panahon, the end comes, no? Itong huling panahon na pinag-uusapan po rito, tayo po ba ay naghahanda? Naghahanda ba tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Minsan sinasabi natin, we profess that we are a Christian, no? Pero ang tanong, tayo ba ay naghahanda bilang isang Christian? Naghahanda ba tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Yan po yung katanungan sa bawat isa sa atin. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ang lalim ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ng Bible. Pero yung pag-aaral ba natin ng salita ng Diyos, naghahanda po ba sa atin sa muli pong pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Yun po yung atin pong tignan. At napakahalaga po nun na makita natin yung bagay na yon, kasi mauubos po yung oras po natin sa mga kung ano-anong bagay. Minsan nakikipagdebate pa tayo, no? Talagang grabe yung ating wrestle, nakikipag-wrestle tayo. Minsan fan pa tayong pumunta sa Luneta kasi doon ay marami, may mga debate doon, lalo sa Biblia, subukan ng talino. Talagang fan pa tayo, nanonood pa tayo ng mga debate. Pero ang tanong, ano po yung po bang ginagawa po natin ay naghahanda po ba sa atin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus? Partner, baka meron kang gusto sabihin.
1: Sa maraming pagkakataon, partner, sigurado ako yung ating pong mga viewers and listeners ay ang pinaghahandaan ay marami.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang masyadong busy sa income, kasi maraming pinaghahanda, income. Income, partner, yung income na pumapasok. Pero hindi natin pinaghahandaan yung end that is coming.
0: That's right.
1: Income lang tayo ng income, yung hanap buhay ng hanap buhay, yung routine ng buhay natin is paano kumita, paano tayo maghanap ng pagkakakitaan. Yan ang sinasabi ni Kristo sa Matthew chapter 24, na pagdating ng Panginoong Hesus ay gaya ng mga panahon ni Noah, na para bang hindi tayo naghahanda, describing that people are no longer thinking about the coming of Jesus. Kaya mahirap 'yon pag hindi natin hindi tayo handa sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang sabi ng Panginoon, pag hindi tayo handa ay darating ang Panginoon na para bang magnanakaw.
0: That's right.
1: Para maging judge sa atin, na kung saan ay magiging dakilang hukom para sa lahat. So pagka binasa natin yung Matthew 24, makita natin na nandun na lahat, partner, eh. Lahat ng sinabi ng Panginoong Hesus na mga signs, yung mga signs and symptoms of His coming, nandun. binabanggit symptoms sa Matthew chapter 24, signs and symptoms.
0: Yes.
1: Ang tanong, partner, baka mamaya sinasarado lang natin yung ating mata. Hindi lang talaga natin binubuksan ang ating mga mata. Alam mo, partner, gusto nating sabihin sa ating mga viewers, yung sa panahon ni Noah, hindi sila uninformed. Hindi sila yung parang walang alam.
0: Mm-hmm.
1: But they were really blinded. Mm-hmm. Hindi dahil sa hindi sila informed, hindi dahil hindi nila alam na darating yung panahon na yon, kundi dahil yung materialism nag-occupy sa buhay nila. Kaya, biruin mo, 120 years, and then sa 7 days, partner, binabanggit ko ito nakaraan, sa 7 days, may extension ng 7 days, nakita mo nang pumapasok sa arka yung mga hayop.
0: Mm-hmm.
1: That is very unlikely. Pero, marami pa rin ang napahamak.
0: Yes.
1: Bakit? Kasi hindi dahil hindi nila nakita, but they have chosen to be blind sa pagdating ng baha. Kasi nga, natabunan ng routine ng buhay yung kanilang konsepto. So sa atin po, baka nauulit ito. Which is sinasabi ni Cristo, partner.
0: Yeah,
1: sa Matthew chapter 24.
0: Nang
1: sabi niyang, for in those days, sa verse 38, partner, before the flood, sa verse 37, dun lang sa after ng binasa natin sa 36. For us were the day, pwede mo ang basahin sa Tagalog, partner?
0: Yes, Mark, Matthew.
1: Yeah, Matthew 24, verse 37.
0: Matthew 24, verse 27. Ito po yung...
1: 37, partner.
0: Ha?
1: 37.
0: Yeah, yeah. Matthew 24, verse 37. Ito po ang pagkakasabi. Sabi nito, kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganun din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Tuloy ko?
1: 38, at sabi, partner.
0: At ng araw na mga iyon, bago bumaha ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao.
1: Okay, tama, partner. Mauulit yun. Kung
0: yes,
1: yung routine doon sa panahon ni Noah na nagtakip ng kanilang readiness sa pagdating ng baha, baka yan din ang mangyari sa atin. Kaya ang sabi ng Panginoon, you have to be ready. You have to be ready constantly sapagkat malapit ng, yun ang mga, sapagkat sinabi niya ang mga palatandaan ng kanyang pagdating. Nagbibigay siya ng maraming hint para tayo maging handa sa pagdating niya. Ang tanong, partner, tayo ba ay naghahanda? O talaga bang inaantay pa natin yung pagdating ng ating Panginoong Jesus? Itanong natin sa sarili natin. Baka mamaya sinasabi lang natin, Christ is coming, pero ang totoo niyan, hindi ka naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Baka sinasabi natin na Christ is coming, pero ang totoo niyan, ayaw mong sumama kay Kristo pag dumating siya. So, ang sabi ni Kristo, be ready. Yun ang whole point, actually. Pagka binasa natin ng 36 hanggang sa last verse ng Matthew 24, makikita natin that Christ was telling to His disciples that kahit dahil hindi mo alam kung kailan siya darating, you have to be ready for His coming. Kasi ang surety ng pagdating niya ay sure, partner, and certain. Kasi nga ang mga previous events na dinidescribe niya ay nangyayari.
0: Ayan.
1: Therefore, ang event ng kanyang pagdating ay siguradong mangyayari.
0: Eh, talagang napakalinaw po ano ng so nakikita po natin kasi ang intention po ano ng Biblia, walang ibang intention ang Biblia kundi yan po ay libro ng pagliligtas, no? Ginawa po ang Biblia para po sa atin upang meron po tayong information na tayo po ay maligtas. Kaya yun po yung message ng Biblia. Ang message po ng Biblia ay tayo po ay maligtas. Paano po tayo maligtas? Maging handa po tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, no? At makikita po natin dito ano na alam nyo, maging ang paglilingkod natin, pagsiservisyo po natin sa gawain ng Panginoon, yung pag-involve po natin sa trabaho ng Panginoon, yan po ay kabahagi ng paghahanda. Kasi kailangan meron po tayong kabahagi sa paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kabahagi sa pagpapalawak ng Ebanghelyo. Kaya ang tanong po, no, ka-reasoning, ano naman yung pinagkakaabalahan natin na nagpe-prepare tayo? Ano naman yung pinagkakaabalahan natin na tayo ay nakaka-contribute na sa paglawak po ng kaharian ng ating Panginoong Hesus? Sapagkat kasama po yun sa pagpe-prepare po natin at sa ating muling pagbabalik sa atin pong Panginoon, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Nakinabasa ko kanina yung binasa mong talata, partner, no? Sabi niya, anak ng tao, inulit anak ng tao, inulit na naman anak ng tao. Alam niyo po yung title na anak ng tao, no? Yan po ay, hindi ko alam kung yan po ay na-topic na natin. Yun po ay title ng Diyos, no? Kaya po, malabo na kung isipin natin, ito ay dinideny na ito po ay yung talata na yan ay nagde-deny na sa pagka-Diyos ni Kristo, malaking pagkakamali po yan. Ano? Manililinaw po natin na sapagkat marami pong gumagamit ng talata po na yan. So, ang Marcos 13, versikulo 32, ay hindi po yan nagde-deny or hindi po yan nagku-question sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus, sa divinity ng ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat ang Biblia ay nagtuturo at yan din po ang tindig ng reasoning from the scriptures na ang ating Panginoong Hesus is fully divine and at the same time fully human. Yan po yung ating pagkakaunawa nung siya po ay nandito sa lupa. Kaya yung kaisipan po na dinideny po ang pagka-Diyos, kinu-question ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus, reject po yon. Dito sa reasoning from the scriptures, nire-reject po natin yung kaisipan po na yan. Ano? Pero, no, tinignan po natin at hinalungkat po natin ang talata po na ito, na ang mensahe nito ay gusto. Ang mensahe nito ay hindi para malaman po natin. Ang term ko rito, ang mensahe nito ay hindi para tayo ay maging Diyos. Bakit? Kasi gusto nating malaman ang panahon ng muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Ang mensahe po rito ay hindi para malaman po natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Hindi po yan ang tinuturo dito, kundi tayo po ay maging handa sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesus. Ano? Kaya po sa conclusion po ng Marcos chapter 13, makita po natin sa pinakadulo sinasabi doon na tayo ay maging handa. Kaya sabi niya, handa na po ba tayo? Kaya laging ini-emphasize ng aking partner na tayo ba ay handa? Tayo ba ay namumuhay na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, yung ating pinagkakaabalahan, no, sa ating buhay? Tayo ba ay abala sa paghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, sa paghahanda ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? O baka sinasabi lang natin yon pero hindi naman nakikita yan sa gawa? Alam niyo, sa Ilocano, meron pong term yan, eh. Sabi po nila, buyugan ti aramid. Ibig sabihin po nun, makikita daw yan sa gawa. Kaya talagang hindi po natin dinidiscard hindi po natin dinidiscredit yung tinatawag po nating works. Ano? Kasi yung works po ay resulta po ng bunga ng banal na spirito. At dyan po natin na nakikita, na measure at napapatunayan ng Panginoon kung tayo po talaga ay tunay po na sumasampalataya, tunay na naghihintay sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesus. Dalangin po namin na tayo pong lahat ay maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Maging maisa-puso po natin at maisa-isip po natin na tayo po ay maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kung meron man po tayong mga practice na hindi nararapat at hindi kaaya-aya pagka bumalik ang ating Panginoong Hesus, abay, tayo po ay mag-isip-isip at baguhin po natin ang mga practice po na ito. Dalangin po namin na bawat isa po ay making kabahagi sa muling pagbabalik. Magka-contribute, ano, sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesus. Partner, bago ka manalangin, baka meron kang gustong maiksing sabihin.
1: Ayan. The only way to be ready po for the coming of Jesus ay to be in relationship to the person that is coming. Yun po yung way na tayo po ay maging ready sa pagdating ng Panginoon. Tayo po ay nasa relasyon sa Kanya. Hindi po yung mag-calculate kung anong date at araw darating ang Panginoon. That's not the way to be prepared for the return of Jesus. Pero magiging ready ka po sa pagdating ng Panginoong Hesus pag ikaw ay close sa ating Panginoong Hesus at naghahanda sa pagdating niya bilang iyong Panginoon na iyong tagapagligtas.
0: Partner, manalangin ka.
1: Yan, let's bow our heads for prayer. Dakila po naming Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po sa inyong pagpapala at presensya sa pagkakataong ito. Nalangin po namin ang patuloy po ninyong pakikisama sa lahat po ng viewers and listeners, O Diyos, at patuloy po ninyong bendisyon sa bawat isa sa amin habang patuloy po kaming naglilingkod sa inyo at patuloy, O Diyos, na lumalago sa pananampalataya sa inyo. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin. Patawarin kami sa lahat ng aming nagawang pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Thank you so much, partner. At napakaganda ng atin pong topic ngayon. Kami rin po ay nagpapasalamat sa lahat po ng nakikinig at nanonood po. At gusto po nating batiin ang atin pong mga technical team, ang sa likod po ng camera, si Sir Roy from AWR Alicia and also si Sir Andy, Sir Leo, dyan po sa AWR Manila. At gusto po nating batiin ang lahat po ng nakikinig sa oras po na ito sa buong Luzon sapagkat ang atin pong frequency na 89.1 FM AWR Manila ay naaabot po ang buong area ng Luzon, ano? Kaya gusto po naming batiin ang bawat sa po sa atin at maging ang mga nakikinig sa AWR Manila, nanonood I should say sa AWR Manila Northeast Luzon Mission Facebook page and also AWR Alicia. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa atin pong programa. At muli, ano, kung kayo po ay meron pong katanungan at meron po kayong gustong malaman na talata, kayo po ay naguguluhan, pwede po tayong tumawag or pwede po tayong mag-text sa numero po na ito. Sir Roy, pwedeng paki-flash ang ating numero sa screen. Ayan, pwede po tayong tumawag or mag-text sa talata sa numero po na 09461753757. Ulitin ko po, 09461753757. Ayan, muli at nagpapasalamat po kami at nagpapaalam po dito po sa ating programa. Lagi po tayong tumutok mula Monday, Wednesday, and Friday, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming mga kaibigan at mga kapatid. Ang ating paksa po ngayong gabi ay napapanahon. Ang kamatayan ay isang suliranin na sadyang hindi natin maiiwasan. Isang bagay na tayong lahat ay kinakailangang humarap maliban doon sa mga taong darat ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kamatayan ay dumarating sa atin sa iba.

at ibang paraan at iba't ibang pagkakataon. Isang bagay ang tiyak, tayo kung hindi madarat ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo ay mamamatay. At iba't iba ang paraan ng ating kamatayan at iba't iba ang panahon ng ating kamatayan. Magkagayunpaman, bagaman hindi natin natitiyak kung kailan tayo mamamatay at kung paano tayo mamamatay, kung hindi tayo aabutang buhay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay mamamatay. Magamit na mahal ngayong gabi, ang kamatayan ay madalas dumarating sa atin na biglaan. Narinig niyo ba yung mga sinasabi ng mga namatay na napakabilis naman? Parang ang lakas-lakas niya pa. Noong isang araw lamang, kausap ko siya at waring wala namang problema. Ngunit nakakabigla sapagkat bigla siyang namatay at biglang binawian ng buhay. Maaring sa pamamagitan ng pagkakasakit o di kaya naman ay aksidente. Maniwala po kayo mga minamahal. Gagawin ng lahat ng mga tao ang lahat ng kanilang magagawa upang maiwasan ang kamatayan. Hanggat maaari ay pauospital, hanggat maaari ay ipangungutang, hanggat maaari ay talagang lahat ng mga posibleng mga medications at mga lugar upang may posibilidad siyang gumaling ay gagawin ng mga tao upang makaiwas sa kamatayan. Alam niyo po, meron nga ngayong mga kumpanya sa Europa at sa Estados Unidos kung saan ang tawag sa kanilang mga kumpanya ay cryonics, na yung mga biglaang mga namatay ay maaaring ipa-frozen yung kanilang mga katawan upang i-reserve at i-preserve, I should say, upang sa mga darating na mga araw, baka sakaling 100 or 200 years from now, ang kanilang pag-asa ay meron ng scientific breakthrough at pupwede silang buhayin ulit. And they are paying hundreds of thousands of dollars. People will avoid death as much as he can. But something we cannot avoid, mga minamahal, hanggang tayo ay abutan ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay ang tinatawag nating kamatayan. Dama natin ang bangis at ang pait at ang hirap kapag tayo ay nawawala ng mahal sa buhay. Ang totoo nito, kapag napapanood lamang natin yung pighati, yung hiyaw, yung luha ng mga tao kahit sa telebisyon o ng ating mga kapitbahay na mga nangamatayan, tayo ay nababagbag din ng gayon na lamang. Ang ating mga mata ay tumitigis ang mga luha at hindi natin din mapigilan na maramdaman ang kirot sa pagpanaw ng kahit hindi natin mga kamag-anak at mahal sa buhay. Sa banal na kasulatan, ang paksang ito ay malinaw na tinalakay upang ikaw at ako ay magkaroon ng pag-asa. Sabi sa Job chapter 14 verse 10, ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga at saan nandoon siya? Sa gabi pong ito ay mayroong iba't ibang aral at iba't ibang paniniwala may kinalaman sa kalagayan at kinalalagyan ng mga patay. May mga samahang pananampalataya na nagsasabing kapag di umano ikaw ay namatay na mabait, dumidiretso ka daw ng langit. At di umano kapag ka ikaw ay namatay naman na walang bait, dumidiretso ka daw pagkamatay mo sa impyerno. At kapag ka ikaw ay hindi naman talagang mabait at hindi ka naman talaga walang bait kundi mabait-bait, ikaw daw di umano ay pumupunta sa purgatorio. At ito po ang mga pangunahing aral at paniniwala na pinaniniwalaan ngayon ng maraming mga tao. Hayaan niyo pong sa gabing ito, ating buksan ang mga pahina ng banal na kasulatan at ating alamin, nasaan ang mga patay? Ano ang katiyakan at pag-asa sa kabila ng maraari na dumating sa atin na panahon ng kamatayan? Sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 7 ay binanggit kung paano tayo nabuhay at kung paano tayo nilalang. Sabi ng Biblia, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hininga ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaibigan, nais kong ipapansin sa inyo ang sinabi ng talata upang kayo ay hindi madaya, at upang maging malinaw ang ating pagkaunawa, may kinalaman sa paksa na ating pinag-aaralan. Ang tao daw ay nilikha ng ating Panginoong Diyos sa alabok ng lupa, sa pamamagitan ng alabok ng lupa at nang iporma ng Panginoong Diyos ang alabok ng lupa, kanya itong hiningahan
galing sa ating Panginoong Diyos yung hinga ng hininga ng buhay, at ang resulta, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Importante po, at ipapapansin ko po sa inyo yung salitang, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Hindi po binanggit ng banal na kasulatan na ang tao ay nagkaroon ng kaluluwang may buhay. Para po sa inyong kaliwanagan, nais ko pong illustrate sa inyo ang bagay na ito. Iba po yung sinasabi na si Pastor Egan ay naging laptop sa si Pastor Egan ay nagkaroon ng laptop. Kapag ka po sinabi niyong si Pastor Egan ay naging laptop, ay ako na po yung laptop. Pero kapag ka sinabi po na si Pastor Egan ay nagkaroon ng laptop, yung laptop ay hiwalay sa aking pagkatao, pag-aari ko yung laptop. Sa banal na kasulatan po, ang sabi ng banal na kasulatan, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Hindi po pala totoo yung paniniwala ng maraming mga tao ngayon na yung tao ay mayroong kaluluwang buhay. Nakapagka daw namatay yung ating katawang lupa, itong laman na ito ay lumalabas daw sa ating mga ilong at pagkatapos ay parang usok na umiikot-ikot at nakikita pa rin yung mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Ikaw, kaibigan ko, ang kaluluwang may buhay. Hindi po divided, hindi separated ang ating kaluluwa sa ating buhay, kundi tayo mismo ang kaluluwang buhay. Ngayon, yun bang kaluluwang buhay na iyon? Yun ba ay hindi namamatay? Sabi po sa Ezekiel 18, ang talata ay 4, narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Napakaliwanag po ng talatang ito. Ang kaluluwa ay hindi siya mananatiling buhay kapag ka namatay na ang ating katawan ayon sa popular belief. Sangayon po sa turo ng banal na kasulatan, ang kaluluwang ito na buhay ay kapag ka nagkasala ay mamamatay. Ngayon, sa banal na kasulatan po, ilan po ba ang nagkasala? Sabi sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa, at sa talatang 23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang konklusyon ni San Pablo sa 6:23 ng Roma, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Narito ang katuwiran. Kung ang tao ay naging kaluluwang may buhay, at ang lahat ng kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay, at lahat ng kaluluwa ay nagkasala, kung magkagayon, lahat tayo ay maaaring magsapit o dumanas ng tinatawag natin na kamatayan kung hindi tayo maabot ang buhay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, yung paniniwala nila di umano na 40 days di umano, gumagala-gala pa yung kaluluwa, sinasabi nila doon sa mga mahal sa buhay na nasa harap ng kabaong, iha, huwag kang umiyak ng malakas, lalong nababagbag yung asawa mo, lalong nababagbag yung anak mo, lalo lang siyang nahihirapan, kumalma ka. Alam niyo po, yung ganong paniniwala, bagaman tayo'y nakikisimpatya. Yun po ay hindi turo ng banal na kasulatan. Sapagkat kapag ka daw po ang tao ay namatay, siya ay namamatay na at wala na siyang nalalaman. Hindi na po siya immortal na meron pang lumalabas sa kanyang katawan na merong consciousness. Sino lamang po ang walang kamatayan? Sa ngayon po sa 1 Timoteo, Kapitulo 6, Talatang 15, pakinggan niyo po ang sabi ng banal na kasulatan. Na sa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Kaibigan, ang mga talatang ito ay napakalinaw. Ang ating Panginoong Diyos lamang ang walang kamatayan. Siya lamang po sa English nito, sa English version He alone is immortal. Siya lamang ang immortal, siya lamang ang walang kamatayan. At tayong lahat ay namamatay. Kapag ka namatay ang isang tao, ano ang nangyayari sa kanya? Sabi ng Ecclesiastes Kapitulo 12, Talatang 7 ay ganito, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Reverse lamang po ito ng tinatawag natin ng creation o kabaliktaran ng paglalang. Pagka naman ikaw ay namatay, yung alabok
babalik sa lupa, at yung diwa o yung hininga ng buhay ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ngayon, kapag ka po ba tayo ay namatay, po pwede pa ho bang bumalik ng bahay? Paano po kasi meron tayong mga naririnig at nababalitaan? Nako, di umano, nagparamdam yung lolo mo sa bahay. Nakakita namin siya, nagi siyang paru-paro, nagi siyang kulisap at nagbalik daw po sa kanilang bahay. Pakinggan niyo po ang sabi ng Hob, Kapitulo 7, ang talata ay 9. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol o libingan, ay hindi na aahon pa. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Kapag kada po ang isang tao ay namatay na, hindi na po nakakabalik sa kanyang bahay, ni hindi na din niya nalalaman ang kanyang dako. Bakit daw po? Sapagkat ang sabi ng Ecclesiastes, Kapitulo 9, Talatang 5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mga mamatay. Tama naman po, di ba? Tayo na mga buhay, alam natin ang posibilidad na tayo ay mamamatay. Tama po, yung unang bahagi pa. Pangalawa, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Eh kapag ka daw po kaibigan patay na, hindi na niya nalalaman ang anumang bagay. Marahil kayo naman po ay nakakita na ng patay. At kayo po ay nakatagpo na ng mga bagay na patay. At kayo po marahil ay naka-attend na ng mga lamay o nakipaglibing na kayo. Yun daw pong patay, wala nang nalalamang anumang mga bagay. Kahit anong pilit mong yugyugin, kahit anong pilit mong kausapin, kahit anong pilit mo na sigawan, sabi ng Banal na Kasulatan, hindi na niya nalalaman ang anumang bagay. Eh kapag ka po may alam pa siya, nakakapagsalita pa siya, nakakabalik pa po ng bahay, eh hindi pa po patay iyon. Sabi po ng Ecclesiastes 9:5, ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na. So, kapag ka namatay na, bumabalik sa alabok, ang diwa ay bumabalik naman sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng awit 13:3 ay ganito, O Panginoon kong Diyos, bigyang pansin at sagutin ako, ang aking mga matay paliwanagin mo, baka sa kamatayan matulog ako. Ang kamatayan sa Banal na Kasulatan ay kagaya lamang ng pagkatulog. At alam natin na kapag tayo ay natutulog, wala na tayong alam. Pagtulog na. Pero yung mga batang nagtutulog-tulugan, eh di marami pa silang alam. Yung kapag ka nakatulog ay nakaganyan. Eh yun ho, ay tulog-tulugan. Pero sabi ng Banal na Kasulatan, yung kamatayan ay kagaya lamang ng pagkatulog. Alam niyo po, pagka nakatulog na kayo, wala na kayong alam eh. Di mo na nga alam kung nag-brown out, di mo na alam kung anong mga nangyari sa paligid mo habang tulog ka. Pag nagising ka, alam mo na ulit. Sa Banal na Kasulatan, ang kamatayan ay ikinumpara lamang po sa tinatawag nating pagkatulog. Halimbawa po niyan ay nasa Aklat ng Juan, Kapitulo 11, Talatang 11. Ito po ang sabi ng Biblia. Sabi ng Panginoong Hesus, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paruroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Sabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, ay siya'y gagaling. Oo nga naman. Mabuti nga na nakakatulog kung talagang siya ay may sakit. Eh di gagaling siya, nakapagpahinga. Sa talatang 13, sinalita nga ni Jesus tungkol sa kanyang pagkamatay. Datapwat sinapantahan nila na ang sinalita ay ang karaniwang pagkatulog. So ang sinasabi pala ng ating Panginoong Hesukristo sa mga alagad ay si Lazaro ay patay na. Pero inakala nila na ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo ay tungkol sa karaniwang pagkatulog. Nang magkagayon ay sinabi nga sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. Ngayon kaibigan, ang ating Panginoong Hesukristo ay malapit sa pamilya ni Lazaro. Kay Lazaro, sa kanyang kapatid na si Martha at kay Maria. Ngayon, kaya siya ay nagpasya na pumaroon sa Betanya sa Aklat ng Juan, Kapitulo 11. At samantalang siya ay malapit na sa bahay nitong si Lazaro at ng kanyang mga kapatid na si Martha at si Maria. Siya ay sinalubong ni Martha sa daan at nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya ay magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw.
Alam niyo po, itong si Lazaro ay kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Gayun din si Marta at saka si Maria. At ito ang malinaw na pagkaunawa ng mga tao sa Biblia kung nasaan ang mga kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Marta, nalalaman ko na siya'y magbabangon muli sa mga huling araw. Kaya po kapag ka may mga samahan ng pananampalataya na di umano, nasa langit na si Papa, nasa langit na si Daddy, at least wala na siyang paghihirap, na kay Papa Jesus na siya, na kay Papa God na siya, at pagkatapos ay sinasabi nila na, Papa, kami ay inyong babantayan na lang dito sa lupa ha, kami ay inyong aalalayan na lang, igaguide. Eh hindi po ganun ang turo ng banal na kasulatan. Ang mga nangamamatay, sila daw po ay walang nalalaman, hindi nababalik sa kanilang mga bahay, at sila ay magbabangon uli sa mga huling araw. Ang sabi ng Panginoong Jesus kay Martha, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayunmay mabubuhay siya. Kaibigan, ito ang ating pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Inyo pong pansinin ang talata. Sinabi ng talata na ang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y mamamatay. Opo, ang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, maaaring mamatay kung hindi madarat ng buhay sa kanyang ikalawang pagbabalik. Ngunit ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang katiyakan, gayunmay mabubuhay muli siya. Opo! Yung mga walang pakialam sa Diyos at yung napakalapit sa Diyos ay pawang mamamatay. Opo, yung mga lasenggo, mga butangero, sabungero, sugalero, babaero at lahat po ng mga masasamang tao, kagaya ng mga banal at palaging nasimba't nagbabasa ng Biblia, nagba-Bible study, nakikinig sa ganitong mga pangaral, mamamatay. Ang banal at ang hangal ay parehas na mamamatay. Ang masama at ang mabuti ay parehas na mamamatay. Ngunit, ang kanyang katiyakan ng sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, bagaman siya ay mamamatay, ang sabi ng Panginoong Jesus, gayunmay mabubuhay siya. Maaring ang ilan sa atin ay nasa bingit ng kamatayan, nasa bingit ng pagkakasakit. Maaring ang ilan sa atin, bagaman sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay mamamatay sa pamamagitan ng sakit, sa pamamagitan ng aksidente, sa pamamagitan ng mga marahas na kamatayan. Ngunit ang katunayan at ang katiyakan na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sumasampalataya sa Kanya, dadanas tayo ng luha, dadanas tayo ng sakit, dadanas din tayo ng kahirapan, dadanas din tayo ng kamatayan, makikipaglibing din tayo, papasok din tayo sa kabaong, makakarating din tayo sa sementeryo. Ngunit ang katiyakan ng Panginoon sa bawat sumasampalataya sa Kanya, gayunmay mabubuhay muli siya. Mga minamahal, ang ating tanging pag-asa sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan ay ang pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na mayroong buhay na walang hanggan. At ipinagpatuloy niya ito sa talatang 26. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Ipapapansin ko po muli sa inyo ang talata, baka po inyong nakaligtaan. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa Panginoong Jesus, hindi mamamatay magpakailanman. Hindi sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang sumasampalataya sa akin hindi na mamamatay. Ang sabi niya, ang sumasampalataya sa Kanya, hindi mamamatay magpakailanman. Death will not be the end. Death will not be a hopeless ending. Death will not be the final period. Death will not be the terminal. Death will not be the obliteration of your hope. Ang kamatayan ay hindi magpakailanman para doon sa sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sino ba sa atin ang natutuwa at nagagalak at masayang mamamatay? Yaan ang ating kinatatakutan. Ngunit ang sumasampalataya sa ating Panginoon, ang sabi niya, hindi siya mamamatay magpakailanman. Nang marinig pa niya ang kwento ni Maria at saka ni Martha, nang makarating na siya doon sa malapit sa bahay nitong si Lazaro, sumalubong naman sa kanya si Maria. At nang makita niya yung tinatawag na pagtangis nitong si Maria at saka ni Martha, at nakita niya yung pagkalungkot ng kanyang mga kaibigan, ang pinakamaikling talata sa banal na kasulatan ay naulat.
ang sabi sa John 11 verse 35, tumangis si Jesus. Jesus wept. Humagulhol ang Diyos. Nabagbag ang Diyos. Hindi kinaya ng puso ng Diyos na hindi siya humagulhol nang makita niya ang kamatayan ng kanyang mga kaibigan, nang makita niya ang kamatayan ng mga taong malapit sa kanya, ng mga taong kanyang minamahal. Mga kaibigan, kung gusto mong malaman ang puso ng Diyos sa panahon na ikaw ay nasa ICU, sa panahon na ikaw ay nagagabuhay, sa panahon ng mahal mo sa buhay ay maaring malapit na sa kamatayan o nasa panahon ng kamatayan, sa panahon na ang buhay natin ay dahan-dahang nawawala sa atin, ang kalangitan, ang sabi ng Banal na Kasulatan, ang Diyos mismo, He shook and He trembled and He wept. Tumangis si Jesus. Batid ng Diyos ang iyong lungkot. Batid ng Diyos ang iyong pait, ang hapdi, ang kirot, ang luha na bumabalong at magkaminsan ay wala nang luha ang pumapatak sapagkat natuyo na at ang ating malalalim na mga buntong hininga, ang yakap na mga mahigpit na halos ayaw mong bitawan ang kanyang bangkay, ang yakap ng pamamaalam, ang yakap na may mapait na mga luha, batid ng ating Panginoong Jesucristo ang pinakamalalim nating suliranin at siya ay narito upang tayo ay kanyang tulungan. Nagbigay siya sa atin ng patikim sa buhay nitong si Lazaro. Pumaroon siya sa pinagkakalibingan ni Lazaro at sinasabi niya doon sa mga tao na buksan niyo yung bato na nakatakip doon sa yungib ng kuweba na pinaglibigan kay Lazaro. At sinabi sa kanya ni Jesus, di baga sinasabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. At nang masabi niya ang gayon ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! Nasaan daw po si Lazaro, mga minamahal? Sabi ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. Sapagkat, yung ating Panginoong Hesukristo ay nalalaman kung nasaan itong si Lazaro. Si Lazaro ay nasa loob ng libingan kung saan inilagay ang kanyang katawan. Eh kung talaga pong tunay yung aral at paniniwala ng ibang sekta ng mga pananampalataya na kapag kakaibigan ng ating Panginoong Jesucristo ay dumidiretso sa langit, di sana ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, Lazaro! Baba! Ay, hindi naman po ganun ang sabi ng Panginoon. O di kaya naman, kung nasa impyerno sana, sinabi sana ng Panginoong Jesucristo, Lazaro! Akyat! Hindi po. Kung saan naroon si Lazaro, naroon lang siya. Kung saan inilagak ang kanyang patay na katawan. At lumabas nga po ang ating kaibigan ng Panginoong Jesucristo na si Lazaro at siya'y nabuhay. Ito'y patikim sa atin, katiyakan, na bagaman tayo ay makakaranas ng kamatayan, si Jesus ay may kapangyarihan upang tayo ibalik muli sa buhay. Si Jesus ang may kakayanan upang bigyan tayo muli ng kalakasan, bigyan muli tayo ng buhay. Ang sabi po sa Job 14 at talata 10, gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon. Hanggang sa ang langit ay mawala, sila'y hindi magsisibangon ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. Kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Kahit po si Job, nauunawaan niya, pagka ang isang tao ay namatay, mabubuhay pa ba siya? Sabi niya, maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Kailan po yung panahon ng pagdating ng pagbabago? Alam ito ni Propeta Daniel sa Daniel 12, talatang 2. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Kailan po ito mangyayari? Naalala niyo po yung ating paksa sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo kung saan kapag siya po ay napakita sa mga alabap ng langit, ganito daw po ang mangyayari sa second coming, 1 Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Opo mga minamahal, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ikalawang pagbabalik, doon pa lamang bubuhayin yung mga nangamatay sa kanya. Inyo pong isipin pansumandali.
Kung tunay po yung paniniwala ng nakakarami na di umano kapag ka mabait at nasa ating Panginoong Hesukristo, sila ay godly, sila ay maliligtas, ay dumidiretso sa langit, eh sino po yung bubuhay ng ating Panginoong Hesukristo pagbalik niya sa ikalawa? Kung buhay naman na pala sila at kasama na sa langit. Hindi ho ba parang mali talaga yung ganong paniniwala? Sang-ayon po sa banal na kasulatan, sinabi ni Marta, sinabi ni Job, sinabi ni Pablo, sinabi din sa aklat po ni San Juan, mamaya ating babasahin na, yung mga nangatutulog sa libingan ay bubuhaying maguli sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, unang mga bubuhay na maguli, yung mga sumampalataya sa Kanya, may isang araw ng muling pagkikita-kita, may isang araw ng mahigpit na pagyayakap, tatagal natin ng kaunti, hindi natin pakakawalan sa ating mga bisig ang ating mga mahal sa buhay na biglang kinuha sa atin sa pamamagitan ng kamatayan. Oo, magkaminsan ayaw man nating mawala sila sa atin, sila'y nawawala sa atin sa pamamagitan ng kasakitan, sa pamamagitan ng aksidente, sa pamamagitan ng mga pangyaring hindi inasahan. Ngunit manampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo. Hold on and hang in there. Huwag kang bibitaw sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat isang araw makikita mo ang iyong tatay, sa isang araw makikita muli ang iyong nanay, ang iyong lolo, ang iyong lola, ang iyong mga kapatid, ang iyong mga mahal sa buhay. Sabi ng banal na kasulatan, may isang araw na darating. Ito ay ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa. Una niyang bubuhayin ang mga sumasampalataya sa Kanya. At sabi sa 1 Tesalonica 4:17, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Nakita niyo po, mula sa mga libingan ay bubuhayin daw po, at pagkatapos sila ay papasalapaap, at tayo na madadat ng buhay sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, aagawing kasama nila sa mga alapaap. Si wala po sila sa langit. Silang lahat po ay pawang na nga sa libingan. Isang araw, sasalubungin natin ang Panginoon sa mga alapaap ng langit. At sangsabi ng banal na kasulatan sa Tesalonica 4:17, sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailan kailanman. Mga minamahal, tayo ay sasa Panginoon lamang yung mararat ng buhay sa Kanyang ikalawang pagbabalik, at yung mga bubuhayin na namatay na nasa Kanya sa Kanyang ikalawang pagbabalik, sasa Panginoon lamang sa Kanyang ikalawang pagparito. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 15 talatang 52 ay ganito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Napakagandang mga pangako, mga minamahal na mga kaibigan. May isang araw na darating, bubuhayin ng Panginoon ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Wala na daw pong kasiraan, wala ng acne, wala ng pimple, wala ng arthritis, wala ng kung ano nung mga sakit, wala ng cancer, wala ng ulcer, wala na po yung mga freckles, wala na yung mga deformities natin, wala na yung masasakit ng mga tuhod, masakit ng mga balikat, masakit ng mga ulo, masakit ng mga mata, at halos lahat ay sumasakit. Isang araw, manampalataya ka lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag kang bibitaw sa Kanyang mga pangako, sa pagtitiwala sa Kanya, come what may, kahit anong mangyari, sapagkat may isang araw, tayong lahat ay babaguhin sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, at magbibihis nang walang kamatayan. Alam niyo po, mga minamahal, ito ang dakilang pag-asa na ating sinasampalatayanan. May pagpapanibagong gagawin. Ang pag-asa natin ay wala sa lupang ito. Bagaman ang ating mga buhay maaaring ma-extend sa pamamagitan ng gamot, sa pamamagitan ng mga medical procedures, sa pamamagitan ng mga surgeries, sa pamamagitan ng pagbe-vegetarian ninyo, pagkain ninyo ng gulay, sa pamamagitan ng inyong pag-exercise. Ngunit maganda ang mga bagay na iyon. Ngunit ang lubos at tangi nating pag-asa ay ang ating Panginoong Hesukristo na magbabago ng buhay na ito at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Huwag po ninyong kakaligtaan na ingatan ang ating mga buhay ngayon. Ngunit huwag nyo din pong kakaligtaan na ipagtiwala ang ating mga buhay sa pangwalang hanggan, sa forever, sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming mga tao concerned na concerned sa here and now, yung sa ngayon, pero hindi concerned sa eternity. Sabihin nyo sa katabi nyo, huwag ganon. Sabihin nyo, huwag ganon. Kung concerned tayo ngayon sa ating health, maging concerned din tayo sa ating forever eternal health.
at yan ay sa pamamagitan ng pagsampalatay natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Juan 5:28, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ito daw po ay darating sang-ayon sa Juan 5 na ang mga nangamatay ay magsisilabas, yung nagsigawa ng mabuti ay sa buhay, at yung nagsigawa ng masama ay sa paghatol. Kaya po talagang hindi totoo, hindi tama na yung papa mo nasa heaven na, na yung lolo mo nasa langit na, o yung masamang tao na kaaway mo nasa impyerno na. Hindi po totoo, sapagkat pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, saka lamang daw po ibigay sa kanila yung kanilang gantimpala o gantimpalo. Yung nagsigawa ng mabuti, patungo sa buhay na walang hanggan. Yung nagsigawa ng masama, patungo sa paghatol doon po sa dagat-dagatang nagdiningas na apoy at impyerno. Ito po ay mangyayari sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa at sa ikatlo. Alam niyo po ang pangako at pag-asa na ating hahawakan ngayong gabi ay nasa Hebreo Kapitulo 2, talatang 14. Kaya, yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. Ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Siya daw po ay nakibahagi rin ng laman at dugo, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatuwid ay ang diablo, at mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Opo mga minamahal, ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang kamatayan doon sa krus, ang buhay niya ay binigay niya sa atin upang tayo ay mabuhay. Siya ay namatay upang tayo ay mabuhay. Siya ay nahirapan upang tayo ay magtamo ng kaligayahan. Umalis siya sa langit upang magkaroon tayo ng access doon sa langit. Kanyang pinasok ang loob ng libingan upang kapag ka ikaw ay papasok na sa loob ng libingan, kapag ka isinusulong na doon ang iyong kabaong, alam mo at tiyak mo bago ka mamatay, kapag ka papasok ka na sa libingan, kung ikaw ay tuluyang mamamatay, naroon si Jesus, ginapin ni Jesus ang kamatayan, ginapin ni Jesus ang kadiliman, at maaari mong ipagtiwala sa kanya at matanggal ang takot mo sa kamatayan sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Isang araw, mga minamahal, kapag ka ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan, kapag ka hindi mo na maitaas ang iyong daliri at hindi mo na halos marinig ang nasa iyong kapaligiran, when your life is ebbing away from you, you can be assured that Jesus has been there. Jesus know. You can trust Him. Pupwede mong itapon ang iyong buhay sa Kanya. Ipagtiwala sa Kanya, sapagkat kaya Niya tayong buhay maguli, sapagkat Siya ay namatay at nabuhay na maguli, at Siya ay nabubuhay magpakailanman. Mga minamahal, ito ang huling talata natin sa Apokalipsis 1:17 at 18. Huwag kang matakot, ang sabi niya. Ako ang una at ang huli, ang nabubuhay at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Opo mga minamahal, ngayong gabi, ito ang assurance ng Panginoon sa iyo ngayon. Huwag kang matakot, ang sabi niya. Ako ang una at ang huli, the beginning and the end, ang sabi niya. Ako'y namatay, pero ako'y nabuhay. At ako, ang sabi niya, ay nabubuhay magpakailanman. At hawak niya ang susi ng kamatayan at ng Hades. Mga minamahal, tayo lagi na nababagabag sa ating buhay at sa ating kamatayan. Magkaroon ka ng kapayapaan ngayong gabi. Sa katiyakang si Jesus ang buhay mo ngayon at si Jesus ang pag-asa mo sa buhay na walang hanggan. Wala kang dapat katakutan habang sumasampalataya ka sa tagapagbigay ng buhay, habang sumasampalataya ka sa gumapi sa kamatayan, habang sumasampalataya ka sa Kanya na namatay, ngunit nabuhay na mag-uli upang bigyan ka ng sample, upang bigyan ka ng katiyakan, upang bigyan ka ng assurance. He's been there and He is able to rescue you from your deepest malady, that is death, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya ngayong gabi, akin kayong inaanyayahan, hindi ba mabuting anuman ang mangyari sa atin sa kinabukasan? Maaring aksidente, maaring pagkakasakit. Hindi ba mabuti na ang ating mga buhay ay ipagkaloob natin sa ating Panginoong Hesukristo? Isampalataya natin sa Kanya para noon, anuman ang mangyari sa iyo, anuman ang dalhin ng bukas sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay,
meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang kamatayan ay hindi katapusan para sa mga anak ng Diyos. Ang kamatayan ay pasimula ng walang hanggan, kapiling ng ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang ikalawang pagbabalik. Mga kaibigan, inaabot ng ating Panginoong Heso Kristo ang kanyang kamay. Bakit hindi mo ito abutin? Ito ang ating pag-asa, ang tanging pag-asa sa buhay na walang hanggan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Mga kaibigan, this is Mindful Chat. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Ceron Alfonoso. At handa na naman po ang inyong lingkod na paglingkuran kayo sa loob ng isang oras na talakayan tungkol sa pagpapatatag at pagpapalusog ng ating mental health. Ano ho? Kasama ko po si Pam and si Miss Joanne. Hello!
2: Good evening!
3: Good evening!
1: Good evening!
3: We're happy that you're here now, Doc.
1: Yes, oo. But due to a very urgent emergency, we have to put on hold the two series last week. But we are coming back. Ano ho, bumabalik po kami na nagdadala ng magandang mga issues at talakayan tungkol sa kung paano po natin mapapanatiling malusog, masigla at matatag ang ating mental health. Now, magtatanong po siguro kayo mga kaibigan, bakit ba tayo nag-imbita ng mga tao, mga guests, na dumaan na sa matitinding laban. Yung mga naka-experience na ng matitinding laban gaya ng Big C or yung cancer o kaya nakaharap na sa sunod-sunod na problema o mabibigat na pagsubok sa buhay. Sa aking experience mga kaibigan bilang isang health educator, okay po ang makarinig ng mga theories, ng mga lecture, pero iba po ang dating, iba ang dala ng isang taong nabuhay sa kwento. Di po ba? Iba ang dating ng taong naka-experience na ng matinding paghamon sa buhay. Kapag may guest tayo na dumaan na po sa ganito mga pagsubok, hindi lang siya nag-share ng information, ano ho? Nag-share siya ng isang patunay. Siya ay naging witness, patunay na kahit po gaano kabigat ang pinagdaanan, may paraan para magpatuloy. Di po ba? Yung mga sugat nila, nagiging mensahe, ang mga luha nila, ang mga luha ni Ma'am Joanne ay nagiging inspirasyon, ano ho, sa mga taong nakikinig. Sa isang program, ano ho, lalo na kung tungkol sa mental health, mahalaga na makita ng ating tagapakinig, ng mga nanonood over our Facebook page na hindi sila nag-iisa. No? Alam ko po mga kaibigan na meron ngayon na nakikinig at nanonood sa atin na durog sa mga ganap sa buhay. Ano ho? Ang iba ay takot na takot, ang iba ay nawawalan na nga ng pag-asa. But like Miss Joanne, please choose to stand up again. No? Kung kinaya ni Miss Joanne, makakaya nyo rin po. Makakaya rin po natin sa tulong ng ating Panginoon. And this evening mga kaibigan, mas lalong magiging mahigpit ang ating tiwala sa Diyos sa isa na namang magandang talakayan. At ang topic po ay The Invisible Battle, Mental Health During Illness. Yes, aside po sa mga physical na nararamdaman natin, mas lalo pong grabe ang digmaan na nangyayari sa ating isipan. Di po ba? The mental battle is often the quietest part of the struggle, but also the heaviest. Ano ho? And this evening, sa

0: Samahan niyo po kami na makinig, makaalam kung paano natin ma-overcome ang takot sa mga sakit na dumarapo sa ating katawan. Ano ho? Paano mapapanagumpayan o ma-overcome ang mga matitinding pagsubok? Pero bago po yan, mga kaibigan, allow me to read this passage from the Bible that says, this is found pala in Romans 12:2. Ano ho? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, huwag kayong magpadala sa takot, sa gulo, o mga negativity sa paligid mo, pero hayaan mong baguhin at palakasin ng Diyos ang isip mo. Mga kaibigan, it reminds us na kahit magulo ang thoughts natin, may way para ma-renew, ma-refresh, at mag-guide ulit ang ating isipan towards peace and strength. And you are at the right station, 89.1. Makikinig kayo para maibsan ang inyong kalungkutan, maibsan ang inyong mga takot sa inyong mga nararamdaman at na-experiensyan. We are so happy that our guest for today is here for tonight, and she will be again introduced to you by Pam. Pam?
1: Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Adventist World Radio 89.1 at kami po ay live din sa aming Facebook at YouTube accounts. If you want to be engaged, ay iwanan nyo lang po ang inyong mga messages dyan sa ating mga chat boxes. Maraming salamat po sa pag-aantabay. Meron na tayong mga early followers na nandito. Si Ma'am Lloyd, si Ma'am, Ma'am Asuelo Dyson from Thailand daw na nakikinig ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. Kami po ay sumasahing papawid mula dito sa aming AWR Adventist World Radio. Kami po ay located sa iba't ibang lugar. Si Doc Lalaine po ay nasa Silang, Cavite. Si Ma'am Jo ay nasa Thailand. Ako naman po ay nasa Bicol Region samantalang. Si Herbs na nasa technical side ay nandyan po sa Pasay City. Maraming salamat po sa inyo at kayo po aming inaanyayahan sa manalangin sumandali bago ko po ipakilala ang ating tagapagsalita ngayong gabi. Manalangin po tayo. Mahabaging Panginoon, ibinibigay namin ang sarili namin sa inyo ngayong gabi. Kami po ay maglilingkod sa mga taong nahihirapan o nakararanas ng mga pagsubok na mga magbibigat. Nais po namin makatulong in one way or the other ng iyong mga salita ay tumimo sa kanila at ang mga nalalaman ng aming mga tagapagsalita ay maging inspiration po sa kanila. Ngayong gabi po ipinananalangin namin ang aming connection ng aming mga internet at ang aming lahat ng mga nakikinig po sa amin ay lalo pong mabless at ang aming tagapagsalita rin po ay maging healing process po ito at mas maging magaling pa po ang katawan ni Ma'am Jo. Kami po ay nananalangin ang dobling takal ng Espiritu sa amin ngayong gabi. Ito pong aming samot dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong tagapagsalita ay isang guro. Not only isang guro, isa ding counselor. Siya po, at sinabi ko na po sa inyo, nandun po siya ngayon sa Thailand. Pero syempre, maraming salamat sa ating internet connection at tayo ay kahit malayo ay malapit din. Siya po ay preschool counselor sa Thailand. In 2025, after her wedding, she was diagnosed with ovarian cancer. And we will know ang continuation ngayon ng kanyang journey to healing, and she wants to be known as a sinner saved by grace, learning daily that even broken stories can reveal God's faithfulness. Ladies and gentlemen, ang ating pong tagapagsalita ngayong gabi ay si Ma'am Joanne Villanueva Fadri. Good evening, Ma'am Jo. Welcome back sa ating programa.
2: Good evening, Miss Pam. Good evening, Doc Lane. Thank you po ulit sa pag-invite sa akin ngayong gabi.
0: Okay. Oh, the pleasure is ours, Madam. Pag-Fadri. No, very popular kaya ang mga Fadri. And we are so happy and very privileged na makapiling ang isang Fadri at isang Villanueva sa ating programa.
2: Ma'am. So, last week po, no, we talk about kung ano yung crisis, yung experiences, yung nangyari po nung na-diagnose ako, and also yung mga common na mga reaction or emotions, mga feelings na nararanasan ng isang tao na na-diagnose with cancer. At kung ano din yung nangyayari sa, especially sa brain nila, yung brain function during crisis attack. So tonight po, ang isi-share ko naman is mga invisible battles na napagdadaanan ng tao during illness. Okay, let's go po to the next slide. So, ano nga ba yung mga nakikita ng mga tao versus yung mga hindi nakikita ng mga tao? So, yung mga nakikita ng mga tao pag nagkasakit ka is yung mga hospital visits, yung treatments, yung physical weakness. And with that, it's very easy or napakadali na masuportahan ng mga tao sa paligid natin. Like, pwede ka nilang dalawin pag nasa ospital ka, pwede ka nilang i-encourage pag may treatment ka, pwede ka nilang padalhan ng mga fruits and, you know, mga healthy food pag ikaw ay nagkakasakit. Pero meron ding aspect na hindi nakikita ng iba pag ikaw ay na-diagnose ng isang malubhang sakit. Nandyan yung anxiety, yung fear, yung emotional exhaustion, yung silent struggles. Kahit sabihin mo na malakas ka, you're trying to be strong, but hindi nila nakikita yung magigising ka at 2 a.m., iiyak ka, magpipray ka, you will plead to God na bakit, you will also ask na bakit nangyari to sa akin, yung mga questions mo in the, yung mga ganong bagay, walang makakakita nun kasi ikaw lang yung nakakaranas nun. And if you're not gonna share it with others, they will not know about it. So mental battles are often invisible. Yung mga ganyang bagay, yung mga ganitong mga hindi nakikita is invisible, yung mga struggles natin. Illness and loss of control. Pag na-diagnose ka ng isang malubhang sakit, pag nagkasakit ka, nawawala yung control mo sa mga bagay-bagay. Katulad ng schedule or yung mga routine mo, yung timeline mo sa buhay. Let's say, ako po nung na-diagnose ako, ang nasa isip ko that time is after magpakasal, maybe we'll wait for, let's say, 1 year and then we'll have a baby. Pero hindi na hindi agad nangyari kasi nagkasakit. Body, hindi mo mapipigilan yung body changes mo. Bago pa ako nagkasakit, I was 57 kg. Pero kahit pilitin ko yung sarili kong kumain, palakasin, hindi talaga maiiwasan na may magbabago eh. Papayat ka, umabot ako sa point na 41 na lang yung kilo ko. Ganun kadami yung nawala sa akin na body weight. And of course, yung plans mo sa future, like yung mga plano mo hindi agad natutupad or masusunod. Noong 2025 po, I was supposed to graduate masteral. Thesis na lang yung kulang ko, pero natigil kasi nagkasakit. Kahit anong pilit, yung body mo, dapat mo din pakinggan kasi hindi kaya. Loss of control often triggers anxiety and stress. Dahil dito sa mga nangyayaring nawawalan ka ng control sa mga bagay na to, ito yung nagli-lead ng mas nagiging stressful pa lalo sa'yo. And of course, yung fear of the unknown. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo in the future. Yung mga common thoughts mo is, anong mangyayari sa akin? Gagaling ba ako? May future pa ba para sa akin? Uncertainty is one of the biggest mental stressor. Ang pinaka-common po talagang tanong is, mag-work ba tong treatment na to sa akin? Magbabalik ba ako sa dati kong buhay? So, lahat most of the people na nadadiagnose ng malubhang sakit, ganun yung mga tanong nila. Identity crisis. Nagkakaroon ka din ng tanong na sino na ako ngayon? Mas lalo sa mga tao na may career ka and then nagkasakit ka and then hindi ka makapag-work kasi nga sobrang hina mo. Hindi mo maiiwasan i-question na ano na ako ngayon? Ako pa rin ba yung dating nagtuturo? Ako pa rin ba yung counselor? Kaya ko pa rin ba yung gawin? Am I still the same person? pag gumaling ba ako, or if ever man nagumaling ako, babalik pa ba ako sa dati, kaya ko pa rin bang gawin yung mga dati kong ginagawa. So what if marami nang magbago? What if hindi ko na talaga kayang magawa yung mga dati? So illness often challenges our identity and purpose. Napapatanong tayo, ano nang purpose ko after this? May sakit na ako, paano pa ako makakatulong sa ibang tao? Ang pinaka-worry ko nung dati nung nagkasakit ako, paano ko pa matutulungan yung family ko? Kaya nga ako nandito sa Thailand to help them. So, paano pa ngayon na may sakit ako? And we talk also about last week, na pag-usapan din natin yung mga emotional reactions during illness. So it's very common na makaranas ng fear, sadness, frustration, anger, hopelessness. Alam niyo po, nung nagkasakit ako, meron akong nakikita sa TikTok na babae na dito rin siya nagtatrabaho sa Thailand. Hindi ko siya kakilala. It just happened na kaka-search ko sa TikTok about cancer, yung algorithm ko, siya na din yung lumalabas. So, nung na-diagnose ako with cancer, after 1 month, na-diagnose din siya with cancer. And siya yung tipo ng babae na lagi niyang pinupost yung journey niya. Ang cancer naman niya is lung cancer. And, you know po, nakahappy ako pag nakikita ko siya. Like, nakahappy ako pag nakikita ko yung mga videos niya na I was rooting for her pag may mga progress siya, like, napapa-thank you, Lord, talaga ako. And then, in the middle of the year, last year, nagtatanong ako sa husband ko, like, alam mo, hindi ko na nakikita na nagpo-post si ganito, yung babae na pinapanood ko sa TikTok. Like, kamusta kaya siya? Kasi nandito din siya sa Thailand, but she was getting treatment in a different hospital. And same with me, yung family niya, pumunta din dito to take care of her. And sabi ko sa husband ko, like, hindi ko na nakikita na nagpo-post si ganito lately. And then when we check her Facebook, we found out na she passed away. So, na-trigger na naman yung fear ko that time. Kasi I was really rooting for her na I feel na if gagaling siya, then I'm also going to be okay. Ganun yung mindset ko kung gagaling nga siya kasi nakikita ko talaga yung progress niya. So, lalo na namang na-trigger yung pagiging malungkot ko, yung sadness ko, yung hopelessness ko. Tapos, nadagdagan pa yung fear ko. Sabi ko, what if mamatay ako dito sa Thailand? Ko, paano naman ako uuwi ng, paano naman yung katawan ko iuwi ng Pilipinas? Like, it's gonna be very expensive. Tapos, I remember telling my friend here na coworker ko, sabi ko, if ever na mamatay ako dito, sabi ko, make a way na mauuwi yung katawan ko sa Pilipinas. Yung mga ganong fear na aside from the fear na may mangyayari sa iyo, you will also think na pag nawala ka na, paano yung katawan ko? Baka maiwan dito sa Thailand. Ganun yung...
1: Inalala mo pa yun, mama.
2: Yes po, sinabihan ko talaga yung friend ko na you really need to make a way na iuwi yung katawan ko from Thailand to Philippines. Kasi yun, hindi pa nga po nangyayari pero fear ko na siya agad, diba? Tapos kung namatay man ako, hindi ko na din naman malalaman kung nadala ba talaga yung katawan ko sa Pilipinas.
1: Bakit din sa friend mo pa talaga, mamingi talaga sa asawa mo, dun talaga sa friend?
2: Kasi po yung husband ko that time nasa Philippines and my friend na yung nandito, co-worker ko, she's always with me. So sinabi ko talaga na kung if ever man na I will not make it, like find a way kung paano mauuwi yung katawan ko sa Philippines.
1: Thinking of the worst na, ha, ma'am, ha?
2: Yes po. Thinking of financial din po. Okay. And loneliness in difficult seasons. Alam niyo po, kahit sobrang daming tao ang nakasurround sa atin, we will still feel isolated and misunderstood and emotionally alone. Kasi sometimes, yung pinakamahirap na parte ng may sakit is hindi maiintindihan ng mga tao. Though, sinusuportahan ka nila, they are always there for you, but they cannot really fully understand what you're going through. Nung medyo okay-okay na po ako, I remember I started posting about ovarian awareness or cancer awareness. Nag-start akong mag-post about my journey. Though hindi ko siya na-start agad, I started it when I was, nasa end na ako ng treatment ko. Somebody messaged me in my Facebook. I think she watched one of my videos and hindi ko siya friend. Siguro napadaan lang sa kanya yung videos ko. And we were, we converse and then sabi niya sa akin, "Ay, thank you for listening ha. Alam mo, naghahanap talaga ako ng someone with the same experience like me because nandiyan naman yung family ko to listen, pero sometimes feeling ko hindi nila naiintindihan yung mga pinagdadaanan ko or hindi nila naiintindihan yung mga worries ko." So, yung mga ganong bagay po, like sometimes kahit sobrang daming taong nagsushow sa'yo ng support, mararamdaman at mararamdaman mo talaga na parang hindi ka naiintindihan kasi iba yung experience nila eh. Your experience is different from them or your perspective is also different from them. Okay, and of course, we have body changes and self-image. Like yung na-mention ko nga po kanina, we have physical weight. Yung weight ko nga nung nagkasakit ako, sobrang nag-drop. And yung mga tao din na nadadiagnose, nagbabago talaga ang kanilang katawan. Depende sa reaction nila. Yung iba, may nagigain weight, may naglulose weight. And for sa best friend natin na cancer, nalulose yung hair, sobrang kalbo, and fatigue, and physical weakness. Changes in the body can affect confidence and identity. And this is real po. When after I finish my treatment, medyo malakas na ako. Sabi ko, I will go back to work. And grabe lang yung ano ko, yung self-pity ko. Kasi sabi ko, hala, my students will see me na walang buhok or nakabandana. And parang nahihiya ako. Though I'm the adult one, pero nasa shy ako na makita nila ako. So, nakakababa talaga siya ng confidence. Pero alam niyo po, sobrang grateful ko na nalipat ako sa preschool. I used to be a middle school counselor and I used to teach also psychology with the grade 12 and 11. Pero nung bumalik ako sa work, and syempre hindi ko naman agad pwedeng mag-work hard. So, napunta ako sa preschool. So, it will be a little mild and nakasuot ako lagi ng bandana kasi wala pang tumutubong buhok. And bandana na cover yung head ko. And then yung haba kasi siya. So I let the bandana flow here. And napaka-innocent lang ng mind ng mga preschool. And it helped me with gaining back my confidence. So they will always say na, "Oh, bakit ang haba ng hair mo?" Sobrang wild ng imagination ng mga preschool. Like, "Why is your hair so long?" And then there is one kid na sabi niya sa akin, "Your hair is a rainbow." Kasi yung bandana ko is colorful. So, ang tawag niya sa hair ko is rainbow. You have a rainbow hair. So, imbis na bumaba yung confidence ko, even with what happened to me, medyo na-lift yung soul ko kasi the kids don't care. They even call my hair rainbow hair. And it's just funny to think na even those small kids helped me to gain back the confidence that I lost nung nagkasakit ako.
1: And ma'am, ang galing lang ma'am kasi yung mga bata, mga visual masyado. Kung anong nakikita nila, fashion na fashion siguro yung mga bandana mo ma'am.
2: Yes po. They always play with it. And actually po, nung nag-start nang tumubo yung hair ko, parang hindi ko pa ma-let go yung bandana kasi medyo sanay sila sa bandana ko. So, paunti-unti kong fini-fade away yung bandana. So, instead of covering the whole head, parang ginawa ko siyang headband. So, meron pa ding nakalaylay. And then, eventually, I lose the bandana na. And yun nga, pero of course, hindi mo naman sila pwedeng magulat. And I also don't want them to be scared na, ala, bakit wala na siyang bandana. Pero yun lang po, sobrang inosente talaga nila. And sobrang, yung imagination nila is very creative. Alam nyo ba na sobrang powerful ng ating mind or ng ating thoughts? Kasi yung thoughts natin, nai-influence niya yung ating emotion. So kung ano yung iniisip natin, ito din yung nagkakaroon ito ng reaction sa ating nararamdaman. So, if iniisip mo is negative thinking, magkakaroon ka ng reaction na anxiety. And if hopeful thinking naman, magkakaroon ka ng resilience. May iba't ibang pattern ang negative thinking. So, pag nakakaranas ka ng crisis, normal po na magkaroon ng negative thinking. Yan po ay normal and common. And yung utak po natin, it will automatically falls sa thinking pattern. So, merong iba't ibang thinking, negative thinking patterns. Ang first one po is catastrophic thinking or everything will go wrong. Lahat ng bagay ay hindi magiging maganda or maayos. Ang naaalala ko po na catastrophic thinking ko at that time is nung medyo malapit na akong matapos sa treatment, may third cycle na po ng chemo ko. Pag nagpe-pray ako, lagi ko sinasabi na, Lord, parang hindi pa ako okay kasi parang compare doon sa mga tao na nagka-cancer, parang ang term ko is parang putyo-putyo lang yung naramdaman ko or parang slight lang compared sa struggles nila. So baka may sunod pa, baka may susunod pang mangyayari sa akin kasi bakit ito lang? Bakit nag-ano lang ako? Bakit nag-chemo lang ako tapos wala nang nangyari compared doon sa nangyayari sa ibang tao. So, baka may susunod pa. Ganun talaga yung thinking ko eh. Ganun po yung example ng catastrophic thinking. Like, kino-compare din natin yung mga experiences natin sa ibang tao na si ganito nga, ganito yung pinagdaanan niya. Ako hindi ko napagdaanan yan. So, baka hindi pa ako okay. Baka may kasunod pa itong kabanata.
1: Parang gusto mo yung worst, ma'am?
2: Yes po? So,
1: parang worst pang ini-expect niyo po?
2: Yes po, I was, ganun po yung thinking ko na parang pag inaano ko, pag sinasabi sa akin na, oh last, ano mo na cycle mo na, parang napapaisip ako na, ala, bakit walang nangyayaring parang major sa akin, pero alam mo, Miss Pam, nakakatawa. Diba, yun nga yung thinking ko na, hala, matatapos na yung chemo treatment ko, bakit parang walang masyadong, except sa mga pain, kasi normal naman po, may pain naman talaga pag cancer, yung parang major, sabi ko, parang walang nangyayaring major event sa ano ko. After po ng fourth cycle ko, Miss Pam, nalaman nila na may obstruction sa intestine ko, so nagkaroon ako ng major operation.
1: Kita mo na nga ba? Kasi ini-explain mo. Ayan tuloy. Ikaw talaga, ma'am.
2: Yun po, nagkaroon ako ng major operation sa abdomen. So, yun yung mga example ng catastrophic thinking na kung siguro nga po naka-effect din yun na ganun yung iniisip-isip ko. So, eventually yung katawan ko, sige, ayaw mong maniwala na okay ka na, bigyan pa kita ng ano ng major
1: siya.
2: Pa. 'Di ba?
1: Pero ma'am, it was a blessing also na nakita din yung ano mo sa obstruction.
2: Yes po. And it's really a blessing, Miss Pam, because nung pagdating ko dito, yung mga doctors dito sa Thailand, they really want the sample na kinuha sa akin ng doktor nung naoperahan ako sa Pilipinas. Pero ang struggle po namin is hindi namin siya makuha kasi nga it's a body specimen, it's a body part. So kailangan namin ng letter from PhilHealth. Department of Health. And then dito po sa Thailand, kailangan din namin ng letter from ng approval sa health Ministry of Health nila dito. So it's a lot of process po. And lagi ko nga sinasabi sa mga doktor dito na hindi talaga, parang it's very hard for us to bring it here. And nung naoperahan po nila ako dito ng second operation ko, it's a blessing po kasi they got the specimen that they need directly from my inside.
1: Oh, di ba? Okay. They're saying good evening po sa ating mga taga-subaybay. Rio Rose, Gabayaran, Porpos. God is good despite of the trials amidst. He showed His unfailing grace. Ay, upo. Totoo po yan, ma'am. And sino pang nandito? Si R. Christian Rada, who's our avid listener. At maraming salamat po sa inyo. Kung gusto niyo pong makishare sa the same experience ni Ma'am Jo, you can just leave it in our chat boxes sa YouTube po at saka sa ating sa Facebook Live. At meron din po tayong text line 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kayo po ay nakikinig sa Mindful Chats dito po sa 89.1 Adventist World Radio. Ang ating pong bisita ngayong gabi ay si Ma'am Jo Villanueva, Joan Villanueva, Fadri. At ang pinag-uusapan po natin ang mga invisible na fights or na battles sa ating mga buhay. She had undergone or she went through, she was diagnosed with ovarian cancer and she is now healed, but she's relating to us how she had fought those battles invisible battles in her life. Kasama po natin ngayon si Dr. Lalaine Afanoso at sinasabi po niyang hello daw sa former Women's Ministries Director of SSD, Ma'am Helen Gilgan. Good evening po, ma'am. Thank you
0: fun,
1: for watching. Dr. Lalaine, pakita ka muna po ng iyong mukha.
0: Ay,
1: hindi ka
0: okay.
1: Namin makita.
0: Oh, alam mo, I am intently listening. I am actually intently listening. Kaso, alam mo na ang talk. So, napakaganda. Ma'am Helen Gulfan is listening. Kasama
1: hello,
0: niya siguro yung mga women's ministries ng church.
1: Ah, Gulfan nila. Pala to.
0: Yes, that's
1: Gulfan. Hi, ma'am.
0: I'm sorry.
1: Hello, ma'am.
0: So, ma'am, kung may experience kang you want to share, Ma'am Gulfan, you can just type it and we will read it, no? And we are so happy na kasama natin si Ma'am Joanne. Napakaganda ng kanyang mga ano, I mean, hindi maganda yung experiences na napagdaanan niya. But how she went through it, paano niya na nakayanan, no, ang lahat na mga experiences niya because of the people around, because of, you know, of his faith to God, he was able to go through it. Kaya nga, napaka-importante mga kaibigan na mapakinggan natin, no? Mapakinggan natin ang kanyang mga experiences. And if you have may mga questions po kayo, kindly chat it down and we will read it. And for sure, Ma'am Joanne will answer it. Ano? Sabi nga ni Ma'am Joanne kanina, parang akala niya na okay na yung prognosis, di ba? Pero yun pala, it turned out na bad, no? Kaya nga, sabi nga dyan, pag during that experience, mother ko kasi nag-ovarian cancer din. She was given 3 months to live right after niyang naoperahan. And the doctors there in Adventist Medical Center Manila, they are very good. No, ang kanyang oncologist ay ang president ng Oncology Association of the Philippines, Dr. Soto, no. So sabi niya when they saw, no, yung result ng biopsy ng mother ko. Now I'm sharing. Ang sabi na ko, Lane, parang 3 months to live na lang yan si mama mo. So that was, you know, that was really
1: devastating.
0: For us, it's devastating. Parang pinagsakluban ba ng ano ng langit. And then we just told my ano, we just told our mother, sige lang ma, habang ano yan, ipagpatuloy mo. The good thing, alam mo, hindi muna namin sinabi sa kanya yung ano, yung result.
1: Diagnosis.
0: O hindi namin sa kanya sinabi ang result, basta sinabi lang namin sa kanya na just continue fighting. Kasi chances are may miracle na mangyayari. Sabi ng mother ko, bakit hindi niyo sinasabing chances are gagaling ka? Bakit sinabi niyo may miracle na mangyayari? So, alam niya agad, siguro deep inside, alam niya na pangit yung ano, yung prognosis. But the thing is, maganda kasi yung ano, yung environment, grabe yung ano ng mga yung team, medical team,
1: support.
0: Yung support ng hospital, pagkatapos meron doon cancer, parang cancer barkadahan dyan sa Mamsi, na nagkaroon sila ng cancer but they are survivors, they are the ones ano visiting,
1: encouraging
0: my mom, encouraging them, and then They said, "Ma'am, mawawalan ka ng buhok because of chemotherapy." So, nagdala sila ng mga wig pag pinag-try nila. So, they made it so, ano yan, parang naging, ano na, session na nila yon, yung magbibisit. And so, parang, because of the support group, because of the very supportive ano medical team, and because of her family, kaya niya, ano, napagdaanan yun. Pero sabi niya nga, kung ako lang talaga, talagang napakahirap. There are, na, iba't iba kasi yung dating ng sakit sa pasyente. There are some patients who opted to stay away from the people, no? They want to isolate. They tend to isolate. They want to hide. And parang gusto nilang itago.
2: Alam mo, Doc, i-share ko lang. Speaking of that, nung una ko din pong, yung mga first few months ko nung na-diagnose po ako ng cancer, sobrang nag-isolate po talaga ako. Parang there was a shame na nagkasakit ka. Nahihiya akong ipaalam sa mga tao na nagkasakit ako kasi ayokong isipin nila na bakit hindi mo inalagaan yung sarili mo ng maayos. Kasi 'di ba yung cancer para siyang related pag sasabihin ng mga tao na oh that's a lifestyle disease.
1: Blaming. Ganun.
2: Yeah, so nakakahiya na ano na hala baka isipin nila na sobrang hindi ko pinabayaan yung life, yung health, yung body ko, yung health ko, yung may shame. Kaya parang naaano ka, gusto mong mag-isolate, parang mas okay na lang na dito na lang ako sa gilid, magmumukmok na lang ako kaysa i-explain sa mga tao na ganito yung nangyari.
0: Oo. Yun nga, because we know there are so many people who are very judgmental, no? Diba? Judgmental. Kaya ka nagkasakit, hindi mo na inalagaan ang ano, ang katawan mo. Kaya nga, sana maging lesson ito, no, sa mga listeners natin na let's not be judgmental. Talagang vulnerable lahat, no? Hindi ko mo health director ka or hindi ko mo ikaw ay isang medical practitioner, hindi ko mo ikaw ay isang professional, hindi ka natatamaan ng sakit, no? So everyone, lahat po tayo ay pwedeng magkaroon ng sakit na ito or pwedeng magkaroon ng ano yan, ng cancer, no? Or kahit na hindi cancer, pwede siguro tayo magkaroon. Yung iba dyan, HIV, AIDS, no? Ay, hindi naman pala lahat. I mean, there are some who would acquire this type of diseases. But the thing is, we should not be judgmental. Instead, dapat kailangan na maging, ano tayo, understanding, no? Understanding sa kanila na dapat ipakita natin sa kanila na hopeful ba? Dapat maging hopeful sila na gagaling sila sa kanilang mga sakit. So, going back to the story of my mom. So, sabi nga, 3 months to live. So, sabi namin, let's just, you know, cling to God and hope for a miracle to happen. So, sabi niya talagang, ano, siguro malapit na akong mamatay, sabi ng mama ko. But then sabi ng father ko, live it one day at a time, no? Let's be happy that you are alive and every day is a brand new life. Kaya nga you have to live your life as if it's your last day, no? So enjoy life. Ayun. Pero alam mo, because of her lifestyle change, nag-iba siya ng ano, nag-iba siya ng kanyang lifestyle practices. Yung 3 years na yon, 17 years.
2: Wow.
0: No? Kaya nga, sabi ni Pastor Rajaguk, ang kanyang mga medical doctors ay si Dr. Kokus, si Dr. Pantangko, Rajagukguk, no? Sabi niya, it's really a miracle. And sabi ni Pastor Raja, who is Raja Gugu, who is the chaplain, ang gandang kwento ng buhay ni Mother. Kasi every year, for 17 years, pabalik-balik, every 6 months, nagpapacheck up na ang mama ko. So, living testimony na there is a miracle, no? May masamang mangyari or masamang prognosis, but again, there is a God, no? Not everyone will be given another life, pero ang maganda niyan, yung experience na natamo mo, yung love at support na nakuha mo. Well, maybe sasabihin nyo, madaling sabihin yan kasi hindi ka naka-experience, wala kang cancer. I don't know with you, Ma'am Joanne, kung paano mo talaga napaglabanan yung depression, yung anxiety, yung takot, yung fear of the unknown. Diba? Siguro nag-iisip ka, ano ang mangyayari sa akin bukas? Baka mamatay na ako. Paano ang aking pamilya? Paano ang aking asawa? Mag-aasawa pa ba siya ng iba? Di ba? Di ba? So, paano nga ba? Yes, Ma'am Jo.
2: Sobrang, ang alam mo, Doc, actually, na-reserve ko tong notes na to doon sa last topic ko. Pero, sabi ko din kay Miss Pam last time na with all the things na alam ko in psychology and paano yung mga coping strategies, prayer po talaga yung pinaka-effective.
0: Yes. Oo. Yeah. Oo. Yes. Yeah, prayer. Talagang prayer is the best, the best medicine. Ano ho? So, Ang isa pa, I'll go back to the prayer, no? We will tackle that later. Ang isa sa binigay namin kay Mother is the laughter therapy, no? So, laughter therapy, lahat ng mga pinapanood namin sa yung Three Stooges, during her time, Three Stooges pa, wala pa si Mr. Funny, sino na nga yung parati nating yung funny man. Wala pa siya noon. So,
1: Si Mr. Bean.
0: May Three Stooges. Ewan ko kung napanood na si Bob Joanne yan. Yung Three Stooges, these are funny, funny, tatlo silang magkakaibigan. Non-verbal nga yan sila eh.
1: Mime.
0: Mime. Oo. Pero talagang nakakatuwa. So, nung una, talagang nakokornihan si Mama, pero sabi namin, Mat, kailangan mo talaga tumawa. And yun lang na mga feel good na mga panoorin, feel good na babasahin, feel good na news ang ipinaparating namin sa ano. No negativity, no? Kahit nga kami, naawa kami sa kanya, no? Dahilan sa, after chemo, Pam, ayaw niyang kumain. Ayaw niyang kumain kasi just the smell of the food, or kahit makita niya lang yung food, ayaw niya na talaga. Talagang, nauseated na siya.
1: So, si Ma'am Jo, kaya? Ganun din?
0: Do you feel that way?
2: Ganun po ako minsan, pag sobrang strong. Pero meron po kasi akong iniinom na gamot 30 minutes before meal. Na pang kontra po sa side effect na yung nausea and vomiting. So medyo ano naman po, medyo controllable yung pagsuka ko. Ang hindi ko lang po talaga is there are some medicines na hindi ko, mga oral medicines po na bago ko siya inumin is kinakantahan ko muna siya. Kasi tapos paunti-unti po yung pag-inom kasi pag sinabay-sabay ko sila
0: you will throw up.
2: Yes, po.
0: So iba-iba, different strokes to different folks. So yeah. Yung ibang strategy might work sa iba hindi. So hanapan nyo talaga. Hahanapan nyo those who are watching right now at meron kayong pasyente. Hahanapan nyo ng mga paraan kung paano mapapanagumpayan. Okay, yeah, go ahead, Ma'am Joanne.
2: I just want to highlight po ang role ng thoughts natin sa sa emotions natin. Can we go to the next slide po? Okay, so meron tayo dito ang situation thought emotion response. So itong idea po na to is galing po to sa CBT or cognitive behavioral therapy na tinuturo po sa atin na yung thoughts natin may influensya sa ano yung kung paano tayo makakaramdam or yung sa emotions natin at kung paano tayo mag-react. And I just want to compare these two things. So ang situation po natin is, for example, na a person receives a serious medical diagnosis. Na-diagnose ka ng malubhang sakit. So let's go first dun sa number one. So yung unang tao ang iisipin niya is, yung thought niya is, ah, yung life ko is over na. Tapos na. May cancer na ako. So because of that thinking, yung emotion natin, nagkakaroon tayo ng fear, ng hopelessness, ng sadness, ng despair. So negative feelings, negative emotions. And because of that, ano yung response? Ano yung response natin? Ng katawan natin, nag-withdraw tayo, nag-isolate tayo sa mga tao, nagkakaroon tayo ng anxiety, feeling overwhelmed, like sobrang nadidepress tayo. But let's go to number two. What if yung thought mo is, okay, may sakit ako, pero kaya ko to, and magpapagamot ako, and I will take it one step at a time. Itutuloy ko tong pagpapagamot ko. And because of that, yung emotion mo, magkakaroon ka ng feeling, ano ka, feeling determined ka. There is a determination. Though natatakot ka, may fear, may concern, pero nandun yung determination na gagawin mo ang lahat para gumaling ka. And then eventually, ano ang response ng katawan mo? Nagsisik ka ng support, humihingi ka ng tulong, nagko-contact ka sa mga doktor mo, you focus on your treatment, you focus on making your body healthy, and you focus on moving forward despite ng may sakit ka. So, okay, so yung role ng helpful na hopeful thinking is hindi para mag-pretend na wala kang sakit. Like, everything is fine. Nandun pa din yun. But you live intentionally. That means na tinu-choose mo yung mga thoughts mo intentionally. Like, nagiging realistic ka. Yes, may sakit ka. Pero there are help. Yes, may cancer ka. Pero may chemo treatment. May chronic kidney disease ka. Ano nga tawag nila dyan, yung gamot nila, merong solution, though may kidney failure ka. Dialysis, yes. So, realistic and balanced and encouraging. Alam mo, Doc, nung I have a friend na lately na diagnosed siya with breast cancer. And sa church namin dito sa Thailand, three of us are cancer survivor. And nung na-diagnose siya with breast cancer, sabi ko sa kanya, nag-worry ka ba ate? Sabi niya, alam mo, because the three of you, feeling ko tong sa akin is may lagnat lang ako. And I will get better soon. Sabi niya, ganun, yung mga experiences ng ibang tao, nakaka-encourage siya sa mga tao din na experiencing the same thing. And so, mga healthy coping strategies na pwede nating magawa. So, pwede tayong magkaroon ng practical habits. Nung nasa ospital po ako, though nung una, sobrang hopeless ko, pero I made ano na kailangan ko ding tulungan yung sarili ko. So, gumawa ko ng routine ko. Alam mo po, bawal matulog doon ang parents ko or yung husband ko paggabi. Dapat mga nurses lang. They need to go home at 8 p.m. and then they can only enter the hospital at 10 a.m. So, doon po sa mga time na yon, sobrang fear, ang taas ng heightened yung fear. So, paggabi, pag umaalis sila, ang nakakapakalma po sa akin is Psalms 23. I will keep repeating it kahit 5 times ko pa siyang nire-repeat, basta lang kumalma yung heart ko. And then, in the morning po, while waiting for them, 10 a.m., magbabasa ako ng Bible, magbabasa ako ng books ni Ellen G. White para lang kumalma yung sarili ko. Imagine po, 5:30 a.m., gising na ako kasi kinukunan ako ng dugo ng doktor ko. Tapos, ang dating pa nila 10 a.m. So, kailangan ko talagang i-entertain yung sarili ko. And talking about feelings, journaling, rest and self-compassion, wag po tayong maging masyadong hard sa sarili natin. If need natin ng rest, bigyan natin. If kailangan nating mag-withdraw sa mga tao for a while, do it. Kung saan ka magiging ano, but later on, you also need to go back to helping yourself again. And of course, focus on small victories. Kahit ano pa yan, mga simple things. Nung umuwi pa ako ng bahay from the hospital, sa hospital po, if you are a cancer patient, they will give you morphine pag may sakit ka. Morphine is a very high drug ng painkiller. So, ang easy po nun, pag may nararamdaman akong sakit, yung doctor, turok, wala na. Pain is gone. Nung umuwi pa ako sa bahay, ang concern ko is, what if magkaroon ako ng pain here? Parang walang morphine, paano ang gagawin ko? So, sobrang luxury na po sa akin na magigising ako sa bahay namin na no pain. And I will thank God na, Lord, thank you na na-wake, na I'm awake, na walang sakit na nararamdaman. Yun yung mga... yun yung mga small things na nangyayari everyday, daily, but let's be grateful sa mga ganong bagay. So, ang last po is, resilience is not pretending to be strong. It is continuing to move forward despite pain. So, kahit takot tayo, let's choose to move forward, especially if God is our backup. Bakit naman tayo matatakot? God is bigger than any problem in the world.
1: Correct yun, ma'am. Correct. Very, very well said. Bago ko ibigay itong mikropono kay Doc Lynn, gusto ko lang itong basahin na reaction ni Ma'am Helen Gulfan. Nandito po sa ating Facebook account. Good evening, everyone. Yes, I am. Best regards to all. God bless. Kahit ang mga caregivers are also affected. And thank you for this topic and for sharing your own experience. God bless you. And many still be encouraged in their difficult journey. Yes, it is very encouraging to have Ma'am Jo with us tonight. You know what? Sometimes kasi yung ating mga sakit, we are allowed by God to take a pause. Magpahinga ka muna because sometimes our body needs to have a rest. Sabi po ng isa sa mga pinaka popular na mga, what do you call this, tao sa mundo, some of the greatest battles will be fought within the silent chambers of your own soul. And courage doesn't always roar, sabi ni Mary Ann Radmacher. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day whispering, I will try again tomorrow. You know what? You just have to be still because the Lord will fight for you. Doc Lane?
0: Yeah, Ma'am Joanne, your parting words, please.
2: If you are someone who are experiencing something so big right now, you have big emotions, big feelings, bring it to God po. God is the closest counselor you can, the best, if there is a word, bestest, the bestest counselor na mapupuntahan mo. You know po, as mental health professionals, we help people process our mind. And what's good with prayer when you give it to God, though you're not, no one is answering you, but when you bring your problems to God through prayers, you're also processing your thoughts and emotions. That is the best thing sa prayer. And yes, but let's practice. It's not easy, sabi nga nila, hindi nga overnight ang practice ng hopeful thinking. But with practice and with routine, it will help you a lot po. Of course, it's not easy, but do it intentionally. And it will help you a lot.
0: Okay. Thank you so much, Ma'am Joanne, Miss Joanne. And I agree with you. Holding on to God as the greatest healer. Yung paniniwala na ang Diyos ang ultimate source ng healing. Kasi kahit duman tayo sa doktor, sa mga medisina, iniinom natin, may mga treatment. Pero siya po ang nagbibigay ng wisdom sa mga doktor, ang lakas sa katawan mo at hope, pag-asa sa puso natin. Prayer connects you to God at ang kapit mo sa Kanya ang nagbibigay sa iyo ng lakas, kapayapaan at pag-asa kahit nasa gitna ka na ng pinakamahirap na laban sa buhay. Magandang gabi mga kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Saron Alfanoso. Thank you so much. Maraming salamat po.
3: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: Bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
2: Nagsasabing tayo'y pamilya.
3: Mahal. Panginoon na nagmamayari.
4: Meron kang tanging pag-asa.
5: Ipayag natin ang katotohanan.
6: Si maalaman at katotohanan.
7: Kay Jesus, mayroong tanging
8: masayang pamilya ang panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin.
9: Ayon sa Maslow's Hierarchy of Needs, ang pagiging kabilang sa isang grupo ay isa sa mga mahalagang pangangailangan ng isang individual.
10: Itong estado ng pagiging kabilang sa isang lupon ay maaari nating maranasan sa loob ng paaralan, sa kumpanya o isang organisasyon.
9: Subalit, ang pinaka-espesyal na pamamaraan ng pagiging kabilang ay ating mararamdaman sa loob ng ating pamilya.
10: Sa gabing ito ay ating aalamin ang kahalagahan ng pagiging kabilang o kasangkot sa isang lupon dito sa programang
9: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Tayo po muna ay manalangin sa atin pong pagsisimula. Dakilang Diyos, muli po naming tinataas ang inyong banal na pangalan sa gabing ito. Nagpapasalamat po kami sapagkat pinagkalooban niyo po muli kami ng oras upang ilaan ang amin pong mga sarili sa inyo pong mga banal na pananalita. Tulungan po ang aming tagapagsalita o Diyos na si Pastor Nick Francisco, samantalang ipagkakaloob niya po muli sa amin ang magaganda at mahalagang salita na nanggagaling sa inyo ayon po sa amin pong mga pamilya. Maraming salamat po o Diyos sa pagdinig ng aming samot na langin. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
10: Tayo ngayon ay nasa ikawalong gabi na ng ating pag-aaral patungkol sa pamilya. At sa gabing ito ay ating aalamin ang paksang pinamagatang ang simbahan ng pamilya. Muli nating mapapakinggan si Pastor Nick Francisco upang ibahagi ang mahalagang salita ng Diyos para sa atin.

Ang kapangyarihan ng Diyos ay dakila. Ang kanyang kagandahang loob ay sagana para sa lahat. At mga pagpapalang todo-todo para sa ating lahat. Subalit yan ay kanyang pinaraan sa pamilya. Ang pamilyang ito ay mahal ng Diyos. Ang pamilyang ito ay pinapahalagahan ng ating Panginoon upang ang sangkatauhan, ang lahi ng tao, ay magpatuloy na mayroong kaayusan, kaginhawahan, at marangal na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang seryeng ito ng Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan ay ating patuloy na pinag-aaralan upang sa pamamagitan nito'y mahayag sa atin ang mga tangi at banal na kalooban at panukala ng Diyos para sa ating buong sangbahayan. At ito ay ating isasalin sa mga susunod pang mga henerasyon. Kaya nga ang banal na kasulatan, ang pinakamainam at pinakamagandang textbook na maaari nating gamitin sa pagpapamilya. Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Ating pinag-aralan na ang kaligtasan ng pamilya ay priority sa ating Panginoong Diyos. Lahat ay nangagkasala. Sa pamamagitan ng ninong Eva at Adan, na kauna-unahang mag-asawa, sa balat ng lupa, pumasok ang kasalanan. Si Jesus lamang ang ating tanging tagapagligtas. At ito ay ating tutugunin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kailangan tayo ay sumampalataya at tayo'y maliligtas. At ang gantimpala ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Panukala ng Diyos na maligtas ang ating buong pamilya. Iyan din sana ang maging panukala ng bawat padre di pamilya, ng bawat nanay, ina ng tahanan. At bilang mga anak, iyan sana ang ating adhikain sa ating buhay bilang kabataan na makasama natin ang ating pamilya, ang ating tahanan sa panukala ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon ay ating pag-aaralan naman ang simbahan ng pamilya. Ang simbahan ng pamilya ay napakahalaga. Kung paanong tayo ay mayroong ospital ng pamilya. Dapat ay alam natin na mga padre di pamilya kung alin ang pinakamalapit na ospital na sa bigla ang pangangailangan o karamdaman ay madadala natin ang miyembro ng ating pamilya. O tinatawag natin na family doctor. Mahalaga pala yan. Kaya gayon din, kailangan meron tayong family pastor. Mahalaga pala yan. Itong kagaya rin ng mga attorney ng pamilya, kung ano yung mga mahalagang influensya na makatutulong sa atin, mahalagang ahensya na makatutulong sa atin ng sa ating pamilya, mahalaga pala yan na tayo ay mayroong koneksyon. Kaya ganyan din, paaralan. Mahalaga yan sa pamilya, pinakamalapit na paaralan, pinakamalapit na palengke. At ito naman ang pinakamainam na simbahan, hanapin natin alang-alang para sa ating pamilya. Mahalaga ang simbahan para sa ating pamilya. Sa ganitong pag-uusap ay ating tingnan kung bakit ito ay naging mahalaga sa ating buhay. Ganito ang sinasabi sa aklat ng Mateo 16:18. Ito ay itinayo ni Kristo. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. Bakit kailangang itayo ng ating Panginoon ang kanyang iglesia? Ito ay ebidensya na ang Panginoon ang nagtayo, ang Panginoon ang nagpahalaga. Kaya ito ay mahalaga sa ating pamilya. Bakit itinayo ng Panginoon ang pamilya doon sa halamanan ng Eden? Ito ay mahalaga para sa tao upang magpatuloy ang lahi ng tao hanggang sa makarating sa ating henerasyon. Ngayon naman, sang-ayon sa aklat ng Mateo 16:18, ang ating Panginoon ang nagtayo ng iglesyang ito.
Iglesia sa Ilang. Gawa 7:38. Ito'y yaong naroon sa Iglesia sa Ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ang iglesyang ito ay tunay na para sa pamilya. Dahil sinabi rito sa Aklat ng Gawa ni San Lucas na sumulat ng Aklat ng Gawa, at ito'y sinabi sa atin sa ganitong pagsasalita na ibinigay ang aral na buhay sa ating mga magulang. Kaya ito ay talagang pampamilya. Itong Bibliyang ito ay ipinasa ng mga Hebrew people, ng mga Jewish people sa kanilang mga anak upang magpatuloy ang aral na buhay. Ang aral na buhay ay magpapatuloy sa loob ng ating tahanan. Unang Timoteo 3:5. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kaniyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa Iglesia ng Diyos? Ang panuntunan sa pamamahala sa Iglesia ng Panginoon ay sa pamamagitan ng kung paano tayong namamahala sa sariling sambahayan. Kaya nga ang relihiyon ay hindi lang ito sa simbahan. Ang relihiyon o pananampalataya ay nasa loob ng tahanan. Kung paano tayong nangangasiwa ng ating simbahan, ito ay sa pamamagitan ng pamamahala sa ating sariling pamilya. Iglesia ng Diyos na buhay, 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Malaman natin kung ano ang dapat nating uugaliin sa iglesia ng Panginoon. Ang pag-uugali ay nadidevelop sa loob ng tahanan. Kaya maganda na ang ating tahanan ay mayroong pananampalataya na iniingatan upang sa pamamagitan nito sa ating simbahan ay mayroon ng maayos na pag-uugali na natutuhan sa ating sariling sambahayan. Mas mahirap ang magpakabait sa loob ng bahay. Madali lang maging mabait sa mga simbahan. At lahat ng nagpupunta sa simbahan ay talagang mga mababait. Ang lugar na pinakamahirap magpakabait ay sa sariling bahay. Romans 16:5, Iglesia na nasa kanilang bahay, house church. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epinito na minamahal ko, na siyang pangunahing bunga ng Asya kay Kristo. Ipinakikilala ng kasulatang ito sa Aklat ng Roma na isinulat ni San Pablo na ang mga iglesia doon na nauna sa Roma ay nagsisimula sa kanilang mga bahay. Kaya nga, napakagandang kaisipan ito at idea na gawin nating simbahan ang ating mga bahay. Paano? Sa ating mga tahanan ay magkaroon ng personal na pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang ating bahay ay gawin nating simbahan. Napakahalaga niyan sa kaligtasan ng ating buong sangbahayan. Ang mga bata ay hindi palaging nagtutungo sa simbahan. At madalang lang tayong magtungo sa simbahan. Maaaring minsan isang linggo o dalawang beses isang linggo. Subalit kung gagawin nating simbahan ang ating bahay, ito ay araw-araw na pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Kung ibig natin na magkaroon ng mabuting anak, maayos na paraan ng buhay na inihahanda natin para sa ating mga anak hanggang sa kanilang kabataan at magpapamilya, ang bahay natin ay gawin nating simbahan na palaging pinag-aaralan ang salita ng Panginoon. Iglesia ni Kristo, ganito rin ipinangalan sa simbahan. Romans 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Sa ganitong paraan ng pagpapangalan ay tinawag mismo na ang kalipunang ito, ang mga taong ito na nangag-iipon, sumasamba sa Panginoon ay tinawag na iglesia ni Kristo.
Ang ibig sabihin na pinakamalapit na kahulugan niyan ay kalipunan ng mga tao na sumasamba at naglilingkod kay Kristo. Tinawag din na ganito, Iglesia ng Panginoon. Aklat ng Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga ubispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Tinawag din ito na Iglesia ng Panginoon. At ang sabi, tayo ay mga ubispo. Tayo ang mga leader. Kaya nga bilang lalaki, padre di pamilya, ilagay natin ang ating sarili. Iyan ang pagkautos ng Panginoon. Dahil sa panahon ng Old Testament ay kung sino ang pinakamatanda ay siya ang leader ng simbahan. Ganito sa ating tahanan, kung sino ang pinakamatanda sa atin ay siya ang leader sa loob ng tahanan. Tayo ang ubispo sa loob ng ating sariling pamilya. Mga padre de pamilya, pahalagahan natin ang kaligtasan ng ating mga anak, ng ating pamilya, sa pamamagitan ng pagtanggap na tayo mismo na mga lalaki, kasama ng ating asawa, gayon din ang ating mga anak, upang palaging mayroong pagkain na salita ng Diyos sa loob ng ating tahanan. Iglesia ng mga panganay, Hebrews 12:23, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Muli, ang pattern ng iglesia ng Panginoon ay pamilya. Bakit? Binanggit kasi diyan ang salitang panganay. Kaya nga ang panganay ay siyang pangalawa sa ating mga magulang. Kaya kung mayroon tayong kapatid na panganay, kuya o ate, siya ang responsable sa kanyang mga kapatid. Kaya tinawag itong iglesyang ito, iglesia ng mga panganay. At sa panahon ng Old Testament ng Biblia ay mahalaga ang tungkulin ng pagkapanganay. Diyan isinasali ng magulang ang kaniyang kapamilyarihan bilang panganay. Bilang panganay ng ating pamilya, kung sino man sa inyo ang mayroong karanasan o karapatan ng pagkapanganay, samantalahin natin ito dahil tayo ay katiwala ng Diyos alang-alang sa kaligtasan ng ating mga kapatid at ng ating buong pamilya. 1 Corinto 8:1, Iglesia ng Macedonia. Tinawag naman ang iglesyang ito ng Panginoon na sangayon sa kaniyang lugar. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Ang mga tao doon sa iglesia ng Macedonia ay tinawag na kapatid. Muli, ang pattern ng iglesia ng Panginoon ay galing sa pagpapamilya dahil ang tawag ay mga kapatid. Kaya nga, ang isang iglesia ay nagtatawagan ng kapatid, sister, brother. Iyan ang pattern ng iglesia ng Panginoon, ng iglesia ng Diyos, pamilya. Ito naman ang mga palatandaang binanggit ng Biblia tungkol sa iglesyang ito na maaaring ating kalagyan at ating piliin. Ito ang mga tagubilin naman ng Diyos. Ano ang kalagayan ng simbahan na kinakailangang ating kalagyan? O saan simbahan tayo pupunta? Aling simbahan ang ating pipiliin? Ito naman ay nakasulat sa aklat ng Matthew 7:13-14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Nagbilin ang ating Panginoon mismo na ang ating daraanan ay makipot na daan, makipot na pintuan. At yon ay mapalad ang pumapasok doon. Subalit ang pumapasok, lumalakad sa daang malawak ay daang patungo sa pagkapahamak. Nagpatuloy pa sa talatang 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay,
at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Ipinagpatuloy ng ating Panginoon na ang pagpasok sa buhay na walang hanggan ay makitid ang daan. Anong ibig sabihin ng salitang makitid ang daan? Ipinagpatuloy, kakaunti ang nangakakasumpong noon. Yung mga taong iyon na kakaunti ay maselan at pino ang buhay. Ang mga taong iyon na nabubuhay ng matuwid sa paningin ng Panginoon ay kakaunti ang bilang. Kaya kung tayo ay kasama sa mga taong nag-iingat ng kalooban ng Diyos, tayo ay kasama sa minority. Kasama tayo sa kakaunting bilang. Dahil ang makasalanan ay ipinakilala ng ating Panginoon na ito ay malapad na daan. Daan ng pagkamakasalanan ay malapad na daan at marami ang diay dumadaan. Alalahanin natin ang biling ito ng Panginoon. Maging maingat tayo sa ating buhay. Maging maingat tayo sa ating paglakad. Huwag tayong padalos-dalos. Baka tayo'y matisod, baka tayo'y madurpilas, baka tayo'y mahulog. Tumingin tayo sa ating Panginoon at matuwid na buhay ang ating lakarin patungo sa buhay na walang hanggan. Makikilala sa kanilang mga gawa. Aklat ng Mateo 7:20-21. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Madali lang ito. Kung ano ang puno, ay gayon ang kanyang bunga. Kaya kung ano ang ating pamilyang pinagmulan, iyan po ay makikita o masasalamin sa mga anak. Ano ang ugali ng mga bata at ng ating mga anak paglabas ng bahay? Ano ang ugali ng ating mga anak sa paaralan? Iyan ay natutuhan nila sa loob ng kanilang tahanan. Kaya nga ang dalisay na reliyon, ang tunay na reliyon, ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay masasalamin sa ugali ng ating mga anak. At iyong sinabi ng Panginoon na hindi lamang sa pagsasalita, madali lang magsalita ng tungkol sa Panginoon. Madali lang itong magpaliwanag. Subalit ang sabi diyan, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ang gawa? Ano ang gawa ng isang pamilya na nakakakilala sa Diyos? Ano ang ating buhay? Paano tayo nabubuhay? Ang kaganapan ng tunay na pananampalataya ay sa kung paano nabubuhay ang isang tao, hindi sa kung ano ang kanyang sinasabi. Kaya nga, yung sinasabi natin na yan, hayag yan eh, hayag yan. Pero ang ating mga gawa ay tunay na nagpapakilala ng dakilang kabutihan ng Diyos na sagana at umaagos sa buhay natin. Ang magandang ugali at likas ng pamilya ay nagpapatunay ng kaniyang tunay at tamang pananampalataya. Dalisay at malinis. Aklat ng Santiago 1:27. Nagbigay ang Biblia ng ganitong palatandaan sa Iglesia ng Panginoon. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. Binanggit ng talaga dito na ang relihiyon na itinayo ng Panginoon ay may pagpapahalaga sa pamilya. Ang tao na hindi nagpapahalaga sa kaniyang pamilya ay ebidensya na hindi tama ang kaniyang relihiyon. Kung ang isang tao ay tama ang kaniyang pagkakilala sa Diyos, tama ang kaniyang pananampalataya, tama ang kaniyang relihiyon, ang una niyang pahahalagahan ay ang kaniyang sariling pamilya. At itong relihiyong ito sa kalahatan ay nagpapahalaga sa pamilya ng iba. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kapighatian. Ang mga pamilya ngayon sa ating paligid ay nakakaranas ng maraming mga trahedya, maraming mga suliranin,
Marami silang mga pasanin at dalahin sa buhay. Ang atin bang pananampalataya ay mayroong ministry o paglilingkod na ginagawa dito sa mga baon na ito, o dito sa mga ulila na ito, o dito sa mga pamilyang ito na mayroong mga kahinaan at mga may pagkukulang? Ang atin bang relihiyon ay nagtuturo o dumadamay sa mga taong may karamdaman? Ang atin bang pananampalataya ay umaalalay sa ating kapitbahay na mayroong mga pasanin sa kanilang buhay? Marami na pong iba't ibang kabiguan, larawan ng kapighatian at kahirapan sa loob ng maraming mga tahanan. Ang atin bang pananampalatayang ito na kinalalagyan ay may ministry para sa kanila? Kung kayo po ay maghahanap ng dalisay na relihiyon, ay hanapin ninyo itong relihiyong ito na mayroong paglilingkod sa mga kababaihan. Mayroon silang women ministry. Ang relihiyon bang ito na aking kinalalagyan ay mayroong ministry para sa pamilya, family ministry. Ang relihiyon bang ito na aking kinalalagyan, ang pananampalataya bang ito na aking kinabibilangan ay may ministry para sa mga kabataan? At mayroon ba itong ministry para sa mga bata? Kung kayo ay leader ng relihiyon, pahalagahan natin ang pamilya sa ating komunidad. Ang mga kababaihan, mga kalalakihan, mga kabataan at maging mga bata, pahalagahan natin silang lahat dahil mahalaga ang pamilya sa kaligtasan na ipinanukala ng Diyos. Ang dalisay na relihiyon ay mayroong family ministry. Kung tunay ang iyong pananampalataya, alalahanin mo na paglingkuran ang pamilya sa iyong kongregasyon. Dahil ang ating kongregasyon, ang ating iglesia ay binubuo ng maraming mga pamilya. May mga kahinaan, may mga pagkukulang at may mga kapintasan. At may mga pasaning na mabigat sa kanilang buhay. Matuto tayong dumamay sa kanila. Sa ating buhay na ito ay punong-puno ng pagpili. Pipili tayo ano ang ating bibilhin, ano ang ating kakainin, anong oras tayo kikilos. Sa ating pananampalataya ay gayon din, mayroon tayong pagpili. Anong relihiyon ang ating ibibigay sa ating pamilya? Ano ang pananampalataya na tama para sa ating pamilya? Nagbigay ang Biblia ng pagkakakilanlan anong pananampalataya ang ating ilalagay sa ating tahanan. Aklat ng Ezekiel 20:12. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Itong iglesyang ito na iyong pipiliin ay makikilala mo ang ating Panginoon sa pangingilin ng araw ng Sabat. Kung tayo'y mangingilin ng araw ng Sabat, ay makikilala natin ang ating Panginoon. At ganito pa ang dagdag niyan, Ezekiel 20:20, at inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ang simbahan pala natin, ang ating palang relihiyon o pananampalatayang dapat piliin ay yung pananampalataya na mayroong tanda. At itong tandang ito ay yung tanda na ibinigay ng Diyos sa atin na kaniyaring palatandaan. At ito ay sa pamamagitan ng pangingilin ng araw ng Sabat. Iyan ang tunay na pananampalataya na itinuturo ng Panginoong Diyos. Nangingilin ng ikapitong araw na siyang araw ng Sabat o ngayon sa ating panahon ay Sabado. Mga lingkod ng Diyos, gayon din naman ang mga taga-ibang lupa, aklat ng Isaiah 56:6, na nakikilakit sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kaniya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kaniyang mga lingkod, bawat nangingilin ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. Ang lingkod ng Diyos ay nangingilin ng araw ng Sabat. Kaya nga,
Kung ang ating pamilya ay nangingilin ng araw ng Sabat, hindi lamang tayo na lalaki ang lingkod ng Panginoon. Hindi lamang ang ating asawa ang lingkod ng Panginoon. Tayong mag-asawa ay magiging lingkod ng Panginoon, ng Diyos, kapag tayo'y nangingilin ng Sabat. Pero pansinin ninyo, maging ang ating mga anak, kahit sila ay maliliit pa o mga kabataan na, sila ay magiging lingkod ng Diyos kapag itinuro natin sa kanila ang pangingilin ng araw ng Sabat. Ang ating maliliit na mga anak na nangingilin ng araw ng Sabat ay itinuturing ng Biblia na sila ay lingkod ng Panginoon. Isaiah 66:17. Ito naman ang isang palatandaan na binigay upang makilala natin ang pananampalataya na kalalagyan ng ating sariling tahanan, ng ating pamilya. Isaiah 66:17. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsisiparaon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Sa ganitong kaparaanan ay ibinigay ng Biblia sino yung grupo ng mga tao na mapapahamak. At iyan ay yung kumakain ng baboy at ng daga at ng iba pang mga kasuklam-suklam na hayop na kinakain ng tao ngayong panahong ito. Kaya ko ito'y binanggit sa inyo, itong ebidensyang ito ng pagkain ay nangyayari sa loob ng ating tahanan. Kapag ang ating mga anak ay hindi nakatikim kailanman ng mga pagkaing hayop na itinuring ng Panginoon na huwag nating kainin, hindi na sila kakain yan habang buhay. Ito'y ebidensya na ang tahanang ating pinagmulan na nagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos ay magiging maingat sa pagkain. Sa lahat sa inyo ng padre de pamilya, mga nanay, huwag po tayong magluto ng mga pagkaing ipinagbabawal ng banal na kasulatan na itinuturing na kasuklam-suklam, kagaya ng baboy at ng daga. Huwag po nating pakakainin ang ating mga anak ng mga hayop na iyan na ipinagbabawal ng Panginoon o ipinagbabawal ng Biblia. Nalabi sa bilang, aklat ng Apokalipsis 12:17. At nagalit ang dagon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Bilang tunay na pananampalataya, tayo po ay hindi maaaring exempted sa maraming mga pagsubok at mga kabiguan sa buhay. Bakit? Dahil ang kaaway ng Diyos na tinatawag na dragon ay galit sa kanyang iglesia, galit sa bayan ng Diyos. Kaya ang ating mga pamilya ay palaging makakaranas ng mga pagsubok, mga kaligaligan at mga pag-aalala sa buhay. Matuto tayong magtiwala sa Panginoong Diyos. Lahat ng kwento ng ating karanasan ng buhay sa ating pansarili at sa ating pagpapamilya, matuto tayong magtiwala sa Diyos dahil ang kaaway na ito ay patuloy na sisirain ang ating tahanan. Iyan ay nakasulat sa aklat ng Apokalipsis 12:17. Kung tayo ay nag-iingat ng kalooban ng Diyos, hindi tayo titigilan ng kaaway. Kaya ang pamilyang may pagpapahalaga sa mga utos ng Diyos, sa banal na kalooban ng Diyos, nagpapahalaga tayo sa salita ng Diyos araw-araw, tayo ay target ng kaaway. Iyan ay ebidensya ng malaking tunggalian na nagsimula pa doon sa langit. Maunawaan natin na sa ating panahon ay mayroong malaking tunggalian ng mabuti at masama. Ganito naman ang pangako na nasulat sa aklat ng Gawa 2:39. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kaniya. Tayo'y may pangako ng kaligtasan, kasama ang ating mga anak. Sa atin ang pangako at sa ating mga anak. Pahalagahan natin ang simbahan ng ating pamilya. Huwag tayong magpabaya o hindi maging matalino sa kung anong pananampalataya o relihiyon ang ating kabibilangan.
dahil ang kaligtasan ay para sa atin at hindi lamang para sa atin, para din sa ating mga anak. Si Kristo ang ulo ng Iglesia. Aklat ng Kolosas 1:18. At siya ang pangulo ng katawan. Sa makatwid bagay ng Iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Muli, ang pattern ng Iglesia ng Panginoon ay pamilya. Lalaki, kumakatawan kay Kristo na kasintahang lalaki. At gayon din naman ang Iglesia ay kumakatawan sa babae ang kasintahang na kumakatawan sa pamilya. Salamat sa ganitong pag-aaral na natagpuan natin na ang panukala ng kaligtasan na inilaan ng Diyos para sa atin ay nagbibigay ng kaisipan at larawan, interpretasyon na ito ay nasa loob ng pagpapamilya. Ang kaligtasan na itinuro ng Panginoon ay nasa halimbawa ng pagpapamilya. Efeso 5:32. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Ang Iglesyang ito ay hiwaga. Ang Iglesyang ito ay hiwaga. Ito ang panukala ng Panginoon sa atin. Ang Iglesyang ito, ang kasintahang babae, ay sumusunod kay Kristo. Bilang isang pamilya, ingatan natin na ang pananampalatayang ating dinadala at tinataglay ay sumusunod kay Kristo. Kailangan talaga na ang ating pamilya ay mayroong kinaanibang simbahan na doon tayo makikisama. Subalit, kilalanin natin ito na ang ating iglesyang kinabibilangan ay sumusunod kay Kristo. Ito ay isang hiwaga kung paanong ang babae ay sumusunod sa kaniyang asawa, gayon din ang iglesia ay sumusunod kay Kristo. Kaya lang, kwento ng pagpapamilya, ngayong panahong ito ay ating makikita na ang mga kababaihan ay hindi na masunurin sa asawang lalaki. Kung anuman ang nangyari sa ating kapanahunan at kultura, iyan na ngayon ang ating kinabubuhayan. Subalit sinabi dito sa talatang ito, Efeso 5:32, ang hiwagang ito ay dakila. Ang ating tahanan ay punong-puno ng kahiwagaan. Kailangang maunawaan natin yan alang-alang sa ating kaligtasan. Isaiah 65:1, ako'y napagsasanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsisihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Hindi ngayon at nagsasabi at tinawag sa pangalan ng ating Panginoon ay sila na nga ang ligtas. Hindi, dahil ang kasulatan ay nagsasabi na gagamitin ng kaaway ang pangalan ng ating Panginoon patungo sa pagkapahamak. Unawain nating mabuti ang hiwagang ito ng kaligtasan ng pananampalataya na ating kinalalagyan. At ang patotoo ng ating Panginoon ay nagsabi ng ganito sa aklat ng John 10:16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at ang kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Pinatututuhanan ng ating Panginoon na mayroon siyang pananampalataya na itinayo sa ibabaw ng lupa. At ang mga taong nasa labas ng kulungang ito ay kailangang kaniyang tipunin. Bilang pangulo ng sangbahayan, tiyakin natin na ang pananampalatayang kinalalagyan ng ating sangbahayan ay siyang pulungan ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos.

0: Sa gabing ito ay ating napakinggan ang kahalagahan ng simbahan para sa pamilya. Ayon sa mensaheng ating narinig, ang simbahan ay itinalaga ng Diyos bilang isang mahalagang katuwang niya para sa maging pagpapala sa kanyang mga anak. Ang simbahan ay nagsisilbing lugar kung saan ang isang tao ay dapat makaramdam ng pag-ibig at habag ng Panginoon. Isa sa pinakaayaw natin na maramdaman bilang tao ay maging out of place, no, o kaya isa walang bahala. Kaya gusto natin na nakabilong tayo sa isang lupon o kaya yung matatawag natin na circle, di ba? Kaya ito ay isa sa mga madaming benefits ng simbahan na itinalaga ng Diyos.
1: Oh, tama nga yun, ano? Kasi naranasan natin siguro sa ating buhay na may tsapwera, no, yung hindi natin ma-feel na bilong tayo. Naalala ko yung palaging naririnig ko sa isang leader ng church. Ang sinasabi niya, lahat ay kasali, walang saling pusa. Meaning to say, lahat dapat ay kasama, kasangkot sa anumang gawain, sa anumang programa, sa lahat ng mga panukala, lalong higit sa loob ng pamilya, dapat lahat ay kasama. Yung nanay at tatay, hindi lang dapat sila ang gumagawa sa loob ng tahanan, ini-involve lahat yung ating mga anak. At the same time, yung church din ay ganun. Dapat hindi lang yung leaders yung gumagawa, maging lahat ng members ng church ay gumagawa din. Kung papansinin din natin, isa sa mga bagay na binahagi sa atin ng ating tagapagsalita ay yung katotohanan na ang church, ang simbahan, ay hindi lamang po, mga kaibigan, para sa mga banal, kundi ito ay para din sa mga makasalanan na nangangailangan ng pagpapatawad at pagliligtas ng Diyos. Ika nga ng ating speaker, ang ating simbahan, ang ating iglesia, ay para bagang isang hospital na hindi lang siya para sa mga magagaling na o sa mga gumaling na. Ito rin ay puntahan ng mga taong merong mga sakit, merong mga nararamdaman. In the case of the church, marahil tayo ay nakakaramdam na tayo ay kulang, we are limited, we are sinful. Pwede tayong pumunta sa church upang tayo ay ma-guide ng mga kapatid natin sa iglesia patungo sa tamang landas. Hindi ibig sabihin na yung simbahan, mga kaibigan, ang magbibigay sa atin ng kaligtasan, kundi itong iglesia, itong simbahan ay magiging daan upang ating makilala ang ating Panginoon. At kapag nakilala natin siya, ay masusunod natin yung kabutihan at kalooban ng ating pong Panginoon.
0: Masaya din na lahat tayo, no, na mga kasama natin sa iglesia o sa simbahan ay sama-sama din mag-uusap na mga patungkol sa ating Panginoon, lalo't higit kung ito ang kasama ng ating mga pamilya. Yun nga, nabanggit mo na ang simbahan ay parang hospital, na hindi lang, minsan pumupunta tayo sa hospital for wellness check, kahit na okay naman yung nararamdaman natin, pupunta tayo. So pala, hindi lang tayo pumupunta ng simbahan kapag feel natin makasalanan or may ginawa tayong kasalanan, kundi pwede din tayong pumunta ng simbahan for wellness check, para pumunta lang kahit na wala tayong nararamdaman na parang bigat na kasalanan, no? At the same time, pupunta din tayo, lalo tigit pumupunta tayo sa hospital kapag may sakit tayo. Yun naman talaga yung purpose ng hospital pag may emergency cases. Kung kaya, huwag nating antayin na maging maayos muna tayo, maging wala muna tayong kasalanan bago tayo pumunta sa simbahan. Kundi kung kailan mas nararamdaman natin na bigat tayo, kung kailan ramdam natin na makasalanan tayo, which is lahat tayo ay nagkasala, yun nga yung natalakay natin ng mga nakaraang gabi, dun tayo mas dapat lumapit sa simbahan, dun tayo mas lumapit sa Panginoon, no? Ang simbahan din o iglesia ay itinayo ng Diyos at siya ang ulo nito. Tayong mga mananampalataya naman o iglesia ay tinatawag na katawan ng Diyos. Hindi naman siguro po pwede na hindi susunod yung katawan dun sa ulo, no? Kung saan yung ulo, dapat dun din papunta ang katawan, di ba? Walang kahit anong buhay na tao ang hihiwalay no, hiwa or hiwa-hiwalay ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kaya kinakailangan na bilang katawan ng Diyos ay nasunod tayo sa kalooban ng Diyos na ating, yun nga sinabi natin, ulo natin, no? Ibig sabihin, ang tunay na iglesia ng Diyos ay nasunod sa banal na kalooban at pamantayan ng Diyos.
1: So, kung papansinin natin, tayo bilang iglesia, hindi tayo dapat yung nagpaplano kung ano yung mangyayari sa iglesia. Pero ang Diyos yung nagpaplano para sa atin. Ibig sabihin tayo bilang mga member ng church, bilang isang iglesia, although meron tayong mga plano at minsan yung mga plano natin ay wala naman talaga sa kaayusan, ang ating Panginoon pa rin ang mag-aayos ng mga ito at yung kanyang kalooban sa ating church, sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, yun ang mai-establish. So napakaganda na bilang ang Diyos ang ulo ng iglesia ay kinakailangan sundan natin yung pamantayan ng ating Panginoon. Sa atin ding mga tahanan, ang ulo ng tahanan ay yung ating mga tatay or yung mga fathers natin. So yung fathers, isa siya sa mga nag-guide, no, sa pamilya para yung pamilya ay maging buo at maging established at yung mga plano ay talagang maisaayos. Kung papansinin din natin, kagaya nga na sinabi ko, na ang tatay yung head ng family, yung simbahan in general, makukumpare din natin siya sa isang pamilya na kung saan sa isang pamilya, makikita natin yung pagmamahal, yung pag-aalaga, yung pagpapahalaga, mga kaibigan, ng bawat membro ng pamilya, ay gayon din naman dapat yung ating mararamdaman sa loob ng iglesia. Kasi ang tunay na iglesia ng Diyos dapat mapagmahal, dapat mapagbigay, dapat mapagpahalaga, dapat maunawain at dapat maibigin sa mga membro nito. Bagamat natural naman na merong nagkakamali, pero dapat sila ay patuloy na inaalalayan at patuloy nilang maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sinasabi na ang pattern ng iglesia ay yung pamilya. No? Bilang ang pamilya ang pattern ng iglesia, dapat kung paano tayo sa loob ng ating pamilya, dalhin natin sa loob din ng ating mga iglesia.
0: Kung kaya sinabi mo kanina, no, na tayo sa loob ng simbahan ay magkakapamilya na rin, kumbaga. Kung kaya sa maraming mga iglesia o simbahan, ang tawagan ay brothers and
1: kapatid,
0: sisters, no? Kapatid. Yun din ang tawagan natin sa ating simbahan, no? At bilang mga miyembro ng pamilya ng Panginoon, ng iglesia, ay dapat lang din na alalayan natin, tulungan natin yung mga ibang mga miyembro o ating mga kapamilya sa iglesia na nahihirapan, kung saan siya nahihirapan, kung ano yung kanyang pasanin, ay nararapat lamang na makishare tayo sa burdens na dinadala nila.
1: Amen.
0: No? Bilang ang pamilya ay ang pinakapayak na unit ng isang lipunan, ay gayon din sa ating iglesia. Ang mga simbahan ay binubuo ng maraming pamilya, subalit ang pamilyang ito ay nagiging isa kay Kristo. Kaya nga tayong lahat na nagsasama-sama sa loob ng iglesia, ayun nga, isang pamilya na sa ating Panginoong Jesus. Ayon sa aklat na 1 Corinto 12:13, wala nang Hudyo o Griego man, alipin o laya, tayong lahat ay pinainom na ng isang espiritu. Lahat ng ating pagkakaiba ay walang silbi na, no? Ito ay nagiging, hindi na ito nagiging hadlang sa pagiging isa natin kay Kristo. Anumang lahi, anumang kulay, anumang antas ng pamumuhay, lahat ay iisa na sa isang iglesia kay Kristo.
1: Amen. Tunay nga na tayo ay iisa kay Kristo. At napaganda na meron tayong isang ama, tayo kanyang mga anak, tayo magkakapatid sa pananampalataya, tayo ay magkakapatid sa loob ng iglesia. Now, sa ating panahon ngayon, makikita natin na napakaraming iglesia, napakaraming mga churches na nag-exist. Actually, sa tala, sobra 1,000 na iglesia, even dito sa Pilipinas, napakarami. At kung titignan natin, minsan nahihirapan tayo na alamin kung alin sa mga iglesyang ito ang tunay at totoo. Pero kung ating titignan, itong mga iglesia nito, nagsasabi na sila lahat ay totoo. Wala naman sigurong church na magsasabi na hindi sila totoo. Kasi kung sasabihin nila na hindi sila totoo, ay walang aanib sa kanila. So, kung papansinin natin, ito yung binabanggit sa ating napakinggan ngayon, ayon sa ating tagapagsalita, na bagamat maraming iglesia dito sa mundo, maraming simbahan dito sa mundo, pero merong tunay na iglesia ang Panginoon. At itong tunay na iglesia, malalaman natin, mga kaibigan, kung ito ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya kay Jesus at sumusunod sa pamantayan ng ating Panginoon o sa kanyang mga utos. Kaya tayo, bilang mga tao, syempre ayaw natin na mapasama sa isang huwad na pamilya. Ayaw natin na mapasama sa isang huwad na iglesia. Kaya kinakailangan nating mga kapatid na maging mapanuri kung anong iglesia ang ating sasamahan.
0: Kaya, oo nga. Kaya ating naisin na tayo at ang ating pamilya ay mapasama sa tunay na iglesia ng Diyos. At kapag tayo ay nakasama na sa tunay na iglesia ng Diyos, ay maging katuwang tayo ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya at tawagin ang iba pang individual o pamilya na wala pa sa tunay na iglesia ng Panginoon.
1: Ang tunay nga na ang Diyos gusto niya na maging iisa tayo. Kaya nga patuloy na nananawagan ang Diyos, mga kapatid, sa bawat isa sa atin at sa bawat pamilyang ating kinakasama ngayon. Gusto ng Diyos na mapasakop tayo sa isang pamilya ang tunay na iglesia ng Diyos. So sa gabing ito, mga kapatid, atin pong nalaman ang kahalagahan na maging kabilang ng tunay na iglesia ng Diyos. Ngayong gabi, akin po kayong inaanyayahan na tayo manalangin para sa atin pong pagtatapos. Dakilang Diyos, Ama naming banal, nagpapasalamat po muli kami sa gabing ito sapagkat tinuro niyo sa amin ang isang iglesia na kung saan magiging pamilya sa bawat pusa sa amin. Isang iglesia na magiging daan o Diyos upang maramdaman namin ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pag-akay, ang pag-alalay at ang habag. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na mapasama sa inyo pong tunay na iglesia. Isang iglesia na magpaparamdam sa amin ng isang makadiyos na pamilya. Amang banal, sa gabing ito, amin pong tinataas ang inyo pong banal na pangalan bilang aming ama at ulo ng iglesia. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na patuloy na sumunod sa inyong kalooban at pamantayan upang sa gayon, Ama, kami po ay manatiling tapat sa inyo pong banal na harapan. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagninig ng aming samot dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Maraming salamat po sa muli ninyong pagsubaybay sa ating pag-aaral sa gabing ito, na kung saan ay nalaman natin ang kahalagahan ng pagiging kabilang sa tunay na iglesia ng Diyos. Bukas ay samahan ninyo muli kami dito sa ating programang
2: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan.
0: Magandang gabi at pagpalain po tayo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubong ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung abang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. And then, nung tinatawagan ko po, mali. And then, yun. Wala na naman. And then, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinearch ko po sa Facebook. Then, may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon pa ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon, nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So, nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo pa ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PWD din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na God pa. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yun dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trial sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling na ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: You are now listening to Adventist World Radio 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa, ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako. Basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gusto yun ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang munang nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, tatlong linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa, tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi dahil sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Randall Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo. Ayun. Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, makala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang po yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad, buo na agad loob ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ko. Dito lahat hindi nusigan pagkatao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinin nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulong galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulolo. Saya. Grabe. Simula nang bininyagan ako, simula nang hanggang ngayon. Yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang ko rin, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, ang tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at ito ang AWR 89.1 FM sa atin pong pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in, at ako po ay nagagalak na makasama kayo sa umagang ito sa ating pagpapatuloy ng pagbabasa ng mga talata na may kinalaman sa likas ng ating Panginoong Hesukristo at sa kaugnayan niya o kanyang gawain para sa kanyang bayan sa mga mananampalataya. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At sa Mateo, Kabanatang 1, Talatang 21, siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaibigan, ang pangalang Jesus sa Hebreo ay Yeshua o Joshua, ay nangangahulugang ang Panginoon ang nagliligtas. Sa Biblia, ang pangalan ay hindi lamang pantawag. Ito ay nagpapakita ng kanyang pagkatao o kaya gawain o misyon ng isang tao. Kaya bago pa man ipanganak si Jesus sa kanyang pagkakatawang tao, sapagkat sa mga nakaraan nating pag-aaral at pagbabasa ng Biblia, ay nakita natin, naunawaan natin, na ang ating Panginoong Diyos sa kanyang likas na Diyos ay tunay na Diyos. No? At ngayon ay dumako tayo sa bahagi kung saan 100% na siya ay naging tao sa kanyang incarnation. Kaya bago pa man ipanganak si Jesus, ipinahayag na ng Diyos kung sino siya

at kung bakit siya darating. Hindi siya dumating upang maging isang dakilang guro lamang, isang propeta o isang anghel o isang mabuting halimbawa lamang. Dumating siya bilang tagapagligtas. Pansinin ang sinabi ng anghel, siya ang magliligtas. Hindi sinabi na tutulungan niya silang iligtas ang kanilang sarili. Ituturo niya lamang ang daan ng kaligtasan o bibigyan niya lamang sila ng pagkakataon. Si Jesus mismo ang tagapagligtas. Sa mga nakaraan nating pag-aaral ay sinabi ng Biblia na siya ang daan, sa pamamagitan lamang niya tayo makararating sa Ama. Si Jesus mismo ang tagapagligtas. Ito ang puso ng Ebanghelyo. Ang pangunahing layunin ng pagdating ni Jesus ay hindi upang gawing mas maginhawa ang ating buhay, kundi upang iligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kahihinatnan o resulta ng kasalanan, ang kamatayan. Siya ang tanging tagapagligtas na makapagpapatawad, makapagbabago ng puso at makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon ka mga katanungan o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o gusto mong ikaw ay dalawin upang magkaroon ng personal na Bible study, maaari kang tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 at mula sa ang Bible Pinoy version, babasahin natin ang kabanatang isa ng Mateo sa talatang 18 hanggang 25. Ganito ang nangyari nung pinanganak si Jesus Christ. Nakatakda ng magpakasal ang nanay niyang si Mary kay Joseph. Pero bago pa sila magsama, nalamang buntis si Mary dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Mabuting tao si Joseph at ayaw niyang mapahiya si Mary. So binalak niyang hiwalayan si Mary ng palihim. Habang pinag-iisipan ito ni Joseph, nagpakita sa panaginip ang isang angel ng Panginoon. Sinabi ng angel sa kanya, "Joseph, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Mary. Nagbuntis siya dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Magkakaanak siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya dahil ililigtas niya sa kasalanan ang mga kababayan niya." Nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinabi ng Panginoon sa prophet. Maglilihi ang isang birhen at magkakaanak siya ng isang batang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, ibig sabihin kasama natin ang Diyos. Pagkagising ni Joseph, sinunod niya ang utos ng angel ng Panginoon at pinakasalan niya si Mary. Pero hindi siya nagkaroon ng sexual relation kay Mary bago ipanganak ang anak niyang lalaki. At Jesus nga ang pinangalan ni Joseph sa baby. Ang ating tagapagligtas mula sa kasalanan. Sa Estados Unidos, ang Pasko ay may kaakibat na napakalaking kagastusan. Sa isang kamakailang panahon ng Pasko ay humigit kumulang daw na 22.7 billion ang ginastos para sa mga retail department store sa buwan ng Disyembre pa lamang. Halos 50 milyong Christmas tree daw ang naibenta, kabilang ang 27.4 milyong tunay na puno at 21.1 na milyong artificial na puno. Bukod dito, noong nakaraang taon, ang karaniwang pamilyang Amerikano daw ay nagplanong gumastos ng $794 para sa mga Pamasko. Dito sa atin, sa Pilipinas, ay wala akong makitang pag-aaral o survey kung paano gumagastos ang mga Filipino upang gunitain ang kapanganakan ng ating
Panginoong Hesus, ngunit tiyak natin na isa ito sa mga okasyon na talagang pinagkakagastahan na parang naging isang negosyo na nga lamang, ano? Malinaw na napakadaling makalimutan ang tunay na dahilan ng Pasko. Bagamat hindi natin tiyak kung kailan talaga ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, sapagkat hindi naitala sa Biblia, ngunit may mga hint na hindi ito buwan ng Disyembre. Ngunit hindi yon ang ating pinag-uusapan, kundi ang tungkol sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkapanganak, ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Hindi siya naparito upang magbigay lamang ng isang masaya at nakaaantig na pagdiriwang, kundi upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Gaya ng isinulat ni Pablo, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano daw ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. At ang lahat ng tao ay nagkasala, ang ibig sabihin, lahat ay mamamatay. Ngunit ang gift o kaloob ng ating Panginoong Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, ang kanyang anak na nagkatawang tao upang iligtas ang kanyang bayan sa kasalanan. Matapos ipahayag ni Gabriel ang balita kay Maria, isang anghel naman ang nagpakita kay Jose sa isang panaginip. Si Jose ay kasintahan ni Maria at sa unang tingin, ang kwento tungkol sa pagdadalang tao ng isang berhen ay mahirap paniwalaan. Gayunman si Jose ay isang matuwid na tao at ayaw niyang ilagay si Maria sa kahihiyan sa harap ng publiko, sangayon sa talatang ating binasa, kaya't inisip niyang hiwalayan ito ng palihim. Sa kultura, sa kanilang kultura noon, ang kasunduan ng pag-asawa ay higit na may bigat kaysa sa karaniwang pagkikipagkasintahan ngayon. Ngunit nang patunayan ng anghel ang katotohanan ng sinabi ni Maria sa Kabanatang 1, talatang 20 ng Mateo, at nang ito rin ay pagtibayan ng kasulatan sa talatang 22 at 23, kinailangan ni Jose na gumawa ng isang mahalagang desisyon. Hindi ito automatic. Pinili niyang pagtiwalaan si Maria at pagtiwalaan ang Diyos. Paniwalaan ang isang paglilihi na imposible sa pananaw ng tao at maging handa sa chismis, paghamak at panunuya ng iba. Kung titingnan sa ganitong pananaw, talagang kahanga ang pagsunod ni Jose. Kumilos siya agad pagkagising niya nang walang pag-aalinlangan. Isinugal niya ang kanyang reputasyon upang pakasalan si Maria alang-alang sa pagsunod sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tinanggap niya bilang katotohanan ang parang imposibleng pangyayari. Hindi rin muna niya isinakatuparan ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa upang walang magduda kalaunan sa pagkapanganak ni Kristo mula sa isang berhen. At higit sa lahat, masunurin niyang ipinangalan sa sanggol ang pangalang Jesus ayon sa utos ng Diyos. Kaibigan, maraming tao ang lumalapit kay Jesus dahil sa problema, sa pamilya, sa sakit, kahirapan o krisis sa buhay. Mahalaga ang mga ito at may malasakit si Jesus sa ating mga paghihirap. Ngunit ayon sa talatang ating binasa ngayon, ang pinakamalaking himalang iniaalok niya ay ang kapatawaran at paglaya mula sa kasalanan. Kung tinanggap mo na si Jesus bilang tagapagligtas, hayaan mong siya rin ang maging Panginoon ng iyong buhay upang araw-araw kang mabago ng kanyang biyaya. Kung hindi mo pa siya tinatanggap bilang iyong tagapagligtas, ano ang humahadlang sa iyo upang tanggapin mo siya ngayon? Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Tandaan natin na ang ililigtas niya ay ang mga taong nagpapasya na tanggapin siya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay.
Yan ang pinakamagandang balita na kailanman ay ipinahayag sa sanlibutang ito. Kaibigan, ano ang itinuturo nito tungkol sa pananampalataya at pagsunod? Paano tayo tinatawag ng Diyos na magtiwala at sumunod kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang kanyang mga plano? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ay mananalangin. Mahal naming Diyos, dakilang Ama na nasa langit, tulungan mo po kaming magtiwala sa iyo tulad ng ginawa ni Jose. Bigyan mo po kami ng pusong bukas sa pagsunod sa iyong mga salita at handang gawin ang iyong kalooban, kahit ito ay mahirap o hindi namin lubos na nauunawaan. Salamat sa napakadakilang kaloob ng iyong anak na si Jesus na naparito upang iligtas kami mula sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin, Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na amin pong mapanagumpayan ang aming mga kahinaan upang kami po ay maging karapat-dapat na tawagin ninyong mga anak. Alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga suliranin ngayon. Kayo po ang maging katugunan. Ipagkaloob po sa kanila ang kanilang mga pagpapalang kinakailangan sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli, inaanyayahan kita, kaibigan, na sundan ang mga natatanging pag-aaral dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at aking ini-offer ang atin pong aklat na 10 Commandments Twice Removed. Ito po ay isang napakagandang pag-aaral tungkol sa 10 mga utos ng ating Panginoong Diyos. At syempre, ang atin pong Bible Study Guide na Explore, ito ay available para sa inyo sa Tagalog at English. Ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At kung kayo naman ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aralin sa Biblia at ang mga aklat na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. Pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. God bless.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Isa pong masaya at mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga ginigilog ko, mga kaibigan at mga kapatid. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa araw-araw ay binibigyan tayo ng malusog na pangangatawan at kasiglahan upang magpatuloy tayo sa ating araw-araw na mga gawain. At tuwing gigising tayo ng umaga, isang napakagandang pagkakataon na tayo ay makapag-aral ng kanyang banal na salita. Mapakinggan natin yung mga pag-aaral na punong-puno ng pagmamahal ng ating Diyos. Kaya nga po ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak na ngayon nakakasama natin sa pagtutok sa programang ito. Maraming salamat po sa inyo pong pag-share sa kanila sapagkat nadarama namin na tunay na kailangan nating mapakinggan ang mga aral mula sa atin ng Panginoon. Hayaan niyong batiin ko muna ang ilan sa masugid na taga-subaybay sa atin ng programa. Tulad po ni Mercy Paco, maraming salamat sa iyo, Sister Mercy. Tuwing umagay, nakakasama ka namin at nakapagbabahagi sa iyong mga kaibigan itong ating programa. Gayun din si Elsie Ramel at ganun din si Lins Hashimoto na ito ay nakikinig doon sa Japan. Si Melos Sigera Nobal at ganun din si Catalina Masadaw, si Rio Gabayaran Porpos at ang iba pa po na tulad ni Seni Ligaspi at ganun din si Sister Connie Sariola. Maraming salamat sa inyong hindi ko malaman kung paano ko sasabihin kung ito isang sakripisyo na kailangan gumising ng umaga para masubaybayan ang programa. Subalit ito ho, mga kapatid, sa mga nagnanais na matuto na magkaroon ng maliwanag na pagkaunawa sa mga katotohanan ng binibigay ng Diyos at atin hong kinikilala na ang mga salita ng Diyos ay nakapagpapalakas sa ating pananampalataya, hindi sakripisyo yung magising ka ng 4:30, kundi ito'y kasiyahan na mapag-aralan ng salita ng Panginoon. So kaya nga po, patuloy ko kayong inaanyayahan, inyo pong ibahagi sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, mga katrabaho, kapitbahay, sa inyong makakilala itong ating programa upang makasama natin sila sa atin ng ginagawang pag-aaral tuwing umaga. Yung bang bukas na bukas ang pag-iisip natin, yung bang press na press na matanggap natin ang salita ng atin pong mahal na Panginoon. Ngayon kung kayo po ay mayroong mga katanungan, may mga bagay na nagdulot ng kalituhan, dulot ang inyo pong mga nais na maunawaan, sa comment section dyan po sa Facebook Live, ganun din sa YouTube, na kung ito po yung ginagamit ninyo, so para po makarating sa amin kung anuman yung mga bagay na pawang nais ninyong iparating sa amin. So maganda rin yung tayo ay merong koneksyon sa pamamagitan ng pagpapalitan natin ng mga bagay na siyang nagdudulot ng kalituhan sa atin. O di kaya katanungan, o kaya mga panalangin na nais po natin. So, pwede nyo rin gamitin yung 0917-1742-777 or 0918-9447-891. Yan. So, maraming salamat po sa lahat, saan man dako kayo naroroon, mga kapatid at mga kaibigan, patuloy kayong tumutok sa atin pong programa. Ngayon, bago po tayo magpasimula, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, Sa oras na ito, nais naming hilingan ng banal na Espiritu'y pangunahan kami sa amin pong napakahalagang pag-aaral. Bigyan niyo nawa ng karunungan at kaalaman ng bawat isa upang lubos naming maliwanag na maunawaan ang bawat talata na aming binabasa at mga pagpapaliwanag ay maging naaangkop at nakabase sa inyo pong mga salita. Nawa sana ang bawat isa ay makasumpong ng liwanag sa aming pag-aaral na ito na magagamit sa aming paglalakbay sa sanlibutan ito. At higit sa lahat, ito ang lalo pang magpaigting ng aming paghanda sa pagparito ng Panginoong Hesus. Pagpalain niyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Mga ginigiliw, ang atin pong bibigyan ng kasagutan na katanungan ay ito po. Paano inilarawan ang patayong aktibidad ng maliit na sungay? Kamakailan pinag-aralan natin yung mga activities ng maliit na sungay na ito, yung kanyang horizontal activities. Dito po sa Daniel Kapitulo 8, ang talatay 11 hanggang 12, ay pawang sinasabi, nagpalalupo ito laban sa pinuno ng hukbo. Ang patuloy na handog na sinusunog ay pinahinto nito at ang lugar ng kanyang santuwaryo ay binagsak. Dahil sa paglabag, ang hukbo'y binigay sa kanya kasama ng patuloy na handog na sinusunog, ibinagsak nito ang katotohanan sa lupa at ang sungay ay patuloy na nagtagumpay sa ginagawa nito. Yung pong pagkakilanlan ng maliit na kapangyarihan ng sungay na binanggit sa Daniel 8:11, mga kaibigan, ito po yung anyo ng kapapahan ng Roma na hinulaan ng propesiya na pawang sasabak sa isang patayong pag-atake sa langit. Sa langit mismo. Kaya nga sabing ganon sa Apokalipsis 19:11 hanggang 16, nababanggit po dyan yung salitang hukbo na pinag-uusapan sa mga talata na ito ay ang bayan ng Diyos at ang pinuno ng hukbo'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa makatwid, ito pong maliit na sungay na ito, itong maliit na kapangyarihan ng sungay na ito, kanya pong aatakihin yung bayan ng Diyos na pinamumunuan ng atin hong Panginoong Hesus. Ngayon tingnan po natin ang ilang mahalagang bagay na pawang sinasabi ng propeta Daniel. Yung parira lang itinakda ang sarili upang maging kasing dakila. Nababanggit po natin dito sa talata na kung saan ay kanyang ginawa na ang kanyang sarili upang maging dakila. Ito po yung nangangahulugan na ang kapapahan ay mag-aangkin na kapantay mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang katuparan ng propesiyang ito, ipinahayag ng kapapahan ang kanyang sarili bilang nakikitang kinatawan ni Kristo. Kaya nga't nababanggit na kanyang itinaas ang kanyang sarili sa pinakamataas na posisyon na mayroon sa mundong ito at inilagay ang sarili sa pagsalungat kay Kristo at sa kanyang mga tunay na tagasunod. Ang Daniel 8 po, at ganun din yung pagkatapos ng Daniel 11, ito po yung parehong hinulaang ang kapapahan ay ilalagay ang sarili na maging kasing dakila ng prinsipe ng hukbo. No, sabi, itataas ang kanyang sarili. Itataas ang kanyang sarili. O magpapalalupa ito laban sa pinuno ng hukbo. Ang patuloy na handog ay na sinusunog ay pinahinto nito at ang lugar ng kanyang sanktuwaryo ibinagsak. Ngayon, inilagay niya ang kanyang sarili bilang dakilang prinsipe na hukbo. Itataas at idakila ang kanyang sarili sa ibabaw ng bawat Diyos at sa kanyang at sa kanilang lahat. Ngayon, mga ginigiliw ko, kung titingnan po natin dito po sa ating pinag-aaralan, yung pangitain ng Daniel 8 ay hindi po ito nababahala sa ilang makitid na isyu sa politika o sekta. Hindi rin ito larawan ng tunggalian sa pagitan ng mga bansa o denominasyon. Ito po'y mas malaking issue kaysa alinman sa mga ito. Dahil yung pong salitang Hebreo na binabanggit sa Daniel 8:12 na ginawa nito pong maliit na sungay na ito, yung tungkol sa araw-araw na paghahain, araw-araw na paghahain. Mga kaibigan at mga kapatid, sa Daniel 8:12 po, yung pong ibig sabihin araw-araw na paghahain o yung patuloy na handog na sinusunog, ang tawag po dyan sa Hebreo na salitay tamid, na nangangahulugan na ito'y tuloy-tuloy, permanente at regular. At ito po'y tumutukoy sa pamamagitan ng ministeryo ni Kristo sa makalangit na sangtuaryo. Alam niyo yung tamid, tamid patuloy, ang meaning niyan, ito'y tumutukoy sa pagsamba sa Diyos na hindi ginagamit na pansamantala lang, kundi ito'y permanente bilang pang-araw-araw na pag-aalay ang paglalahad ng tinapay na handog at mga katulad nito. Ang salita ay nauunawaan ang lahat ng permanenteng gamit sa mga banal na serbisyo ng banal na pagsamba. Kaya nga po yung araw-araw o patuloy na mga katangian ng makalupang paglilingkod sa sangtuwaryo ay itinuro na ito'y walang humpay na ginagawa na personal sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo bilang ating dakilang mataas na saserdote sa makalangit na sangtuwaryo. Siya yung hindi nagkukulang na katatagan at hindi nagbabagong pananatili ng kanyang makalangit na pamamagitan na siyang binabanggit na hindi bababa sa 15 beses sa aklat ng mga Hebreo. Sa pamamagitan ng mga salitang gaya ng pananatili, magpakailanman, tuloy-tuloy, bawat bagay, walang katapusan, hindi nagbabago, nagpapatuloy, magpakailanman. Yan kapag ka inyong tiningnan ng Hebreo 5:6, Kapitulo 6:20, Kapitulo 7:3, 8, 16, 17, 21, 24, 25, 28, Kapitulo 10, 12, at Kapitulo 13, 8. Mababasa po natin diyan ang ginagawang paglilingkod ng ating Panginoong Hesus ay hindi po ito paputol-putol, kung hindi nagpapatuloy, nagpapatuloy ang pagkakagamit ng salita. Kaya nga para bang ang manunulat ng mga aklat ng Hebreo ay itinuro ng matatag ang makalangit na ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung pagsasabi ng propeta Daniel sa Daniel 8, ito po yung tunay na araw-araw na sakripisyong ginagawa ng Panginoong Hesus bilang tagapamagitan doon sa sangtuaryo. Ngayon, anong ibig sabihin noong salitang pag-alis ng araw-araw na sakripisyo? Yung bang binabanggit dito na kung saan ay tinanggal yung tuloy na handog na sinunog at ibinagsak nito ang katotohanan sa lupa, ang sabing ganoon. Alam niyo yung salitang sakripisyo, ito'y dinagdag ng mga tagapagsalin. Hindi ito lumitaw sa orihinal na teksto. Ang lahat ng pang-araw-araw na pag-aalay at ang pang-araw-araw na paglilingkod ng mga saserdote sa santuwaryo o mga pari sa mundong ito ay inalis na po sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa krus para sa ating mga kasalanan. Noong panahong iyon, ang ministeryo ng santuwaryo sa mundong ito ay pinalitan ng ministeryo ng Panginoong Hesus sa makalangit na santuwaryo sa Hebreo 9:11-14. Yan po yung binabanggit. Ganon din sa talatang 24-26. Kaya nga mapapansin natin kahit sa mga sulat ni Apostol Pablo, kanyang sinasabi na itinigil ang mga paghahandog sa santuwaryo, yung literal na ginagawa sa lupa nang ang ating Panginoong Hesus ay pawang namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At ang ating Panginoong Hesus ay tumungo doon sa santuwaryo sa langit upang gampanan ang mataas na pagkakasaserdote o sa makalangit na santuwaryo. At siya po ay tunay na naglilingkod doon bilang ating tagapamagitan. Bilang tagapamagitan ng Diyos at ng tao. At yan na may mababasa natin sa 1 Timoteo Kapitulo 2:5 at Hebreo 7:25. Atin nga pong basahin upang sa ganoon ay maging maliwanag sa atin itong mga bagay na atin hong pinag-uusapan. Ang sabi dito sa Hebreo 7:25, dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Napakaliwanag nung sinasabi po dito ng manunulat sa Hebreo. Ganon din naman yung sinasabi sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na nagsasabi, 1 Timoteo 2:5, ang sabi ay, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Dito po ay napakaliwanag na ang ating Panginoong Jesus ay naglilingkod sa mga banal bilang kanilang tagapamagitan at tagapagtanggol sa harap ng Diyos. Sa makatwid, ang araw-araw na paghahain na sinasalungat ng kapapahan sa Daniel 8:11-12 ay isa pong pagtukoy sa pamamagitan ng ministeryo ni Hesukristo sa makalangit na santuwaryo. Kaya ano ang ibig sabihin ng pariralang inalis ang araw-araw na paghahain? Yung pong parira lang nagsasabing ang maliit na sungay ay nag-alis ng araw-araw na hain ay lumitaw ng 3 beses po yan sa aklat ni Daniel. Mababasa po natin yan sa Daniel 8:11, Kapitulo 11:31 at 12:11. Kaya nga mga kaibigan, sa liwanag ng nabanggit, ang pag-alis ng pang-araw-araw na paghahain ay dapat na tumutukoy sa ilang malawakang pagsisikap ng tao na baluktutin, ikubli o ihuwad ang tunay na araw-araw at patuloy na pagliligtas sa mga tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesus upang gawin itong walang kapangyarihan sa buhay ng milyon-milyon. Sa lahat ng mga pagkakataong ito, nangangahulugan po na ginamit ng simbahang Romano ang kanyang liturgical rite of the priesthood upang palitan ang tungkulin ng Panginoong Hesus bilang mataas na pari ng makalangit na santuwaryo. Nang gawain ito'y ginawa po ng Roma, lalo na sa anyo nitong papal. Ipinakita nga yung mga sumusunod, isang huwad na santuwaryo, inagaw ng simbahang Romano-Katoliko sa lupa ang lugar ng ang tunay na tabernakulo ni Kristo sa langit. Yung isang huwad na sakripisyo, ang sakripisyo ng misa ay inagaw ang lugar ni Kristo, tunay na once for all na sakripisyo. Ginawa nito ito sa pamamagitan ng pagtatatag ng misa at pagkukumpisal upang pumalit sa tuwirang pagpunta sa Diyos para sa kapatawaran sa pamamagitan ng panalangin at pagtanggap ng kapatawaran dahil sa mataas na saserdoteng ministeryo ni Jesus sa makalangit na santuario para sa atin. Sa katunayan po, yung pong simbahan na patuloy na nagsasagawa ng misa, isang ritual sa lumang tipan na inalis na, at sa makatwid, hindi po ito biblikal at nagtuturo ng doktrina ng transubstantiation na nagsasabing ang tinapay at katas ng ubas ng paglilingkod sa komunyon ay nagiging aktual na katawan at dugo ni Kristo pagkatapos ng bendisyon sa kanila. Mga ginigilo ko, mga kaibigan, ang katotohanan ay hindi pwedeng matago. Yung pong isang huwad na priesthood, mga pari ng tao na itinaas bilang mga Diyos, mga Kristo at inagaw ng mga manlilikha ng kanilang manlikha, ang lugar ni Kristo, ang ating tunay na mataas na saserdote. Yung pong paglalagay ng isang huwad na tagapamagitan, na sa halip na ituro na si Hesu Kristo ang tanging mataas na saserdote na binabanggit sa Hebreo Kapitulo 4:14-16 na nalangin sila kay Maria bilang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao at sinikap nilang muling itatag ang isang makalupang pagkakasaserdote sa halip na tanggapin si Hesukristo bilang ating tanging mataas na saserdote kung saan dapat ipagtapat ng mga makasalanan ang kanilang mga kasalanan. Inagaw ni Maria ang lugar ni Kristo at idiniklara na isang mas mahabagin na access at mabisang tagapamagitan kaysa kay Jesus mismo. Isang huwad na Vicar of Christ. O, inagaw po yung lugar ng banal na Espiritu bilang hindi nagkakamali na guro ng banal na katotohanan at ang tunay na kahalili ni Kristo sa lupa. Ganon din yung huwad na paraan ng kaligtasan. Yung kaligtasan ba sa pamagitan ng gawa, mga panalangin, pagbabayad, pilgrimages, penitensya at iba pa, ay inagaw po yung lugar ng kaligtasan sa pamamagitan ng libreng biyaya ng Diyos. Mas mababa kaysa sa isang napaka-organisado sa buong mundo na pagtatangka ng neutralisahin ang lahat ng nagliligtas na mga probisyon ng Diyos at alisin sa trono si Kristo bilang tanging epektibong tagapamagitan ng tao. Mga kaibigan, kung bakit natin to nababanggit, sapagkat ito yung propesiya na nagkaroon ng katuparan. Yung mga pangalan na pawang nabanggit ay mula doon sa mga kasaysayan na naganap sang-ayon sa mga naitala. Kaya nga ang problema sa paggawa nito, mga kaibigan, ay ginagawa nito ngayon. Yung gawain nitong maliit na sungay ay ginagawa niyang kakilakilabot ang kanyang gawain sa pagsira sa paglilingkod kay Hesukristo sa langit para sa atin. At sinisira ang mahalagang papel na nilayon ng makalangit na santuwaryo sa buhay ng bawat mananampalataya. Ano sabi ni Apostol Pablo? 1 Timoteo 2:5, ang mga gawaing ito ng kapapahan ay talagang isang anyo ng kalapastanganan dahil sinasabi po ng Biblia may isang Diyos at isang tagapamagitan ng Diyos at ng sakatauhan ang taong si Kristo Jesus. Napakaliwanag ng pagkakabanggit ng Apostol Pablo na pawang sinulat ni Propeta Daniel ang magiging gawain ng maliit na sungay. Kaya hindi katakataka na ang makalangit ng mga taga-Masid ay napuno ng alarma kung kaya't ang isa sa kanila'y umiyak sa pandinig ni Daniel. Verse 27, doon sa Daniel 8, mababasa po natin ay ganito, kung ano ang nangyayari sa nasaksihan nila. At ako si Daniel ay nanghina at nagkasakit ng ilang araw. Pagkatapos ay bumangon ako at ginawa ko mga gawain ng hari, ngunit ako'y pinapanlumo ng pangitain at walang makapagpaliwanag nito. Si Daniel ay napaiyak sa pangitain ito. At siya ay nagtatanong gaano katagal ang pangitain. Hindi katakataka na si Daniel mismo ay manghina, magkasakit ng ilang araw. Palagay ko tayo rin, mga kaibigan, dahil sa pagsasaliksik sa mga katotohanan, nakakapanghina na kung saan ay nakilala mo bilang relihiyosong gumaganap ng tungkulin sa simbahan, subalit umaakay pala sa maling paniniwala. Kaya napakahalagang ating saliksikin ang banal na kasulatan upang hindi tayo mailigaw ng kaaway ng ating Panginoon. Marami pa pong bagay na pawang sasabihin ng propesiya ni Daniel. Kaya huwag po kayong bibitiw, lagi niyo po itong subaybayan. At sa inyo pong pagsubaybay, gagabayan tayo ng Diyos upang maging maliwanag ang katotohanan sa atin na ang gawain ng kaaway, sirain ang mga pangako ng Diyos. Wasakin yung pagnanais ng Diyos na tayo ay kanyang maligtas. Kaya patuloy niyang ginagampanan ang pagiging tagapamagitan natin. And we praise the Lord na meron tayong makapangyarihang Diyos sa langit na namamagitan sa atin upang tayo'y maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pagpalain tayong lahat. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat. Inyo pong isiniwalat sa amin ang mga katotohanan ito. Na kung saan, Panginoon, marami ang hindi po nakakaalam nito dahilan lamang sa pagiging prejudice sa mga katotohanan. Sana po, Panginoon, kung meron mang mga pagkakamali, patawarin niyo po at yung mga katotohanan na sinasabi ng propesiya, ito'y matanggap namin at maitalaga namin ang aming mga sarili para sa Panginoong Hesus upang hindi kami maligaw sa sanlibutang ito. Gabayan niyo po ang lahat ng nakapakinig nito na maging kalakasan nila habang sila po ay nananahan sa katotohanan. Kung meron mang humaharap sa mga suliranin, mga hamon ng buhay, sa oras na ito, Panginoon, inyo po silang bigyan nawa ng kalakasan. Bigyan sila ng katatagan sa pananampalataya na hindi nyo pababayaan ang inyong mga anak. Inyo rin pong hipuin ang lahat ng mga may karamdaman at ang bawat isa ay makadama at mapanghawakan ng inyong mga salita na sila'y mahal na mahal ninyo. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa. Patuloy niyo po yan, subaybayan. Yan po ay tuloy-tuloy ang ating pag-aaral ng Aklat ng Daniel sa Kapitulo 8. At sana'y huwag kayo mawawala sapagkat tutungo tayo sa isang napakagandang paglalarawan ni Daniel tungkol sa gawain ng Panginoong Hesus doon sa santuwaryo sa langit. Muli po, ako po ay ang inyong lingkod, laging nagsasabing mayroong nagmamahal sa iyo.

Good morning, sa babagbalang umaga, ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta kayong lahat mga minamahal? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na nas mabuting kalagayan, merong malusog na pangatawan at tigit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kanakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na ipinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every kissing is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang na ang ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito. Ngayon po araw ng Martes, July 14, 2026. Ayan, napakabilis ng takbo ng panahon. Ating binabati lahat po ng ating mga taga-subaybay na nakikinig sa mga oras na ito sa ating programa sa radio sa AWR 89.1 FM Radio Manila. Binabati natin lahat ng ating mga tagapakinig. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay o nasa inyong mga trabaho. Subalit kayo nakikinig ng programang ito. Ang pagbati po, aking pinapaabot sa inyo at ang pagpapala ng langit ang inyong pong maranasan sa mga oras na ito, mga minamahal. Ganun din, binabati natin lahat po ng ating mga viewers na nanonood sa Facebook at sa YouTube, lahat ng mga viewers natin sa Gospel of Music Ministry at maging sa AWR, binabati natin mula sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga kaibigan at mga minamahal natin ng mga taga-subaybay. Ganon din sa mga